0: 4 superfoods?
1: Naman! Tiwala sa garlic, mustard seed, cayenne pepper, at cinnamon bark. Kaya iba! Power Cells Herbal Capsule. Tiwala lang sa araw-araw.
2: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Tuldo ka ng sakit. Uminom ng Power Cells Herbal Capsule. 1 hour after meal. Available sa lahat ng butika, Mercury at South Star Drug.
4: Kasabay po kan pagidadasiman pagurang ang pagluyakan sa tuyang hawak, madali po kitang magkahelang gibukan sa tuyang saltong lifestyle, stress pati na po ang mayong sustansyang pagkakan. Pag may hilang na, mabasol kita, masabi mabago na. Prevention is better than cure. Tamanon ta po ang hawak. Day pagsayangon ang panahon, puna na ang pag-inom ning Power Cells Herbal Capsule. Pwede pong inumon sarong oras pagkatapos kumakan. At amanon ang sadiri, huli takamu po ang sandigan kan sa indupong pamilya. Power Cells Herbal Capsule, tuldukan ang sakit. Dahil ikaw ang sandigan, available maski sa embutika, Mercury Asiman South Star Drug sa bilog na Pilipinas. Oras ko niyan, mga tugang, sakto na pong alas 8:02 ang oras po, Darasnoy Canchera de Evalon Traveling Tours. We are pleased to announce that the Department of Tourism Region 5 has officially renewed the accreditation of Cherra de Evalon Travel and Tours, incorporated as a tourist land transport operator for 30 tourist transport unit, valid until 2028. Kaya kung kita po, may travel around the Philippines, Cherra de Evalon Travel and Tours ang sa tuyang dumanan. Ang sa pong safety, ang sa pong convenience, iyo po ang sendang pinakang concern. Kaya kung may travel ang pamilya, ang grupo, ang mga organisasyon, Cherra de Evalon Travel and Tours. Available po sa inda ang mga tourist buses, minibuses, coaster, asiman van para po sa sendong pangangaipo. Mag-like asiman, mag-follow po sa indang Facebook page, Cherra de Evalon Travel and Tours. Tangani makapag-message, makapag-pabook o kung di man mag-dyan sa indang booking office, sa laog po kang Bicol Central Station, Triangulo, Naga City. Hanapon lang nito si Eric Platon. Daraman po ini sa tuya kang DLMR Psychometric. Iguwasya din ang permit to operate from PRC since 2023. Both psychiatrists and psychologists are PNP accredited. Sa DLMR, nagpapanyuro ang mga taga PRC Regional Office. Probado na po ang sedang standard asiman services. Ang seda pong mga services, ang neuropsychiatric and psychological test, clinical assessment, adoption cases, consultation and counseling. Makuha po sa Door 34, Crescini Building, CBD2, Buningsia Street, Triangulo, Naga City, in front of terminal. Sa may entrance po yan, kan na bus station. Para harani lang po yan dyan sa may Sugu Hotel.

0: Diyos maray na aga mga tugang, kumusta kita ka boss? Ako po ang sa nilingkod, si Diyos Sabal, mag-iribana po kita sa mga mainit na mga bareta. Ang enot na arangkada kan mga bareta, dara po yan sa tuya kan Executive Optical for Expert Eye Care. Come to EO Executive Optical, love your eyes!
1: Your bill, sir.
2: What? 40,000 pesos for dinner?
1: 1,400 only, sir.
3: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
1: Your bill, sir.
2: Order for more. Dessert?
3: EO, love your eyes.
0: Ang masunod man ang mga bareta, daraman po yan sa tuya kang Ecosan Traveling Tours. As in, dara po sa tuya kang Del Waterwise Water Equipment. Oy, si gusto pong magpakabit ng water purifier, arog kan ginagamit ko po sa harong. Tanganing din na kamo magpara pa-deliver po ng mineral water. Water purifier ang simbag dyan. Kung igwa po kamo ning nawasa, igwa kamo ning connection kang MNWD, ikinakabit lang po iyan sa gripo and then purify kayan ang sa tuyang inumo na tubig. No need na magparapa-deliver ka ng water, ning mineral water. Ang pagparapa-deliver mo ng mineral water, magkukos pa yan ng grabing gastos. Ang karahayan po kang water purifier, dyan sa Del Waterwise, ta may hot and cold na.
4: Asintado, live report!
0: Garuman lang yan, water dispenser, pero water dispenser na may water purifier. Yan. Sa Del Waterwise lang po iyan mga tugang. Dahil ako magpaparapa-deliver pa ng mineral water. Nasa linya ko niyan si Rickmar Guevara, direct from Partido area. Rickmar, good morning. Yes, Rickmar. Yoo-hoo. Where are you? Naputol ang linya ni Rickmar. Alright. Si Rickmar, yan po duman sa gigibuhon na medical mission na pinag-sponsoran po kan ni Congressman Arnie Puentebella, kan pamilyang Puentebella, kan Bicol Medical Center, kan Philippine Charity Services Office, asin man po kan iba pa, pati po kang FEU. All right. Nasa linya giraray si Rickmar. Rickmar, good morning.
5: Yes, Sergio, hindi kita sa Partido area. Ano man oras na mapasir niyo ni sa sangay? Ang makakaulitan ko niyan, si Congressman Arnie Puentebella. Sergio.
0: Sige, marayman.
5: Palag na lang, Sergio, pero makikitang talkback mo niyan.
0: Palaginin talkback. Okay, iguana, Rickmar.
5: Okay na, Sergio. Dito na para palo yun, ta makakana mo si Congressman na lang, hindi pa nakakaanting ko ata muna. Ayan, pasagol niya, si Congressman Arnie Puentebella, mga update di sa partido, Sergio.
6: Yes, Joe, maray na aga tabi.
0: Ay, maray na aga, Congressman. Yes, sir.
6: I miss you.
0: I miss you too, sir.
6: It's been so long.
0: All right. Primero, Congressman, ngunyan na daw, iyo po ang ika-28 na free medical mission kang sa indo pong grupo dyan sa Partido area. Ika-28 taon na po na ginigibok ang pamilyang Puentebella para po sa mga taga-partido. Sir, tawid yes. Daw po kami yes. Ng ibang mga details kaning gigibuhon na operasyon mo niya na aldaw, sir.
6: Yes, we call it the surgical mission. No? Nagulat ka niya ako, 28 years sa palan.
0: Mm-hmm.
6: Dahil ko po, una-una na 28 years mina po ginigibo ini. Pero I think it's more than that because this is ang nagpo niyan, duman sa Operation Smile.
0: Mm-hmm.
6: Ano po, kang Governor Patabi si Felix Abad Puentebella, dangan Assemblyman kay ito si Noli Puentebella sa kuyang ama. So it happened na konsay nagkaigwa po akong tugang na nagka-cancer, na pinabulong si MD Anderson dyan po sa Houston.
0: Mm-hmm.
6: Then dumanta po na meet itong sa tuyang mga doctors from the States na itong Operation Smile, ito may mga cleft palate. Ano
0: opo,
6: po?
0: Opo.
6: Kaya lang kan nawara po sa pesto kang 1986, natanggal po si Lolo Ilis and si Tatay Noli after the EDSA Revolution na punduman po ang samoyang tabing pamilya regarding surgical missions. But pagbalik po ni Tatay Noli kang 1992, 1993, binuksan po giraray ang libreng operasyon sa SIS, sa goiter, sa ernia. Na kung sa inyo ang panahon na ito, ginibo patabi, tama pang fasilidad digdi sa partido, ginibo yan sa BMC. Then succeeding years, nakapag-ibo po ng hospital na po digdi sa Sangay, tinaupo kang sa muyang pamilya ang daga, dinonate po sa munisipyo, dyan po nagpag-ibong hospital, kaya ito dyan po sa Sangay. So kung kaya ito, nagus na po since 1993 ang sa tuyang surgical mission. So today, ngunyan lang po ang start, ba't matatapos po ini sa Sunday? Ang sa tuya tabing mga doctors na maopera isali po sa BMC para po sa minor operation. Mm-hmm. Ang minor operation po, gigibon po yan sa Hospital Cantigaon na pinag-ibok ko man po yan kang ako po mayor kang 2007.
0: Mm-hmm.
6: So ngunyan po ang minor operation sa Tigaon. Ang major operation, ito pong may goiter, may erinya, ano po, itong may bukol po sa breast, ano po, gigibuon po yan sa Hospital Tabi Kansangay. So two hospitals po ngunyan ang pigagamit for minor, Tigaon, major po sa Sangay. And naugma lang po kita na nag-abot po si GM Mel Robles dahil nakula po ang suporta kang sarupong taga Camarinesur, ano po, na nagtatabang po lalo na sa pagtaoning bulong para sa satuyang surgical mission. And plus, ngunyan man po ang official turnover kang pagtao, pag-donate po kang PCSO ning X-ray machine digdi po sa banwaan po ning Tigaon. So nagpapasalamat po kita sa very supportive tang GM sa PCSO. Tabakula pong mga ambulans ang pinapanao digdi sa Camarinesur, pati po nga ni PSU, nakahagad po kami. Partido State University, nakakuha man pong ambulansya through GML Robles. Ano po? So nagpapasalamat po ko sa iya, pati po sa X-ray machine, pati po sa mga bulong, sa kagamitan, kang sa tuyang mga health workers, nagtatao po ang PCSO. And even nga ni po, Dave, so, nagmamalaki, isa nagtatabang man po sa mga scholars, lalo na po itong may mga utang po baga. So may mga utang na nakagraduate na, pero di pa nakukuha sa SEDA tabing mga grades, di pa po nakaka-exam, licensure exam, dahil may utang pa, natatabangan man po yan kang PCSO.
0: Opo. Sir, mga piraampig expect po nindong mga possible na mga beneficiary kaniyo pong surgical mission tango niya na daw?
6: As of now po, we have 81 for major operation and we have 461 cleared na po yan for minor operation.
0: Ooh.
6: But for major operation po kaya, ano po, yung 81 na po yan, talagang na-clear na po yan, nag-agi po yan ng lab test, na-screen na po kan sa tuya tabi mga doktor, but they will still have a final screening, digdi po sa Sangay. Pero pag medyo delikado po talaga, di po pwedeng gibon digdi, may urulay na po kami kang BMC, nagigibon po sa BMC, then gigibon man po, pwede pong gibon man sa FEU Fairview. So kung sa FEU Fairview, kami na po ang mapamasahe, ta total may pondo man po kita kang ma-efip duman. All we need to do is to recommend ang sa toyang pasyente sa DOH. Then sinda naman po ang bahala mag-facilitate duman. Tang head po kang FEU Fairview Hospital is si Dr. Eong. Siya man po ang head kang mga FEU doctors na ma-facilitate for major operation digdi po sa Sangay.
0: So nasa 500 po pala ang mga beneficiary kaniyong sir?
6: Yes. 481 plus 81, so 561. Pero usually ang minor operation, nagdadagdag yan, Joe. Minsan nag-aabot kami dyan mga 1,000, 1,500 na pasyente. Tayan po pwedeng walk-in. Pag major operation, di po pwedeng walk-in. Tadelikado po yan. Kepuan po ni mga lab test clearances ang kepuan po kaya.
0: Opo. Ini po, sir, mga beneficiaries na ni Mayo Sintangagastuson, libre pa ang bulong. Sir?
6: Yes, yun po, Mayo pong gagastuson, libre pa pong bulong, even po for post-operation, kasi igwa po kitang local doctors digdi na mabantay duman sa mga pig-operahan po na mga pasyente digdi.
0: So may mga follow-up pa po yan, and pwede na po yung gibuon kito yung mga local doctors ta, dyan sa Sangay, and dyan po sa Tigaon Infirmary.
6: Yes, and gigibon na nga ni Ngunyan Baga ang e-consult via Zoom na lang po. Pero ito mga physical check-up, may doktor po talaga kita nag-handle kaya digdi. So nagpapasalamat po kita sa satuya tabing magigiting na mga doktor digdi sa probinsya ng Camarinesur na nagtatabang sa satuya mga ordinaryong tao digdi sa satuya.
0: Sir, pira po ang mga, doktors ta na nag-volunteer na digdi sa gigibuntang libring surgical.
6: Well, ang aram ko from FEU doctors, I think there are more than 20 to 30 with the nurses. Ano po, sa BMC, I'm not so sure with the number, pero nakulun man po, nagre-relievo po kay Asinda. Tadi man po pwedeng pabayaan, so obligasyon man po sa BMC. So, nagre-relievo po yan. So I think our doctors about mga di po mababa sa 30.
0: Okay.
6: So not including pa sa toya mga nurses, ta iba man po ang nasa operating room na mga nurses, iba man tabi.
0: Sa kasi mga medical ano yan, mga medical staff na ma-assist sa mga doktor.
6: Yes, iyo po, iyo po. So iba man ang nurses sa operating room, iba man po so nasa luwas pa na makuha ng BP. So dakula po na logistics tabi ini.
0: Opo. So sir, ano ini sir? Next year, igwa na naman kita ang arog gani, arog ng kaugalian?
6: Actually, taon-taon pong ginigibo yan. pero tanganin pong mas masustain tabako na pong taon-taon amoy amike oral daw na. So kaya nga ni nagfile po kita ng bill sa Congress na magkaiguan ng Specialty Center National Government Hospital. Digdi po sa partido, nagigibo po sa Tigaon. So I'm just waiting for kang version kang Senate. Tatapos na po ang sa Congress kung makapasa na po sa Senate. Kaya lang po ngayon, nagka-rebook. Ano? So, nilakaw ko na kota yan kay Senator Risa Hontiveros. Kaya lang nagkaiguan ng change of leadership. So, I have to talk to Senator Bongo again. Ani pong bakaskas lang po. Initang promise sa kuya, bago mag-CNDA, ngunyang June 3, is mapapasa na po sa Senate. Kaya, kaya lang nakulong pong nangyayari na makapundo po sa Senado. So, we still have to wait. Minamadali ko kota, Jota. Kung mapasa na yan by June 3, maka masangata na po sa Balacanang by sa batas na po ini by 2027 ko ta start na kang construction. Talaga nang tanatabi ning karampatan ning pondo makapon po ang sa Toyang National Government Hospital. So, so pag nangyari yan, Jo, pwede na pong oral daw maoperahan na po digdi sa partido area igwa man kitang ma-FIP. Ano po? So talagang mayong mayo is kayang tabangan. Iguaman pong pondo ang Satuya Tabing Department of Health. All we need to do is for us to recommend sa DOH tani pong matabangan ini sa Satuyang katugangan sa partido.
0: Kay puan na po talaga yan, sir. Ta, ano yan? Kay puan po talagang makapag-construct na po ning ano diyan hospital tani mabawasan po itong pasyente sa BMC, sir.
6: Yeah, bayo man kay nag-under sa Satuyang tultol na district hospital. talagang kay puan na. So, di nakita nagpaparanap jo ning diferensya. Maghanap na lang kitang solusyon kaysa nagpaparaasa kita diyan. Eh lalo na ngunya makamundo na minsan madadangog mo uptown BGC. Mga magandang ugon tapos mapag-ibong bagong hospital. Eh mo pangani natatapos na kung sa bulawa pag-ibong na naman. Itong sa gawa nga ni White Elephant, papag-ibukan na I mean, there should be proper planning. Talaga dapat seryosohon. Bakos na itong sataram. Bakos na itong mahami sa tataramon. Eh, umaga, sawang-sawa na kita sa mga araw kayan. But,
0: puso
6: kami
0: mo,
6: po kayan.
0: Puso mo, sir. Kayan, sir. Puso mo, sir. Puso mo, puso mo.
6: Eh, di man. Mo kayang puso ko. Kaya lang kami ni Kong Nelson baga, trabaho na sana. Di na kami nagpaparaisip. Kaya lang anong nakukuha ta pag nagtatrabaho kita.
0: Bigo para giribuhan baka. Bigo para giribuhan ba ka mong mga ano? Bigo para giribuhan ka mong mga memes.
6: Ayun, tas kakasuhan ka pa. Ano-ano? Taod naman ako kayan. Okay lang. Mayong problema. Basta ngayon, trabaho mo na kita.
0: Okay. So, good luck, Tabi, Congressman, sa mangyayari pong medical mission, surgical mission.
6: Thank you.
0: Ngunyan
6: thank
0: na
6: you
0: daw.
6: Very thank much. You, sir. Thank you very much.
5: Ayan, Sergio. Si Congressman.
0: Pwede na ma-interview si PCSO General Manager.
5: Taranyan ta, Sir Jo.
0: Taga-Magaraw yan eh.
5: Bicol. Sir, pwede ma-interview po. Interview. Yan, makakaulay ta, Sir Jo, si General Manager akan PCSO, Mel Robles. Yan, sir, si Asintaro sa radyo po, Jo.
0: Sir, good morning. Good morning, sir.
7: Hi, Jo. Good morning. Marina aga,
0: sir. Kumusta? Ay, matibayong kapapalad talaga mag-Bicol ay.
7: Ano sana? Ayoko. Walay na aga na sana tabi, yun lang.
0: Sir, I heard from Congressman Arnie Puentebella na nag-donate po ang PCSO ng X-ray machine dyan po sa Tigaon Infirmary Hospital.
7: Yun po, opo.
0: Opo. Aside po kaniyong mga X-ray machines, ano pa po ang pigtaok ang PCSO sa mga taga-partido na makakatabang po sa mga kababayan ta dyan, GM?
7: Kan ko yan, nagtaod din man kita ng mga ambulances no sa Gabus na actually sa interiorong Pilipinas no Gabus na munisipyo Pigtauan ta. Ini Pigtao mingon yan sigun sa ko yan sa pighagad din da.
0: Big request opo.
7: Yun so matao kita depending on ko yan nila in the
0: request. Kung ano pa ang pig re-request. All right. Opo. And I heard na ang PCSO nagtabang pangunya na aldaw para po digdi sa gigibo na surgical mission sir.
7: Yun po. Kung basta sabi mo it depends on the po yan, sinda man na nakakaaram kung anong kaipuhan ninda.
0: May gusto ka pong ipaabot sa Satuya sa mga taga-Kamsur, Tabi, GM?
7: Ini pong pigtataumi, ini po ang mandato ng PCSO as instructed po ng ating Pangulo, no, si President Ferdinand Bongbong Marcos, in sa small way, no, ini na sana makatabang kami sa gabos ng mga taga Partido area, no, magamit ang kuya ng mga modern na equipment, naning makatulong man lang kita, no, lalo na especially ano, mga hirap ang mga tao, no. So if we could help kahit dikit sana, and then we have done our job na maging ano mas
0: sir,
7: yeah.
0: May hapot ako sa imo, sir. Ano ta ang iba pigsusugutan ka pong inaapod kang governor, sir?
7: Governor naman po talaga ako. Governor ako ng Red Cross. Yun po, governor ba ka?
0: Kaya pala inaapod kang gob. Ano po?
7: Yun po. Okay. Yung Philippine Red Cross po, governor po ako.
0: Okay. Salamat po. JM, thank you, sir. Thank you, sir.
7: Opo. Sige po, bye.
8: Ayan, si Governor Mel Robles. Governor talaga. Ayan.
0: Garo nag-garak nga kan dyan, ah.
8: Iyan, naging regulator niyo. Governor na kaya siya, governor.
0: Governor Mel Robles, yan.
8: Oo. So yan, Sergio, Aratchan, mapasangay na. Tanganing i-turnover na nga ni ining mga x-ray dyan sa Tigaon and Permaria.
0: Pero naririsa ko, Rick Mara, naririsa ko. Garo na papadalas ang pagpuli ni JM Mel Robles. Atyan daw, ihapot nindo kung ano ba ini, indication talaga na he's coming back where he belongs.
8: Abutan tas adyan tabaka maging gobernador talaga. Sergio.
0: He's coming back where he belongs. Okay, sige.
8: Yan, Sergio, ang dagdag na bareta ali sa Partido area kay banan taman si Jess Balye, Rick Margibara.
0: Patara ba daw si Jess?
8: Odoy.
0: Odoy.
9: Marinaga, Sergio.
0: Yes, good morning.
9: Mga paranta beta, good morning.
0: Anong naobserbasyon mo, naong naobserbaran mo diyan? May pigurulayan bang politics even
9: iguan? Kasubago. Kasubago kang tinapik mong governor. Pig nagkuraw baga si Kong Arne, governor, kaya nagnarak na kan baga dito. May ko yan, may
0: dikit na surubahan.
9: Karay ko kitang namamati.
0: May namamati ka. Kaya nga sabi ko kay Rickmar, ano nga ako tapirming na dadalas ang pagpuli ni Mel Robles.
9: Yun ang ano yan.
0: Ano yan? Indication ba yan na he will return where he belongs?
9: Posible. Takaso bago pag-abot medigdi, ang talinga taper ni nakabukas, may mga nadadalang kita na garo nga yama ko yan na niya. Si,
0: si Mel Robles. Ang nadadangog ko kayo baga dyan na konsain da si Mars, dumanda si Mel.
9: Baka.
0: Konsain da, kundi ko niyan kaya, dahil pa man yan matararaman.
9: Medyo halawin pa.
0: Pero nabareta kaya na konsain da si Mars, duman si Mel.
9: Pwede yan. Baka pinkukuyan niya talaga si Mars.
0: If si Mars na magduman sa Rinconada, then masunod da si Mel. Kung magduman da si Mars sa ikadua, maduman man da si Mel.
9: Meno at yan, maraman tayan ang mga kontrobersi.
0: May press con ba o mayo?
9: Data pa sure kung magkakaigwa talaga ng press con, pero kami mga naayinot digdi, nasintado, mayo pa si mga ibang pag-irebeta digdi. Posible, baka magkaigwa ang press con, ta alas garo siguro mga representative kan mga pag-ireba niya to sa media, maarabot.
0: Okay. Kamu pa lang ni Rick Mariaon dyan?
9: Igwa naman saro na nakabot. Okay. Sapos kami doon ni Rick Mar.
0: Sige, maghinirib ka mo dyan. Ha? If may sabi ni Montolpo, gamitin ko si sinabi ni Montolpo, may Tweety na. Bird. Si Sayang Tweety Bird. may Tweety Bird, ang sakoyang Tweety Bird, sabi ni Montolpo, nagginging da si Sayang Tweety Bird.
9: Na si... Basta kami ni Rick Mar, perming ready man ang samuyang Tweety Bird.
0: Sige. Basta, atamanan mo yung bird mo, ha?
9: Permin.
0: Sige.
9: Permin ang binabahog. Yan lang, alinig din sa Abu Farm sa Partido area. Kay Banan Rick Mar Gagibara para sa Sintado sa Radyos. Jess Valle po.
0: Okay. Palaw gana digdi 30 ini ang mga taga Minalabak ta may mahagad po ning tabang digdi. Palaw gana ta nganing dai nagprahalat ta mahagad po ning tabang sa gadan. Ano po? Yan. Gi, palaw gana gi. Good morning po sa mga nagdadengog sa tuyang programa sa programang Asintado sa Radyo. Oy, kasubago po ha. Banner headline ta po iniyong ano yan, order kang ombudsman. Pinapasimbag na po si Gobernador Elroy Villafuerte, pati si Marjorie Lizaso Tayo, ang acting HRMO chief kang Kapitolyo, sa pigsangat po na kaso ni Attorney Luningning Carius, dati po, o dating acting provincial treasurer. Sa kaso pong grave coercion under Republic Act number 3019 and ombudsman case for conduct prejudicial to the best interest of the service, grave abuse of authority, grave misconduct, oppression. Medyo magabat-gabat na po inita. Ang nagkaso po sa mga Villafuerte, bako na pong naiiba. Ha? Dati na pong provincial treasurer and ganyan saro na pong abogada, si Attorney Luningning Carius. May nagano na, may nagkusugbuot na po na magbangga sa mga Villafuerte, magsangat ng kaso. Bako na pong politician, bako na pong dati nindang karibal sa politika, kundi dati na pong acting provincial treasurer kang Camarinesur, si Abogada Carius, Luningning Carius. Ang kaso po, ombudsman with the case number 26-0081, and iniman pong ombudsman 260101. Ini pong 0081 for grave coercion sa erarong po kang Republic Act number 3019, and ini pong ombudsman 260101 for conduct prejudicial to the best interest of the service, grave abuse of authority, grave misconduct, oppression against ki Luis Raymond Villafuerte and ki Marjorie Lizaso Tayo, gabos mga provincial official kang Camarinesur. Pursuant to Section 3A Rule 8 of the 2026 revised rules of procedures of the Office of the Ombudsman, Administrative Order Number 1, Series of 2026, the respondents are directed to file their verified counter-affidavits in the above-entitled case together with the affidavit, other witnesses, and other supporting documents, if any, within a non-extendable period of 15 days from receipt of this order in 3 legible copies addressed to this office through the Case Record Evaluation, Monitoring, and Enforcement Bureau, third floor office of the Ombudsman, Deputy Ombudsman for Luzon, Senator Miriam Defensor Santiago Avenue, formerly Agham Road, Barangay Bagong Pag-asa, Diliman, Quezon City, 11-05. In the counter affidavit, the respondent must indicate their complete name, including middle maternal surname, a specific position, designation, salary grade, office and residential addresses, active contact numbers, landline, mobile, and email address, furnishing the complainant within copy thereof with proof of service submitted to this office. The complaint may file reply thereto within a non-extendable period of 5 days from receipt of the respondent's counter-affidavits. Parties may opt to send advance copies of their counter-affidavit to Luzon PIA APBC Ombudsman.gov.ph. The hard copies of which must still be sent officially received by the office in the above stated address. So ini po ang nakapalaman, igwa pa, uni pa, sa likod. The respondent's failure to file their counter affidavit within the foreseen period shall be deemed a waiver of the right to submit controverting evidence and the investigation shall proceed accordingly. Thereafter, this case shall be deemed submitted for resolution on the basis of the evidence presented by the parties whose presence may be dispensed with the, unless otherwise required for clarificatory questioning. No motion to dismiss, motion for bill of particulars, or other dilatory motion shall be entertained, so ordered. Quezon City, Philippines, by the authority of the Deputy Ombudsman for Luzon, Margie G. Fernandez, Kalpatura Director, Preliminary Investigation, Administrative Adjudication, and Prosecution Bureau of Ombudsman. Kavi Farnis, Luningning, Karius, of Camarines Sur. Okay. So ini po, aramon ta lang, actually, pig-chat ko na po si Attorney Karius. Tagusto ta pong makahagad kan kopya, kan pig-file niya pong kaso laban sa mga Bilya Puerte. And sa ki Marge Lisaso tayo. Gusto tang maaraman kung ano ang partikular. Taano ta si Attorney Luningning Karius, dati pong acting provincial treasurer kang Camarines Sur, kinasuhan po 2 counts. Duwang kaso ang ifinail ni Attorney Luningning Karius, dati pong acting provincial treasurer kang Kamsur. Taano ta nag-file siya ng reklamo laban ki Villafuerte, asin man ki Marge Lisaso tayo.

Pakibati man po ang aki ko si Atina Kisha Sumayaw. Birthday niya ngunyan. Oy, Atina! Atina Kisha Sumayaw. Birthday ngunyan. Happy birthday, Atina!

0: Alright, balik kita sa satuyang programa. Alright, may bisita kita digdi, taga Minalabak. Tatay, rani-rani ka dyan, tatay, sa microphone. Paki-rani-rani mo kadikit yan. Ano pong pangalan mo?
1: Julieto Para po.
0: Ano pong pangalan mo?
1: Julieto Para.
0: Julieto Para. Opo. Taga sa inyo po si Mr.
1: Minalabak.
0: Saan po sa Minalabak?
1: San Felipe, Santiago.
0: San Felipe, Santiago. Ma'am, paki-off kang ano po, cellphone? Ano po? Oo. Paki-off po po. Ano yan? Alright. Ano ka po niya, Tabi?
2: Tugang.
0: Ah, magtugang po ka mo. Okay. Mr. Julieto?
2: Julieto Para.
0: Opo. Taga Santiago, San Felipe.
1: San Felipe, Santiago, Minalabak.
0: Opo. Ano po tayaong ka, Mr. Para, digdi sa istasyon?
1: Ano po, kung ito po mag-agad ng tabang, mayo po kaming pambayad sa kabao. Ako po, mayo man akong trabaho. Tapos, mayo man kaming araw, mayo man kaming daga. Kaya, gusto ko man po mag-agad ng tabang.
0: Sisay po ang gadan.
1: Makabayad.
0: Sisay po ang gadan. Sisay po ang gadan.
1: Agum ko po.
0: Ah, si agum mo.
1: Opo.
0: Ano po tayo, anong ikinagadan kan sa imong agum?
1: Ay, ano po, ilang po sa, ano, sa atay. Kaya,
0: ilang sa atay?
1: Kabalik-balik ko na lang po sa PMC, apat na bulan.
0: Mm.
1: Kaya, sige sa naman kung agad-agad sa mga, mm-hmm, kuyan, tao. Kaya, pamasahe lang sa pasirong sa PMC.
0: Mm-hmm.
1: Kaya na bigla siya ng nawaraan buhay.
0: Mm-hmm. Ano pong hilang niya?
1: Sa atay po.
0: Cancer sa atay? Ah, breast cancer?
1: Oh, blood cancer sa atay.
0: Okay. Breast cancer. Sa suso yan, tay? Sa dudo?
1: Oo, sa suso po.
0: Mm-hmm. Okay. Ano pong hanap buhay mo, Tabi, tatay? Anong hanap buhay mo po?
1: May man po, pairistralag ako sa UMA.
0: Oh, sa UMA.
1: May bang kong trabaho. May bang kaming daga, kaming araw. Kaya nakikistar lang kami sa kuya, nang inistaran sa kuya itong bayungan na Urigan.
0: Opo. Tano po ta nakaabot ka mo digdi sa istasyon? Ano po ta, di ka mo nagagatabang sa mga opisyalis nito sa barangay, sa opisyalis nito sa munisipyo, sa congressman nito sa 2nd District, si Congressman Villafuerte. Alam ko na, nanay. Bako ikampig kakaulay ko siya. Oo. Ano po tada ika nagrani ki Congressman Luigi Villafuerte? Sige, baga po ang sarabi ka,
1: ay,
0: mga Villafuerte.
1: Ay, di ko man po yan, Arab. Kaya lang, human yung nagkatabag sa ako sa pagpaglalakaw. Di ko man, Arab po.
0: Kaya nga ni po, tanong tadigdi ka mo nagrani sa radio station. Sisay po ang nag...
1: Ay, gusto ko man po na maka... Well, dito sa estasyon na mag-report, mag-agad yung tabang. Yun lang po yan ang masasabi ko na igwa lang ako ng mabayad na daw sa kabao.
0: Gura, ano po ang bayadan mo sa kabao?
1: 30 po.
0: 30 mil. Ano po tamahalon?
1: Ay, yun na yan po, pinakamababa.
0: Ano pong punerarya ang nag-pigkwala nindo?
1: Sa patakin...
0: Ano pong punerarya? Ano pong punerarya ang
1: sa Antipolo po.
0: Antipolo. Oh, ang hapot ko po sa bago, taano po taday ka mo nagranimo na sa indong kapitan, mga barangay officials, sa munisipyo, sa Minalabak, saka po sa indong congressman, si Villafuerte, si Villafuerte baga po, si Gansabi, na pag may mga nangangaipo sa Boreal, magrani lang sa inda. Taano po tadigdi sa mo, sa tatay?
1: Ay, kaya po, di ko
0: magkaya. Sa gobernador, sa Kapitolyo, taano po tadigdi ka mo nagrani?
1: Ay, nakadumanaman po, kaya lang 7,000 lang si Tinao.
0: 7,000 ang Tinao, Nisay?
1: Iyo po.
0: Nisay po. Sain po? Si siya nagtaupo kan 7,000?
1: Sa Capitol po.
0: Sa DSWD? Nagranay na po kamo sa DSWD? 7,000. Ang 7,000 tay, bako yan lang ha. O, tagawa maski para paano, 7,000 is 7,000. O, iyo po. Ini pong 7,000, paano ka mo nakaabot sa DSWD? Sa DSWD. Sa kapitulyo, nagranina ka mo. So nagduwa na kamo sa kapitulyo. Sa inpo sa kapitulyo. Sa opisina ni Villaforte. Ano po, anong tinao sa Indo, tatay? Anong tinao sa Indo? Ha?
2: Bagas.
1: Po, bagas po.
0: Rani ka sa microphone.
1: Anong bagas po.
0: Bagas. O ito pong sa Boreal. Nagtatawa baga po siya sa Boreal? Mayo?
1: Mayo po.
0: O ano itong pagpaparasabi ninda na pag may ano may nagadan, mag-rani lang sa Indo sa Boreal? Dahil ka mo nagpatabang sa mga leaders ni Villaforte diyan sa ano yan, sa Minalabak. Nag-rani na po ka mo sa Mayor Nindo, kay Mayor Lizardo?
2: Nag-rani na po. Bagas mo
0: po. Oo. Mayo pong Boreal Assistance.
2: Ibu po, kaso, dahil po daan siguro.
0: Ah, on process, garo. Okay. Oh, nakataon na ka mo ka itong ano yan, itong death certificate. Itong indigency. Nakataon na po ka mo. So, mahalat-halat ka mo ka ito. Iyo po, opo. Iyo. Aram mo po kaya tabang yan eh. Nagahagad kita ng tabag. Parehas man po yan digdi sa mo. Digdi po sa mo ya, tatay, ang nagtatabang po digdi, bako man ako. Bako si Joe Sabal, ha? Ang nagtatabang po digdi, ang mga paradangog. Iyo po. So makikiulay po kita. Pwede pong may magtao, pwedeng mayo. Iyo po, ha? Kaya hinahapot na ka, tatay, kung paano ka nakaabot digdi sa istasyon, siya ang nagpadigdi sa imo na ang nagtatabang digdi, mga paradangog. Nadadangog din do. Iyo po. Pero aram po nindo na nagtataong tabang po digdi, bako man ako.
2: Iyo po.
0: Mga paradangog, ano po, iyo. Nagkukuro-contribute. Tapos kung pira po ang malikom, iyo po ang itatao ko. Tamayo man po kami kayan, ning ano kayan digdi, nanay. Marikon ako ang gobernador. Oo. Oh. Kung ako congressman, automatic yan. Ano yan?
2: Ang bayaran sa Boreal, 22. Ang bayaran niya sa simbahan, baka mga 4,000.
0: Sa simbahan, gura ano?
2: Gura pa po kami, baka mga 4,000.
0: 4,000. Para sa inyo po da ang 4,000 sa simbahan?
2: Ano po, sa pancho, sa
0: mesa. Ah, okay. Sa diri po kang simbahan, ang Campo Santo. Okay. Pancho, misa, saka... Ano sa 4,000 pa. Kamo nanay, ikaw magtugang kamong duwa. Tinatabangan mo po siya para sa paghagad ng tabang. Ano pong maluya-luya iniyo si tatay? Pero ang aki niya?
2: Anom
0: po. Maluya-luya pero naka-anom. Maluya-luya pero naka-anom, ha? Nagingirit ka. Nagingirit ka. Maluya-luya pero naka-anom. Bako yan maluya-luya. Si ikinagadan po kang sister-in-law mo dahil sa breast cancer.
2: Napabayaan po kaya.
0: Napabayaan.
2: Alin-alin po yun sa BMC?
0: Nagperang bulan po sa BMC?
2: Maluwas po siya. Tapos mabalik na maluwas.
0: Okay. Sige. Tatay, araw ka ni ha, Mr. Para, ang mahagad kitang tabang sa mga nagdadangog, sa mga nagdadalan sa muya pong Facebook Live. Iyo po, mataram ka po, mahagad kitang tabang. Iyo ha. Pakaraya ang pagtaram mo, tanganing dakol ning mga magtaong tabang sa tuya. O sige na, ato bang nadupo duman sa camera? Sige na, tatay, taram na po.
1: Maray po sa indong umaga. Ako po, yawon po ko digdi sa Station Radio. Gusto ko man po mag-agat ng tabang. na dahil po sa agon po nagadaan sa kuyan sa kabao ay naidapan naman kay pag anap-anap dawa sa inmayo kung nakakakuha pwede man po kung maghagading tabang dawa dikit sa daman.
0: Mm-hmm. O si mga gusto pong magtaoning tabang itatay para may GCash po kamo na may GCash kamo. Pwede po kamong mag-send sa moyang GCash 0951-719-3339. 0951-719-3339. Aro gani ha, ako po mataw akong 500 pesos. Iyan, hali man po yan sa moyang project I have. Ano po? Namasahe ka mo magpasiring digdi, nagpagal po ka mo, iisa na po yan ang kaya kan sa moya po, kan sa kuyang programa. Ano? Mahalat po kita kung igwa, pero dahil po kita sigurado, ha? Opo, ha? Nanay? Dahil kita sigurado, kung po kitang makuha, dahil ikaw mamundo sa mo, ha? Opo. O, sige na po. Taang, kung ang kapitulyo nga ni, perang pintao sa endong bagas, kabangang sako. O, kabangang sakong bagas, o kami po ang kaya milang is 500. Ano po? O, kung ako gobernador, more than pa dyan ang itatao ko sa endo. Ha? Kasi pagpaparasabi kaya baga nila, pag may gadan, o magranilang dasenda sa burial, o ito palang kabangang sakong bagas man lang tinatao. Ha? Mayo dasin ng budget. O di na dapat dasin na mag-announce na pag may nagagadan, magranilang senda, matabang sila sa burial. Hmm. Oh, sige na po. Duwa na ka mo, nanay. Ge, pag-alalaya man tabi, Ge. Halat-halata na po nindo ko dyan. 0951-719-3339 ang samuya pong GCash. Kami po, matao maning digdi sa Project iHealth 500 pesos. Ano po? Iusa na po yan ang kaya ming maitao. Kaya pasinsya na po kamo, ha? Kung ako ang gobernador, maalaan ako ning dakulang budget para digdi. Iyan ibabayad ko kay Bini, ilalaag ko yan ano angge ilalaag ko yan sa burial assistance ano ha? Iyan gagastusun ko sa pagbayad kay Glock 9, iyan ikakaag kong pambayad sa ano pa to mga celebrities ay mga ano yan mga performer itong ibabayad kong talent fee sa mga anong ini yung mga makaranta sa kaugma, ilalaan ko sa burial assistance. So, tapag mga araw ganiyo, kahirakman, mga tiriyos. Ha? May ano kita, may pambayad kita kay Bini. Ha? Ini pong sikat na P-POP group, mabayadan ta. Sigun po sa nakuha niya itong report, 15 million ang pinakahababa na professional fee o talent fee kaniyo pong grupo kang Bini. Kung makakagastos kita diyan dapat igwa man kita.

0: siguro baka abuton ining more than 25 to 30 million digdi lang po sa mga performer na ini na ma-perform sa Kaugma Festival. Kung ang Kapitolyo kayang magastos manaoning magbayad ning araw gani po sa mga performer, ano ta skabangang sakong bagas lang po ang tinataon nindo sa mga nagahaga ding tabang sa ning burial assistance. Ha? At ano ta pag sa ordinaryong taga-Kamsur, dai ka mo galante. Tano ta pag sa mga ano yan, sa mga sikat, sa mga performer, kaya tang magtaon ng milyon-milyon. Ha? Kitang mga taga-Kamarinisor, mag-demand kita ng transparency sa Kapitolyo. Kung kaya nindong magtaon ng milyon-milyon sa mga ma-perform sa Kaugma, ano ta iniyong mga arog kaning nagahagad ng tabang para sa burial assistance, kabangang sakong bagas lang ang kaya nindong itao?
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: May nagtao po ning 100 pesos, may nag-send. Sige po, tabangin man nindo ining sa kuyang bisita, si Tatay Para. Maluya-luya lang da si Tatay Para, sabi kaning sa iyang tugang, pero nakaanom. Ang sumuya po ng GCAS 0951-719-3339, ay ikon ako ang gobernador, dahil ko ni dahil ko magastos ning araw kani kadakula sa Kaugma Festival. Ah? Lalong-lalo na nakadakol ni mga kababayan ta ang kaipuhan po ang assistance kang araw kani mga nagtitiyos na mga kababayan ta. Ano, ha? Kung ining pinambayad ninda sa Bini, ipiglaan ninda sa burial assistance, gulpisin lang mga taga-Kamsur ang maayudahan sa panahon na igwapo ning mga binabarawayan ng buhay. Commercial muna kita, Terdi.
2: Radyo Guapito.
3: Are you looking for the best and highest quality medical services in the region? Bicco Access Health Central is the answer with 50 comfortable and spacious rooms. We offer state-of-the-art heart surgery, kidney stone treatments, and non-invasive procedures. At our 12 outpatient centers, we provide specialized care for every health need, from heart care, ENT, and orthopedics to child and teen health, women's and men's wellness. Our state-of-the-art eye center and surgical center, along with the region's first DOH accredited, ISO certified, and Marina recognized PEME facility, ensures top-notch care for APE and PEME requirements. Visit us at Central Business District 2, Triangulo, Nagao City.

0: Nossal Tire Supply offers a wide variety of high-quality tires, magwheels, rims, and automotive batteries at very affordable prices. It currently carries top tire international brands like Goodyear, MRF, Bridgestone, Yokohama, Westlake, Gahatungal, Delium, Thunderer, Maxxis, and many more. Nossal Tire Supply is one of the trusted and most reliable dealers of all kinds of tires for sedan, SUV and pickup trucks, buses, light trucks, agri-industrial tractors, off-roads, trailers, graders, loaders, backhoes, forklifts, and many more in the Bicol region since 2000. Come and visit them at Zone 1, Concepcion Grande, Naga City. You may contact them at 0917-580-2719. That's 0917-580-2719. This is owned and managed by Noel D. Soliman, Nossal Tire Supply.
1: Ang Irma Funeral Homes, mga tugang, di kalidad po ang serbisyo sa abot-kayang presyo. Sinda po, nagsiserbi 24 oras. Konbinyente po ang sa indang lokasyon, may fully air-conditioned saka wifi ang sa indang mga chapels. Ang Irma Funeral Homes, igwa po ning kumpletong facilities, antique po o vintage sa mga auto, may professional license embalmers. Nakakasyerto ka mo na nasa lehitimong kamot ang sa indang mga mahal sa buhay. Pag ini po nagtalikod na sa kinaaman, igwa po sindang indigency program o morang palibing program para sa babayan niya itong tika po sa buhay. Nag-o-present man si Danning Senior Citizen Discount as in nag-aako po ni mga cremation services. Available naman po ang columbaris in cash or installment basis. May kakayanan po sindang magatod o magsundokan sa itong mga mahal sa buhay na binabawi aning buhay sa mga partikan na Pilipinas. Ang Irma Funeral Homes makuka po sa number 7 Milchor T. Villanueva Avenue o number 7 Dibuton Street, Naga City. May telephone number 205-7146 or mag-message sa sendang FB page Irma Funeral Homes. Ini po pinamamalaan ni Madam Irma Imperial de los Pieres.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
2: Dito na tayo sa The Best na Kape. Best Cafe. Mura na. Healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. And most outstanding organic herbal coffee mix by the National Customers' Choice Annual Awards.
4: Health Tips. Ngayong tag-init. Iwasan ang biglang pagluwas hali sa malipot pasiring sa mainit. An abrupt change kan temperatura ay pwedeng mag-trigger ning lula o heat stress. An pagirubdom na ini dara sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao kan Pili Kamsur. Road friendly tips. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Permita pong imantine ang distansya sa sinusundantang bihikulo. Dapat igwang duwang segundo na pagultanan kan nasa prenterang lulunadan. Tanganing aberya sa dalan, malikayan. Ika nga, distansya amigo. And road-friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office.
5: Good vibes, mga kapamilya! Live on air, kasama natin si Tita Susan. Tita, totoo bang connected ang high blood sa paningin?
6: Nako, DJ, totoo yan. Kapag tumataas ang blood pressure ko, sumasabay din ang panlalabo ng mata. Kaya ang ginawa ko, nagdagdag ako ng iBerry sa daily routine ko.
5: So, ang iBerry, nakatulong sa'yo, Tita?
6: Sobra! Ramdam kong may support ang mata ko. Mas naging kalmado ako at mas malinaw ang paningin. Sa iBerry, may peace of mind ako na inaasikaso ko ang mata at kalusugan ko.
5: Ayos! So, sa mga nakikinig, hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Nahihina nyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asentado sa radyo.
1: Alas 8:57 ning pag-aaga. Oy Aratchan, sa programang Ansa Tong Kooperatiba, ihahapot aki Rener Bukay. Ini pong nadalan kong niyan, may nadalan akong interview ni Ted Filon sa Manila. Ito pong taga ERC, Energy Regulatory Board, nagpaluwas po ng confirmation na iniimbestigaran mo niyan ang National Grid Corporation of the Philippines, ang NGCP, dahil po katong nangyaring manual load dropping kana kaaging aldaw. Ninuli po kan pagpalyar kan mga darakulang ano yan, mga darakulang planta na naging rason kan manual load dropping o hindi po mga brownout. Kita nakamati kita digdi sa kaso Reco. Ngunyan makonduser po ning investigasyon ang Energy Regulatory Board, iniimbestigaran po ang NGCP manunungod sa bagay na ini. At yan, ihapot tayo ni Ki Rener sa programang an sa tong kooperatiba. Mga tugang, ang Ecosan Travel and Tours, saro pong DOT Accredited Travel Agency, sigurado po ining legit at apon po sa mga local tours, international adventures, ang Ecosan Travel and Tours ang maasahan po nindo. Pwede ka mong magduman sa Japan, Korea, Vietnam, Taiwan, Hong Kong, Disneyland, Shanghai, and Beijing. Mga tugang, magduman kita sa Dubai, Abu Dhabi, Europe, asin man na pwede kita mag-cruise ship sa paagi po kang Ecosan Travel and Tours. Sinda na po ang bahala, tanganing day po kita ma-stress.
8: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
1: And syempre, mga tugang, apuera kayan, ha? Uya pa po ang sa tuya pong pagiramdam sa tuya mga kababayan. Si mga, ano yan, si mga mabarakal po ng gulay, dyan kipading kulit, Beltrano, ha? Barato dyan ang gulay, dyan sa Sayang Gulayan, sa Renacimiento Street, Tabuco, Naga City. Katayad lang po yan kang Our Lady of Fatima Chinese Catholic Church. Bukas na 5 a.m. to 10 p.m. Yan, pirmi kitang nagbabakal ng gulay dyan, kipading kulit, Beltrano. And also, si mga mabarakal po ng ticket para sa concert sa maabot mong July 4, na ikaw malingaw ha, si Adi, si Michael Pangilinan, Arthur Miguel, and si Rob Daniel, nakatalaan pong mag-konserto digdi sa tuyang lugar. And also, si mga maparibay na po ning Cartint, ang LS Sabana Tire Supply, and Cartint, available po dyan ang mga Cartint poon po sa Nano Ceramic, Magic Tint, Carbon Fiber Tint. Available man po ang mga goma poon sa Yokohama, Apollo, Atlander, Linglong, Nixon, Nangkang, Aribo Tires. Kontakon lang nindo si Mary Jane Adonis sa 0912-328-6723. Bukas nila magpoon alas 8 ng aga, alas 5 ng hapon, Monday to Sunday. Diyan po yan sa Binmar Building, Concepcion Grande, Naga City. Katayad lang yan kang Yakult.

0: Makatugang Aratsyan ang Tabayanan ang programang An sa Tuong Kooperatiba.
1: Radyo Guapito.
2: Bawal ang kabit. Bawal magtakod kan linya ning kuryente sa ibang harong o pagtap kan linya hali sa lehitimong koneksyon na mayong pagtugot o permiso hali sa Kasureco 2. Ini ang mas istrikto asin pinakusog na kampanya kang kooperatiba base sa Anti-Pilferage Act o Republic Act 7832. I-report ang illegal na koneksyon ng kuryente sa numero 0992-950-9683. Ang gabos na impormasyon kan nagsumbong mantinidong confidential sa kampanya.
3: Kasureco 2 Safety Tips. Iwasan ang paggamit octopus connections o paggamit ng surumpay na extension wire. Posible ni ma-overload as in magkausan, limalaso, arukan kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Tipid Tips. Limitaran ang pirming pagbukas ng refrigerator kung daiman ka ipuhan. Ini para maiwasan magdakol ang konsumo as hindi iman tulos maraot ang ref. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2.
4: Mataas ba ang konsumo sa kuryente ng aircon mo? Ang lae. Kaya yung pababaen. Easy-easy. Kayang-kaya. Nag-e-aircon tayo para hindi mainitan, hindi ba? Hindi para ginawin. Oh, hindi ba? Aminin ninyo, gusto lang natin mapreskuhan, hindi naman mga tugsalamig. Ang konsumo sa kuryente ng aircon ay dahil sa compressor nito. The more na under ito, the more the konsumo. Kaya ako, 25 degrees lang ang thermostat. Ala eh, ayos na, presko na. Hindi kailangang sobrang baba ng setting, pagkalamig-lamig. Tapos ang suot naman eh, pagkakapal-kapal. Hindi gayon. Ang damit, dapat iyong maninipis o yung presko lang. Kapag 25 degrees lang ang thermostat, hindi masyadong kayod marino ito. Ang aircon ko, lagi ring malinis. Pag napapabaya ang madumi, nakaw, mahihirapan ng compressor. Lalakas na naman sa konsumo. By the way, nung binili ko are, pinili ko yung mas mataas na iinal para mas mababa ang konsumo. Tandaan, konsumo sa kuryente, kayang pababaen. Easy-easy. Bayarin sa kuryente, bababa.
5: Sa paggamit ng aircon, i-discarte mo. I-power mo, i-safety mo, i-secure mo, i-discarte mo.
6: Daigibuhon istaran ang kulungan asin magbayad ng penalidad hanggang 50,000 pesos. Anti-Pilferage Act o Republic Act 7832.
2: Report sa Kasureco 2 ang ilegal na koneksyon ng kuryente sa numero 0992-950-9683. Ang gabos na informasyon ka nagsumbong, mantinidong confidential.
3: Kasureco 2 Safety Tips. Daibayaan na naka-maximum speed ang electric fan ng halawig na oras. Ini para maiwasan mag-overheat as in magdulot ng kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Tipid Tips. Kung minabakal bagong appliances, pili mo ng EER o Energy Efficiency Rating kainio stars. Mas halang kaw na energy efficiency rating ng stars, mas mababa konsumo sa kuryente. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2.
4: Alam ba ninyo na ang simpleng plancha ay isa sa pinakamalakas sa kuryente? Dini sa amin, hindi nagpa-plancha pag demand peak hours. Ito yung mga oras na kadaming nagamit ng kuryente. Kainitan din ang araw iyon. Ay kawaawa naman ang nagpa-plancha. Mainit na ang panahon, mainit pa yung hawak na plancha. Ay nako, ay di parang Bartolina. Pag hindi kainitan ng oras, yung electric fan, syempre, sapat ng number one laang ang fan speed. Yung oscillator, nakalock, nakatapat laang sa nagpa-plancha. Konting iwas doon sa plancha. Kung ihip kasi ay natama doon, ay di parang pinilalamig mo yon. Eh, kailangan mo nga ng init eh para maunat ang damit. Isip-isip.
7: Yung kuryente, paiinitin ito. Samantalang yung electric fan, pinalalamig ito.
4: Ay naku po, nagkontrahan na. Ay di kuryente todo-todo.
7: Ewan ko sa inyo, pero ako, ang plan ka, pinag-iinteresan kong pababae ng konsumo ng kuryente the easy way. Para bayarin ko sa kuryente, mapababa din.
5: Sa paggamit ng plancha, i-diskarte mo. I-power mo, i-safety mo, i-secure mo, i-diskarte mo.
1: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Picolandia. Pilgrim City, kan Picolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5 Asintado sa Radyo.
0: Mga tugang, oras ko niyan, alas 9:07 na po ng pag-aaga. Ang oras na yan, darastoy kan Kamari ni Surto Electric Cooperative.
1: Uyan na munyan ang programang Ansatong Kooperatiba. Programa sa radyo kan Kaso Rekudos. Maimpormar, madiskutir asin masimbag sa mga kahapotan, reklamo pati anunsyo sa dalagan asin operasyon kan sa tong kooperatiba. Ansatong Kooperatiba. Makiaram kita, magmangno asin magtabang. Munyan, uya ang sa inyong host, Joe Usabal asin Rener Bukay.
0: Mga tugang, dinig na po kita sa Huring Kaptan kan sa tayang programa ang sa tong kooperatiba. Diwat po ako ang sa inyong lingkod, si Joe Usabal. Siyempre, mga kaibang kuwaratsyan si Rener Bukay. Araw kang na-mention ko kasubago, iapot po Dagos Kiriner, iniyo pong interview ni Ted Filon, duman sa taga ERC, manunugod po duman sa investigation kan ERC, duman sa manual load dropping. Ito bagang nangyaring mga brownout. Nagdududa po ang ERC na garo... may question digdi po sa manual load dropping kang NGCP. Lalong-lalo na po si pag pundok ang operasyon kang duwa sa mga darakula pong planta kang NGCP na nagpuproduce po ng kuryente. Yan. Aramon talaw kung aram yan kan sa tuyang electric cooperative. And also, si mga may kahaputan po sa Kasureco, feel free na mag-message. Sisimbagong po ni Rener ang sa indo pong mga hapot. Bueno, dahil na kitang parahalo, yao na po sa linya sa tuyang partner. Partner, good morning.
8: So, yan. Sa gabos po na nag-aantabay ko nila pagkaaga. Good morning po sa indo ko, boss.
0: Ano tamayo kang video?
8: Naka-unlig kita ngon yan.
0: Unlig ka.
8: Itiglakaw kita. Kayang daraon si mga aparato.
0: Dawa pala na, Ner, nakalib ka, nagtatrabaho ka.
8: Kaipuhan po, may schedule kita. Mm-hmm. Although parte kang trabaho, ano, hindi kita pwedeng mag-report. Ano, kada ako nag-antabay sa
0: tuya. Saka hahaputon, kada ako pating mahanap sa emo kung hindi ka mag-ano yan.
8: Iyo po. Pero, actually, sa bago, nag-excusar kita na magayon ng signal. Mm. Kaya, yan, nakakuha kita ng marim-marim ng signal. And tuninong. Pero ang difícil palang ganit. Pero nagbalik kita sa pandemic. Ano? Parang araw ganit man sitwasyon ta kayo, Sergio. 2000, ano? Pero mayang face-to-face.
0: Mayang face-to-face.
8: Puro lang kita apod.
0: Oo. Garoyaon ka na naman diyan sa imong mga kaumahan ha. Mayo man.
8: Anyway, sabi sa Jo, yan. Subago, naka-monitor kita.
0: O yan ito na pala. May mga hapot na digdi. Iguan din ding hapot si Mark Arajan i-shoot ta ini. And then gusto ko lang maging party kan sa to yung pag-uulay. Kahasood ma kaya may nadalan ako ner na ano yan, interview ni Ted Filon. Kay Attorney Francis Juan, kang Energy Regulatory Commission,
8: opo,
0: manunungod sa investigation na ginigibo kang ERC with regards duman sa ito bagang manual load dropping na consign kita di sa Kasureco, affected kita.
8: Opo, tama po yan. Si nagkaigwang pagnipis.
0: Alleged, ha? Alleged pagnipis. Saka yeah, pagnipis dahil kang pag-shutdown da ka tong mga planta.
8: Oo, actually, human yan ang hapot yan, Sergio. Kang ibatang mga consumer. Ano ngayon ito, may mga force outage and may mga scheduled preventive maintenance ang mga power plants during dry season o ining summer. Nagrabi ngayon ang pangangaipo sa kuryente.
0: Correct. Oo.
8: Aram tamang baga, pag kulang ang supply, halangkaw ang demand, halangkaw ang presyo.
0: Correct.
8: Kaya dito umahali itong mga pagduda. Kang mga, miski po ako, ano, kada makaulay ko, ano ngayon, sir, garo ngayon ining nangyayari na naman ini, mauulit si mga nangyayari kang mga nakaaging taon. Oo,
0: garo ngayon pampadagdag lang yan ining presyo.
8: Yan.
0: Dahil man daw ngayon ang rate ngayon kang kuryente ta, maglangkaw na naman.
8: Yan. Actually, yan, Sergio, ang argumento per me. Dahil taman mabasol dahil sabi nga ni Ken, bako lang ini ang first time ngunya na taon na nangyari. May mga kaparehong sitwasyon, kapareho ang rason, paano ta until now dahil pa nare-resolveran.
0: Na samantalang taon-taon, iyon ang nagiging problema.
8: Tama po.
0: Kaya, pero nera, no, tugutin daw ako. Gusto ko lang i-replay ining kitted pylon. Kung matugot ka.
8: Sige po, sige po. Okay po. No problem po. For ano, para mag-iyahan man ang satuyang mga konsumidores. As in, simahali itong mga pagduda na mayong ginigibong aksyon. As in, kung ano siya magiging remedyo. Para dahil maulit po.
0: Audio lang, garo. Audio lang, Ner. Baka ma-copyright kita ni Ted Pailon, ha?
8: Sige po, sige po.
0: Baka ma-copyright kita ni Ted Pailon. Ireklamo kita sa Kimeta. Alright. Uya ang si party katong interview ni Ted Pailon kay Attorney Francis Juan Kang ERC.
9: Magandang umaga po, Manong Ted, at sa lahat ng mga nakikinig.
0: Ted Pailon yan, ha?
10: Meron pong lumabas na statement, ito ho ba'y galing din po sa inyo, na meron po kayong mga gustong papapaliwanagin dito po sa ating naranasan na mga yellow at red alert at brown out. Totoo ho ba ito at sino po ang inyong gusto magpaliwanag sa inyo?
9: Una po ay nagpalabas na tayo ng kautusan sa NGCP upang ipaliwanag kung ano yung naging dahilan noong pagkakaroon ng outage ng kanilang malalaking linya, yung Dasmariñas at saka Tayabas na linya. At kahapon nga ay nakapagsumiti sila ng paliwanag pero i-evaluate pa namin kung ano yung nilalaman nito. Ikalawa, yung mga generation companies naman na naka-outage, magpapalabas ng kautusan din o direktiba ang commission upang maipaliwanag nila yung mga kadahilanan kung bakit sila ay on outage before May 12 at yung mga nagsipag-outage nung between May 12 and May 16 at yung mga hanggang kasalukuyan ay naka-outage pa.
10: Yun hong pinagpapaliwanag nyo, NGCP, doon po sa linya sa Batangas. Ano po ito yung sa Ilihan?
9: Opo, tama po, Manong Ted.
10: Opo. Pero yun hong mga halos na naman sabay-sabay na mga unscheduled na mga outage na mga planta ng kuryente, sila ho ba'y pinagpapaliwanag nyo rin?
9: Opo, isasama na natin doon sa ipagpapaliwanagin yung mga generation companies na yan. But, in fact, meron naman silang mga regular na mga sinusumiting reports sa ERC pero nais lang din na malaman ng ERC ng malaliman kung ano ba talaga yung nagiging problema doon sa mga planta nila.
10: Opo, yun nga po, ano ho, chairman, kasi para bagang lagi nilang nangyayari kung kailan sa panahon ng tag-init, kung kailan po ma-peak yung demand, tsaka naman po nagsasabay-sabay itong mga plantang ito. Para hong nagiging, ano ho ba ito? Parang ano na eh, tradisyon. Sorry po, siguro baka wala na ho akong maharap, may iba pang mga salita dito po sa pangyayaring ito, Chairman.
9: Opo, para na nga tayong sirang planta, tuwing summer na lang, ay ganito ang usapan natin. Magkakaroon ng pagtaas ng demand, magkakaroon ng mga problema sa planta o sa linya, at magkakaroon ng mga blackouts. So dapat ay magkaroon na tayo ng pag-uusap kung paano masusolusyonan nito para nung sa ganun, sa susunod na taon, ay hindi na ito ang ating pag-uusapan.
10: Bakit po, ano ho ba ang koneksyon o papel ng NGCP dito po sa tripping ng 500 kV line ng Ilihan Dasmariñas Transmission Lines?
9: Ang kanila pong obligasyon talaga ay siguruhin na yung kanilang linya ay maayos na nakapagpapadaloy ng kuryente. Although bagamat not all the time naman na talagang magagarantihan yan dahil may mga talagang nangyayaring pangyayari na pwedeng makapagpahinto doon sa pagpapadaloy tulad ng mga fault o yung pagkasira ng linya. Pero ito ay dapat kung makokontrol ng tao o kaya ay ma-avoid through maintenance, dapat ay maisasagawa ito ng NGCP bilang responsibilidad niya.
10: Opo. Pero sir, hindi ho ba ang NGCP ang may hawak ng transmission line at automatic po na magkakaroon dyan ng fault, no? Wala hong dadali ng kuryente kung sira yung planta, hindi nakapagbibigay po ng planta. Sa pangyayari pong ito, nasaan po ang main responsibility? Sa NGCP ho ba o doon sa planta?
9: Doon po sa nangyaring mga kakulangan ng supply, bago pa man nagkaroon ng tipping doon sa ilihan na linya, ito ay kagagawan noong mga planta na naka-outage. Especially yung mga naka-outage na hindi naman naka-schedule. Pero may mga kadahilanan kung bakit sila naka-outage, so dapat din ay tingnan natin. Kasi kung ikaw naman ay may-ari ng generation company, ayaw mo na hindi ka nakakatakbo dahil diyan ka kumikita kapag ka ikaw ay nakapagbebenta.
10: Oo nga po, no? Pero sa pagkakataon din po na pumapali ang mga planta at nagkukulang ng supply ng kuryente, tumataas ba automatic ang presyuhan ng generation sa WESM?
0: Yan, yan.
9: Opo, na inaasahan yan na kapag manipis ang ating supply, ay tumataas at paminsan nga ay na-activate pa yung ating secondary price cap. Ibig sabihin, dumalampas na ng threshold at kakailanganin na mapigilan yung mga offers nang hindi nang sa ganun ay hindi na lumampas sa threshold at bumaba na uli.
10: Opo, nung pong before kayo sa inyo pong panahon ano po, noon pa po naman po usap-usapan 'yan. Sa panahon ng tag-init, sabay-sabay nagkaka-aberya ang planta and then yung presyo po ng kuryente sa WESM ay tumataas po ng hindi pangkaraniwan, kaya noon pa man po meron nang duda na ano ba itong nangyayaring ito? Para namang laging timing, para bagang ang iba, sinasabi ho, ang duda, may collusion na.
9: Opo, ito nga ay isa, of course, sa laging na iisip or nakukonclude na sa tuwing magkakaroon ng kakulangan ng supply, ay ito ay sinadya, nang sa ganun ay pataasin ng presyo. Pero makikita naman natin yung mga ibang mga naka-outage, hindi rin sila makakabenepisyo doon sa pagtaas ng presyo sa WESM. Kasi nga, sila nga ay maapektuhan din dahil meron silang mga kontrata.
10: Yes.
9: At doon sa kontrata nila, meron silang kailangan isupply. At kung hindi makatakbo yung planta nila, sila ay mapipilitan din bumili sa WESM at mataas ang presyo. So malulugi din sila kung gano'n.
10: Opo, yes sir. Kasi nga itong mga plantang ito, meron na po silang mga advance na kontrata para ho naman po yung distributor merong sure na source of power at fix nga po ang bayarin per kilowatt hour. Pero meron din po mga planta na pumapalya na may mga sister companies din po naman. Alam niyo ho yun, para bagang maaring yung isa pumalya tapos yung isang sister company niya gumagana at yun nakikinabang sa WESM.
9: Opo, tama po yan. Kaya yan din ay ating minomonitor. Dahil tinitingnan natin kung mayroong mga badges or mga pahiwating na mayroong anti-competitive behavior na nangyayari na ang isang planta ay naka-outage at hindi nga siya makapagbenta ng kanyang kuryente. Pero meron namang ibang kaalyado niya o yung affiliate niya na nakakabenepisyo out of the higher Western prices.
10: Yung nga po, yung natural ano na phenomenon ng pangyayari kapag ho ganon. So, ngayon po, Chairman, kaninyo obligado ang mga power generators na mag-report sa inyo sa kanilang performance, yung pagpalya ng planta, anong oras, kailan nakabalik, at anong dahilan. Sa ngayon ho ba, sir, magmula ng magkaroon ng yellow at red alert, meron na ho ba kayong actual na report? Ilan pong mga planta ang talaga pong nag-outage ito, hindi po gumana? Saang mga lugar kaya ito? At ano ho ang mga kumpanya nila? Kung mamarapatin po at meron kayong informasyon.
9: Opo, meron naman po tayo yung doon sa period ng May 12 to May 16, ang kabuang naka-outage sa Luzon pa lang ay mga nasa 5,583 megawatt. At sa Visayas naman, ito ay mga umabot ng 609.69 megawatt. So, ang mga planta na nag-outage, kasama dito yung Ilihan, yung Iri, Masinloc, Limay, GMPD, at sa Visayas ang talagang naka-outage kahit pa, bago pa man nagkaroon ng transmission na outage ay yung TVI, yung Terma Visayas, at saka yung PEDC. Meron din tayo mga naka-direct na ng mga planta at ito naman alam natin dahil mga hydro, apektado sila ng kakulangan ng tubig. Kaya naka-outage o derated ang Magat, ang Buklaw, Binga, Kalayaan, Botokan, yung Headcore. So, sila din ay hindi nakapagbigay ng additional capacity at sumipa pa, nagtataon na sumipa yung demand itong nakaraang linggo. So, hindi inaasahan na pagtaas ng demand, umabot tayo ng hanggang 14,000 plus megawatts sa Visayas at 2,574 plus sa megawatts sa Visayas. So medyo malaki din yung demand na kailangan punuan ng supply at kung hindi na kinaya ng supply, doon na nga nagkaroon ng manual load dropping.
10: Opo. Yung po kasing hydro kauna-unawa nga, kulang po sa tubig na nagpapatakbo po ng turbina. Ito pong sa itong Ilihan, Dasmariñas, ano po, ito ho yung sinasabi na gas to power, di po ba, no? Iba ho naman yon kasi nga, supposed to be natural gas po ito, right? Ilang planta yung pinatatakbo ng coal? Yung pong mga, kumbaga po, ang source mo naman, hindi itong renewable, no? Hindi tubig. Ilang po itong mga coal plants dyan?
9: Doon po sa ano, naka-outage sa Visayas, yung PBI at saka yung PEDC, mga coal sila.
10: Mm-hmm.
9: Yung sa Luzon, na nagkaroon din ng outage, kasama dyan yung Masinloc at GMPD.
10: Mm-hmm.
9: So, hindi sila affected nung pagka-outage ng transmission sa Ilihan, pero nag-outage din sila, kaya nakadagdag doon sa kakulangan ng supply.
10: Opo. Sige, so Chairman, kayo po ay sumulat sa kanila dito po sa NGCP at sa mga plantang ito. Nagpaliwanag na po kaninyo yung NGCP. After that, paano po? Ano ho magiging disposisyon dyan ng ERC?
9: Ilalabas naman po namin yung mga direktiba natin sa mga generation na companies na naka-outage nung nakaraang linggo. At bukod dito ay nakikipagpulong tayo sa market operator, sa IMOP, para malaman natin naman kung ano yung naging galawan sa presyo para makorrelate natin yan sa pag-aaral kung mayroon bang maaaring nangyari niya anti-competitive behavior. So, kailangan din talagang aralin muna bago makapag-itaw ng salita na tayo ay mayroong gagawing investigation. So, at this time, we're just gathering all the facts and information para mas maayos kami makapag-desisyon how to move forward.
10: Opo. Sir Chairman, Kasi po kung atin po naman pong tatangkilikin ang mga nagiging patalastas po ng NGCP, ano po, sinasabi naman po nila sa kanila pong patalastas, and I'm sure ito po inyo na siguro napapanood rin o nakikita o nababasa, sinasabi po nila na talagang ang problema nila, kaya po may mga outage nga, ay yung pong kawalan, kakulangan po sa supply. Alright, sabi nga, what does our country need? Reliable and stable baseload power plants built in the right places. The grid is ready. Alright, and then sabi nga niya, majority daw ho ng mga red at yellow alerts ay nangyayari kapag bumabaksak ang supply at magkakaroon po ng mga unexpected na power plant outages. So, kapag ganito sa kanila pong panig klaro, wala naman kaming problema sa aming linya. Eh, paano kami makapagsusupply? Eh, so, of course, babaks, magtitrip yan kasi wala namang kuryente dumadaloy dyan. Kapag ganito ba ang sinasabi ng NGCP sa publiko at kaninyo, no? Kaya kinakailangan nila magpaliwanag. Meron ho ba kayong poder na ipatawag sila? I mean, upuan ito, put this on the table and have a discussion. Kasi po, sabi nga dito, yung blame game nandito na naman. Sinasabi po namin ng ERC kasi regulator, no? Dito po, yung blame game, DOE kaagad. DOE ang ininunguso kaagad, NGCP. Alam niyo ho yun, para bagang ito na lang ho at ito nangyayari, hindi ko ho alam kung meron ba kayong poder sa ganun po na ipatawag silang harapan at magkapaliwanagan para magkaalaman talaga tayo.
9: Kami po doon sa aming mga regulated entities at kasama na dito yung mga nililisensyahan namin tulad ng mga generation company, maaari talaga na magpatawag kami ng isang summit o kung kakailanganin ay isang malawakan at iimbitahan na rin namin ang Department of Energy. Dahil ako, personal, sa tingin ko, kinakailangan talaga na pag-usapan kung ano ang talagang problema. Hindi pwede na magtuturoan na lang sa tuwing magkakaroon ng ganitong pangyayari. Ituturo ni NGCP ang mga planta, ituturo ni DOE ang NGCP, ituturo ng lahat ng stakeholders ang ERC dahil walang ginagawa. So kinakailangan talaga kung ma-identify natin ang problema natin ay ang ating grid ay medyo mahina, kulang ng reinforcement, kulang ng kapasidad, kulang ng maintenance. So anong solusyon dito? Ang solusyon dito ay ayusin ng NGCP yung kanyang operasyon. At para niya maayos yan, bigyan mo ng tamang taripa. Kung ang problema ay kakulangan ng supply, kinakailangan na magkaroon ng additional na puhunan sa generation capacities. Paano ito magagawa? Sino ang mamumuhunan kung hindi naman maayos ang regulasyon? So sa panig ng ERC, kinakailangan din ay malaman ano ba ang dapat naming ginagawa nang sa ganun ay pumasok itong mga pamumuhunan na ito.
10: Opo. Again, can you just clarify, ano ba ang role responsibility ng NGCP maliban po sa maintenance and operation ng transmission line? Ano ba ang kanilang responsibilidad pa kung meron man?
9: Meron po kasi silang obligasyon doon sa pagiging system operator nila. Doon sa pagiging system operator nila, nariyan yung dapat ay magkaroon ng maayos na operasyon ang grid. Ibig sabihin, at every given time, yung required na boltahe ng system ay nami-meet. Kaya kinakailangan yung mga planta ay nauutusan niyang tumakbo, yung mga reserve nakahanda para kung kakailanganin ng konting regulation sa boltahe, may mga plantang makakapag-provide noon. So as system operator, yun ang trabaho niya. But as NGCP, as the transmission concessionaire, kinakailangan na mag-invest siya sa mga transmission capacities nang sa ganun ay masiguro na yung mga plantang gustong kumonekta ay makakakonekta at yung mga transmission customers, yung mga distribution utilities, yung mga directly connected customers, sila ay makakakuha ng transmission service na kakailanganin nila.
10: Opo. So simply said, mga kapatid, ano, para maintindihan natin po ang paliwanag ni Chairman Juan, ang NGCP maliban doon sa pangangasiwa po at maintenance po ng ating mga transmission lines, sa tinatawag na mga grid, ano ho, ito ho yung mga particular po ng mga lugar kung saan po merong generator at meron silang sinusuplayan po ng mga distributors, obligasyon ng NGCP kaninyo, Chairman, na una, magkaroon sila po ng forecast. Di ba? Yan ang kanilang ginagawa araw-araw. Ano ba ang available supply? Ano ang demand? Meron pong surplus. Araw-araw yan eh. Di po ba yan ang kanilang patalastas? Sinisiguro po dapat nila na yung kanila pong pinangangasiwaan na grid ay may sapat na supply sa pangangailangan ng distributors at yung mga plantang yon ng kuryente ay may kaukulang linya para na sa ganun po. Pag mayroong pumalyang power plant, magkakaroon ng linya yung plantang yon na magagamit ng grid na ito o iba pang grid na nangangailangan ng supply. Ganun po ba yun?
9: Opo, tama po yan. Yung mga redundancy ng sa ganun, kung mayroon man mag-outage na isang linya, ay mayroong pwedeng ibang daluyan yung available na generation company.
10: Opo. So sa ngayon po ba sa ating actual na sitwasyon, sa ngayon, ano ba ho ang kakulangan ng NGCP sa transmission line sa mga grid na ito? Totoo ba na meron silang mga hindi pa na i-coconnecta na mga grid na kanila pong responsibilidad?
9: Pagdating po doon sa ano, sa main grid, syempre dito yung kanilang prangkisa, yung kanilang responsibilidad ay nasa main grid. So meron pang kakailanganin na mga transmission investment nang sa ganun, yung mga nakikita, yung mga forecasted na pagtaas ng demand sa iba't ibang mga lugar sa ating bansa ay matutugunan. Kaya kakailanganin pa ng kalagdagang investment dyan. At meron naman mga existing linya na maaaring kakailanganin i-upgrade ang capacity dahil pataas ng pataas yung demand doon sa lugar na yan. At meron naman na hindi pa naaabot talaga ng linya o kaya single line lang ang linya, hindi pa nakaloop. So maaaring kakailanganin din for reliability, kakailanganin pa ng transmission na investment para magkaroon ng looping nang sa ganun, kung mayroon man na isang portion ng grid o ng subgrid na yan na masira, mayroon pang iikutan yung kuryente. So, but all these transmission investments, of course, would mean that they would require a higher maximum annual revenue, yung magiging basis ng kanilang transmission charge. Dahil lahat ito, mga kailangan ng investment at yung investment naman nila would earn for them a reasonable return that ERC will approve.
10: So sa inyo na po nang galing na meron pa pong mga lugar, mga grid na existing na dapat mai-upgrade, ayusin at dagdagan. At ang investment na ito, diretsuhin na po natin, dapat nang gagaling sa NGCP?
9: Opo, tama po yun.
10: Opo. Okay. Kung gayon,
0: sige na gayon. Okay na gayon.
10: Inaamin nyo na may right. Pagkukulang.
0: Ner, okay na gayon, Ner. Medyo sa... So, kung dadangugunta itong hapot ni Ted Pailon kay Attorney Francis Juan, nagluluwas na ang ano yan, iniyong mga man-man load dropping o iniyong mga possible, ha? Garo, kaya ang punto ni Ted Pailon, garos tinuyo. Tinuyo na magkaigwaning pag-shutdown ng planta, tinuyo na magkaigwa ng manual outage. Load dropping, outage, para automatic sa spot market, nalangkaw pala nini sa WSM. Ner?
8: Kung babasihan pa si...
0: paliwanag ni Attorney Juan.
8: Paliwanag ni Attorney Juan sa kasihapot ni
0: Ted Pailon.
8: Ted. Ang nangyayari, although itong mga hydro, maintindihan ta na may outage din.
0: May outage dahil nagkukulang ng tubig.
8: Dahil makaka-generate ng power.
0: Ng power.
8: And nag-follow up si Sir Ted pag-abot duman sa mga coal power plant.
0: Sa coal power plant.
8: Dahil man nakadepende yan.
0: Sa tubig.
8: Sa tubig. kung hihilingan mo, tama man si hapot ni Sir Ted. Igwang mga coal power plants na nakaiba man sa pag-shutdown.
0: Eyo, tama.
8: Although
0: tanong ka nag-shutdown itong coal yan, power plant.
8: May man dapat
0: dahil di man niya kaipuan si tubig.
8: Yan. Saka ang approval man, Sir Joe, kaya ng mga shutdown,
9: dapat nag-aagi sa DOE and Energy Regulatory Commission.
0: Correct.
9: Para at least mahiling pa, ma-prevent ang araw kaining mga problema
0: sa kaday, supply. Nair, taon-taon, nangyayari na ini.
9: Nangyayari so, na. So, may basihan.
0: Oo. So, kunyan, dapat, dahil taon-taon na nangyayari ini, for the past several years, dapat nakapag-isip na ning remedyo para dahil na nangyayari ni ma... Iningyang next year niya maabot, pag nag hot and dry season, data ng any ma-experience, iyon na niya ang remedyo ta.
9: Mm-mm.
0: So, mayo ka yan.
9: Mayo ka yan. Although may remedyo man siguro, kaya lang sabi ko nga ni, kung babasihan itong hapot na sunod ni Seten, pag-abot naman sa mga kontrata, ano, kung ihilingon ta, may mga planta na nakakontrata, sabihin ta na lang na 5 pesos ang contract price nila pag-abot sa generation.
0: Oo.
9: Pero may mga sister companies, generating companies na nagpapabakal sa WSM. Halimbawa, di ako nakasupply. Duman sa kakontrata kong distribution utilities, araw kang kasuray ko to, na may contract price kami na 5 pesos. Tapos, itong sister company ko nagpapabakal sa WSM. Halimbawa, 5 pesos ngaya. Di ako nakasupply, ma-penalty ako, and ako lang posibilidad na pwedeng ma-charge pa ako mga penalties. Pero si sister company ko nagpapabakal ng more than 32 pesos o 30 pesos sa WSM.
0: Okay.
9: Kung sabihin, duman pa lang, may kita na. Kung contract price mo, kung doble hanggang triple, o baka itong sister company, kung iibagay yan ang punto duman ni Sir Ted. Kung iilingan ka si Dalagan, Anel Sarunta, paduman si Sayang Hapot. Pero, saro yan sa pigihiling da na possible na pwedeng may mga kumbaga may pag-uurulay na kung paano talaga magkakaigwa ning sabi nga ni Ken, i-quote ko lang, may artificial na kakapusan. Pero kung hihilingon mo, kaya man ko tang maka-generate and mataparan, si kung sakali man may mga araw kaining may mga naka-force outage kita, itong mga hydropower plants, kumbaga, igwaman ko tang pagkukuanan. Kaya lang, nagsarabay na. Kung babasihan ta nga na si na-i-post doon sa page kang NGCT, nasa 21 na power plants ang Sarabay.
0: Sarabay na nag-igwan ng outage.
9: Although, igwa doon mga planta na last year, naka-shutdown na siya dahil may problema. Pero kung hihilingon ta, nasa 16 duman ang active out of 21. Na kung hihilingon ta, dapat talaga, para sa kuya, ano, bilang sarong consumer, dapat mahiling ini. Kung protection kan sa tuyang consumer. And kung hihilingon mo itong data na kung hilingon ta kung anong epekto ka ini sa rates, talagang malangkaw kita. Dahil matitiritan po, dahil obligado kita magkua o magbakal sa WSM, base yan sa EPIRA law, at least 10% ang mabakal ka sa WSM. Talagang kung inoobligar ka magbakal sa WSM, tapos ang presyo sa WSM halangkawon, dahil naglangkaw man si konsumo, gusto sabihin, halimbawa ngayon, 10%, pwedeng lumampas ka sa 10% ang mababakal mo sa WSM dahil may, ang sabihin ta na, ang capacity o ang requirement mo ngayon, power requirement mo, is nasa 50 to 80 megawatt, o sabihin ta ng 50 megawatt. Ang 10% ngayon kayaan, o ang 10 megawatt niya o ang 10% kinukuha mo sa WSM. Si 40% mo may ka-contract price ka. Dahil naglangkaw itong demand, gusto sabihin si 10% mo, pwedeng lumangkaw ito up to 30%. Ngunyan, duma na malaog ito, Sergio, itong 30% na ito, pwede mo na itong makuha duman sa WSM Gabus. May kakontrata ka, halimbawa nga 50 megawatts lang ang sa imong power, itong
0: ang nag-generate.
9: Ang binabakal mo.
0: Okay.
9: Itong kaipuhan mong kuryente sa sarong electric co-ops o distribution utilities.
8: nagkakontrata ka ning duwang generate itong power supplier mo ning tig 20 megawatts nga duwang ka kontrato mo. Si 10% niya gokoa mo ngayon sa WSM.
0: Okay.
8: E ngunyan, tagrabi ang init kang panahon, itong kakontrata mo, siyempre, ma-supply ito ng 20 megawatts.
0: Mm.
8: Pero doon sa WSM, pwedeng lumangkaw ito, si 10% mo, up to 30%, o baka lumampas pa.
0: Mm.
8: Dahil halangkaw ang demand, sa kuryente. Ngunyan, duman na po malaog si paglangkaw kang presyo. Kaya nga, sabi ni Attorney Juan, pwede ngayon lumampas hanggang secondary cap.
0: Ang gusto sabihin yung secondary cap, anong gusto sabihin ngayon?
8: Gusto sabihin kung kung mga nakaagi man nagsisubsidy ng selling price din, dapat ay maglampas. Kung tama ang pagkakagiramdam ko, nasa 32 pesos.
0: Ooh.
8: Dapat din lumampas yan, secondary cap.
0: Mm-hmm.
8: Kaya ilingon mo ang epekto, dakulaong pumaray, kaya mag-expect kita ining masunod na mga bulan, halangkaw po ang rates.
0: So gusto sabihin kaniner, ang mga distribution utilities, arog ng kaso Recuto, pag ibinaba na ninda si sendang rate, pababa digdi, possible na ining rate tango niyan, digdi sa toya sa kooperatiba, possible na mag-increase ini.
8: Iyo po yan, ang nahihiling
0: kasi ano yan, diba pass on?
8: Oo. Siyempre, kung pass on charge o itong pass through, kung gurano sinababakal ta kantidad kaya itong pinapabakal na presyo kang kuryente, iyon man ang ipapasa to sa consumer. Which is dakula talagang epekto ka ining masunod na mga bulan.
0: So ang ano yan, ang hapot ko, may hapot ako sa core plan, sa corporate planning ni kang kasoray ko to, ano na ang forecast ninda? Ner, may forecast na ba sinda?
8: Nahihiling kang core plan ta, malangkaw kita. Kung 8 pesos kita, dakula ang posibilidad na mag 9 or 10 kita.
0: Nako.
8: Iyan ang makatakot, Sir Do, na kung magpapadagos pa po ini. And ilingon tamang giraray, balikan ta itong mga nakaaging mga taon. Iyan ang siguro sa duman sa gusto kong maaraman ko ta duman sa interview, Sir Joe. Kung ano sinangyari kang mga nakaaging taon, base duman sa investigation. Dahil kang mga nakaaging taon, nag-investigar naman.
0: Iyo.
8: Ano ba, may
0: napatawan ba? Ano si outcome ka to?
8: Oo. Dahil sabi nga na, ikaw po ulit-ulit na lang kita, parang siramplaka ka na. Yun ang termino ni Atas ni Juan, ang satuyang chairperson. Pero ano sinangyari? May napanimbag ba? May nag-penalty ba? O ano, si naging aksyon?
0: Sagada yan. May
8: investigation.
0: After katong investigation, may na-found out ba na may yan. Ano yan, may deliberate
8: violation.
0: May deliberate na o tinuyo na talagang magkaigwaning outage na in fact dai man pala dapat
8: yan ang gusto.
0: Ta sa kuryente kay baganer ang sarong sintabo 2-3-4 dakulaon yan dahil
8: billion siya.
0: Oo, di ba?
8: Kung pag-uurulayan ta, ang gabos na konsum per kilowatt hour one centavo lang. Pag natipon yan, millions,
0: yan.
8: Baka maabutan pa yun yung
0: billions.
8: Depende doon sa konsum.
0: Sa katada yung baga naglalangkaw ng 1 centavo lang.
8: Yan. Kaya medyo nagkakaigwa ng ano kita. Iyan, pagduda. Tama, pero ang ibang consumer ta.
0: Oo, pero ang lugi digdi, ang permitting na tatamaan, ang nababasol si distribution utilities.
8: Yan, dahil kita ang nakaprontera, ang gabos ng mga electric co-ops, distribution utilities, iyo po ang nagsasalo kang gabos ng mga queries, reklamo kang consumer, mga akusasyon na ano na naman yan nindo ang ipaparapalanggaw nindong kuryente. Pero data po nahihiling, nagiging teller o taga-collecta lang, cashier, kasuray ko. I-remit man po ini, di mo sa mga power suppliers pa. Kita lang po ang nagko-collecta. And ang malinaw po hindi, mayo pong napapadalagan sa mga electric cooperatives and distribution utilities sa paglangkaw po kung sa tuyang mga tarita.
0: Mm-hmm.
8: Dahil sabi ko nga, may fix po kita na distribution, supply, and metering, na iyo lang po yan ang napapadalagan sa operation kang kooperatiba. kang mga electric cooperatives, Center ng Nasyon ka Pilipinas, may approve ang ERC.
0: Mm.
8: Kung malangkaw man po ang presyo kaining o ang taripa ta, gabos po yan na i-remit sa naman duman sa mga power suppliers. And sa mga local sa local taxes, government taxes, and sa transmission charge na tigsisingil man po sa tuya kang NGCP.
0: Mm-hmm.
8: Kaya yan ang malinaw, Igbi Sergio. So, at least nakakuha kita ng araw kaya ng aliwanag, magiyahan sa tabang kaya itong interview ni Sir Ted ki Attorney Juan kang Energy Regulatory Commission.
0: Mm-hmm.
8: Kaya yan, sana
0: maliwanagan
8: kita. May mga... Although may punto man, Sergio, may punto man si mga pinapaabot sa ito. May pagduda

0: ng bulan kang Mayo.
1: Yan. Actually, nahihiling ka siguro. Last time na may nagkaulay kami.
0: What is the forecast kan Corplan kan Kasureko?
1: Nagkaulay kami ni Engineer Mary Franz Morales kan Corplan. Kan Kasureko, dakula po ang posibilidad na mag-increase kita hanggang 10 pesos.
0: Ay, nako.
1: Although, hababa kita, hababa pa ang saro kita o kita saro kita sa pinakahababa.
0: Pero
1: pero kung araw kayo ng garalagan kang sitwasyon, although baka mamantinal sa mga girara kita ang pinakahababa dahil
0: pero saro
1: kita sa pinakahababa. Pero halang ka sa babayadan dyan sa tuwing mga konsumidor.
0: Atangani ta pwerte magpalipot-lipot dahil sa init.
1: Yan.
0: Mabibirahong kamanggang halang kawa na ano yan. Anyway.
1: Although kung hihiling on taman ang rate, talagang maigit ang control siguro sa ano na lang, sa konsumo.
0: Kontrolon ta lang sa konsumo, medyo magtipid kita kung nagtitipid kita, dagdagan ta pa ang pagtipid.
1: Before kita mag-start, Sir Joe, kaning programa tango niyan, may nag-message po sa kuya, ang hapot niya is ano dapat nagdubli ang babayadan. Ang hinot kong hapo sa iya kung may copy siya kasi previous niyang bill. Dahil may hiling ka duman kung nag-increase ba itong sa iyang kilowatt hour consumption. Dahil ang rate, although naglangkaw ko ito ng kadikit last month, April. Pero kung nagdubli hanggang triple ang babayadan, ang duda taig, saro sa naka-apekto si konsumo.
0: Ako duda ko. Ako nga ni sailing ko malangkawan sa kuyang bayadin sa kuryente dahil aminado ako na naglangkaw ang consumption ko sa kuryente dahil nagdagdag kita ng oras sa paggamit kang aircon.
1: Tama po. Kaya iyon yan ang tigihiling ka na lang. Naging parte lang siguro ining paglangkaw kang rates sa pagduda ta. Pero sa parte ta bilang sarong consumer, baka iguaman kitang gamit na cooling devices, ining electric fan, aircon, na nagdubli man si number of hours. Sa Roman argumento, dahil man niya ako nagdagdag ng appliances.
0: Iyo.
1: Ang aircon ko ngayon, duwaman sana, tamay man niya gaming pambakal.
0: Iyo.
1: Ang electric fan niya, tulo.
0: Pero sa pag si oras man kang paggamit mo.
1: Tama po. Kung naglangkaw, o kung dahil naglangkaw, o dahil nagdagdag ang appliances ta, kung dati duman kang nakaaging December ngayon, January o February na mapresko pa, 6 hours lang ngayon si pander takang aircon saka ang electric fan, ngayon yan siguro up to 18 hours to 20 hours baka ayun yan si kausa kung paano po ta naglangkaw.
0: Dati ka to nag-aircon ako niya mga 10 na pag maturog mga 10. Eh, ngunyan, yan. Alasotso na.
1: ngunyan, as early as 6 to 7 p.m., kepuan mo na magpandar ng aircon. Dahil ang lalo na ito may mga firewall. Tapos, ang sa iya pang, ang atop niya pa slab. Ang nangyayari, mainiton pong mara ang sangaw kang paril. Oo, garo kalinturadong marami. Ayan ang realidad ko niyan. Kaya sinasabi na dahil naglangkaw, dahil nagdagdag ang appliances, baka duman sa number of hours na pagpaandartak ang mga cooling devices ta. Duman po kita nagkaigwaning pagdagdag si number of hours. Yan, Sergio, siguro kung anong kanyang pagkakataon na
0: pasalamatan po. May brown out kita schedule, maman.
1: Asano niyan, mayo kita na handle si power interruption sa Kanakman, Magaraw. In part kang Decanard Field.
0: Sige.
1: Yan. Tabi sa siguro kung anong kunin pagkakataon na ini, pasalamat kita. Dahil na-approve na sa second reading ang franchise kan sa tuyang kooperatiba. Kung matatandaan ta, ang sa tuyang congressman sa 3rd district, si Kong Nelson, saro ini sa tuyang mga author ng franchise renewal kan Kasureko 2. And katuwang niya man ang sa tuyang party list representative sa Pilreca, si Kong Presley, saka si APIC party list representative Congressman Sergio Daguo.

0: Yan, approve na po ang Satuyang franchise sa second reading. Kay bata dyan ang Kasurayco 1, Kanoreco, saka ang Ining Pangkasinan, Penelco 1, yan, and Kasurayco 2. Kaya yan, thank you po. No? At least baka magpadagos-dagos na ini. Duman naman kita sa Senate. Kaya lang sa Senate, baka madrama ang dating duman.
1: Nag-iribiyan kaya duman. Nag-iribiyan duman eh.
0: Ayan ang problema ito duman. Oh. Baka pag duman, dakol kayong artista. Ito ang problema ito sa Senate.
1: At ang dadakol ng artista, may nag-ara-artista pa.
0: Sana may magkita maging problema sa Senate. Kaya yan.
1: Sana sana makatukaw si Senator Win Gatchalian.
0: Yan, si Senator Win Gatchalian.
1: Sana mangyari na itong pigbabaraba ng possible da. Pero anytime si Senator Win Gatchalian ang the next Senate president.
0: And okay. Haranihan sa mga Bicolano.
1: Yes.
0: Yan, kaya dakulang
1: bagay. Very supportive sa mga electric cooperative.
0: Yan, tama po. Yan, tapos Sergio, nakapaluwas man kita ng advisory kang nakaagi pong aldaw ining manunungon po sa mga sa gabos ng mga unregistered and unauthorized telecommunication internet company, point-to-point connection providers P2P. Using Kasurayco to tolls.
1: Ito mga P2P internet
0: na nag-iilegal na nakiki-attach sa mga poste kang kuryente.
1: Igwa?
0: Actually, Iguana nag-report sa AMA, halat na po sinda sa May 29 hanggang May 29, 5 p.m.
1: So, tinatawan sila hanggang May 29?
0: Yes po.
1: Okay. Yan,
0: para magpasiring sa opisina. And nagpapasalamat man kita dahil nagkakapira na po ang nagdumang. Aminado sinda na illegal pagkabit ninda sa poste.
1: Ay, nako.
0: Kaya yan, kung dahil sinda maka comply, mag-report sa Kasurayco 2 on or before May 29, 2026, 5 p.m. sa Office of the General Manager, automatic po ma-execute kita ng pagtanggal ano kaya itong sa endang
1: dahil nito kakasuhaner ang mga telcos.
0: May penalty kita after ma-report siguro Sergio, ma-identify ta ini saro yan sa hilingon ta or patawad ta ng penalty.
1: Kasi kung ang iba nga ni mga illegal connection ay kinakarasuhan, kasuhan man may inima nagagaramit kang poste kang Kasurayco na mayon yung permit. Kasi magko-cautioning possible magko-cautioning mga power interruption.
0: Bako lang. Maski itong nangyari sa triangulo na nasulo si poste.
1: Nailing
0: mo po ito. Nagpo dito sa hababang, connect naman sa mga dangling wires. Kaya yan ang ginagamit. Nagiging prone o nagiging mga illegal connection, taguan sa mga illegal connection.
1: Okay. Sige.
0: Kaya yan, Sergio.
1: Alam mo na, may sarong kapot.
0: Ay, guwapa.
1: Good day, Sergio. Paas man po kay Achan Kisariner, ta si Harumi, bagong ribay contador. Kan kuryente alagad mayong nagre-reading kan sa mong bill past month and few days month may notice na kami puputulan na man nagre-reading tadai man da kami nagbabayad ta may one bill policy sinda sa mo mapando ang bill na isay daw po ang may kasalan ta kami nagahalat man sa naning bill ang rason kan cashier sa agum ko. Pag duman niya, tamabayad naman kan si Sarumbil na may notice. Ang sabi ay sorry po ngaya. Sabihan ko na lang po ngaya si para reading baka ngaya nalingaw. Valid po ba ang araw kayo na rason? Salamat, Tabi. Ang nag-message si Mark Bostamante de los Santos. Nasa comment section.
0: Sige po. Yeah, i-double check pa yan.
1: Baka pwede mo ma-reply si Mark Bostamante de los Santos at makuha mo ang exact address niya para matabangan tatabaka. Putulan nining kuryente, kawawa man ha.
0: Yan. Actually, Sergio, anting puputulan ta po unyan para sa information kan sa tuyang mga member consumer owners. Si April, March, February, January bill. Yan, kung may errors ka po dyan, iyo po yan. Then sa kaso po ni sir, siguro i-double check ka muna.
1: Okay.
0: para at least mahiling ta si Sayang Edger. Kung available si sir, pwede ako sa aga. Morning,
1: Mark, ko po siya. Mark, magdumang ka, Mark, sa kasuray ko, hanapon mo si Renner
0: para matabangan,
1: matabangan ka. Ano, okay. O ni may sarong kaputik di. Morning, Sergio. Papot man kay si Renner, pag naputol talaga ba, dai papaaramon ang puputulan. Salamat. Oy, Ronald, ako na masimbag gani. Actually, pinaaraman na kamo. May notice na po. Magtaka ba? Magbasa ka mo kang... Oo, magbasa ka mo kang bill. Magbasa ka mo kang mga bill nindo. Di ba, Ner, dyan sa bill, nakalaag na yan dyan na pag natapos na itong period na, ano to, di ba, 9 days? Tama ba, Ner?
0: Oo.
1: 9 days. After ka itong, ano to, itong... parang garo grace period na tinatao sa mga...
0: Oo, yan. Pag naka-receive ka po ng bill, ano ba, umunyan na aldaw, may isam na aldaw ka pa para
1: may isam na ng penalty. Yan, oh, para di ka masingin ng penalty. Then after that...
0: After ka yan, mag-expect ka na na...
1: Anytime.
0: After ka yan, igwa ka na po kaya ng penalty. After po ka yan, pwede ka mapadarahan ng notice of disconnection. After 48 hours, pwede ka na pong putulan.
1: Oo. Yaw niyan sa bill. Yaw sa bill. Basahon nindo ang bill po nindo.
0: Iyo po.
1: No, basahon nindo. Amount before due date. Tapos amount on due date. Tapos amount after due date. Tapos may nakalaag na duman. Disconnection.
0: Pag-ignore ta, ano, may link disconnotice. Yan, yan ang nangyayari.
1: Ang gusto kaya kang ibang consumer, bago magputol ang kasuray ko, baduman mo na, ay nanay, Diyos abal, maputol ako, ay mayo man po kaya.
0: Lalo-lalo, nasa, ang metro ta nasa luwas po, baga. Nasa ka-cluster na po ang katuya mga metro. Kaya kung hihilingon to talaga, madali na po ang pag-disconnect mo niyan. Hilingon ta lang po talaga, hilingon ta lang na maray ang sa tuyang nare-receiving bill. Pag-aided po kita dyan. Ang pinaka-important din po, dapat ay kita magpalampas sa pagbayad. Obligasyon ta po yan, daan po yan naman sa pinarmantang kontrata.
1: Okay.
0: Pagpatakot na ni Kuro.
1: Okay, Renner.
0: Okay, thank you, Sir Joe.
1: Onir, fire station po. Da ang naputo. Fire station.
0: Fire station.
1: The more na dapat nagiging ano sinda aware.
0: Fire station.
1: Fire station na naputo. Inda, kung saan na fire station yan. Anyway, yan. Sige na.
0: Tabangan ta. Tabangan okay. Ta. Okay, thank you, Sir Joe. Sa gabos mo nagantabay, ka Jimson, si Third Day, sa gabos na sa technical. Yan. Thank you po sa indong pag-assist mo niyan. Yan, and sa gabos po na nag-antabay ngayon na pagkaaga. Sa gabos ng mga technical personal kang kasuray ko to, yan, ingat po kita. Cashier, yan, ingat sa pag-uli. Ano bag, sobra. Yan. Yan. And sa gabos po ng mga board of directors kang kasuray ko to. Thank you po and salamat po sa pag-antabay ngayon na pagkaaga. God bless po.
1: Salamat kayo sa doon pa pag-inanyog sa programang Ansa Tong Kooperatiba. Ako po ang sa lilingkod si Joe Sabal. Diyos mabalos at chan. Healthy Talk with Water Doc.
2: Radyo Guapito. Pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ang mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya makinig at tumutok na! Tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Healthy Talk with Water Doc. Si Dr. Renato Water Doc Paragas ay isang practicing medical professional sa loob ng mahigit 4 na dekada. Kanyang natuklasan ang isang medical paradigm na sa pamamagitan ng tamang hydration at sapat na mineral supplementation ay makakatulong na maiwasan at malutas ang iba't ibang uri ng sakit. Dahil dito, kanyang binuo ang konseptong tubig at mga mineral sagot sa kalusugan. Mas natural, mas ligtas, mas epektibo at mas murang pamamaraan ng pangangalaga sa ating kalusugan.
3: Intended to diagnose, treat, cure any disease. Information broadcasted herein is intended for education.

0: We got more hits for you, so stay tuned. Cool 105.5.
1: Radyo Guapito. Radyo Guapito.
2: Simula umaga hanggang gabi, music lang ang priority. This is Tina G, dito sa 105.5 Radyo Guapito.

0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

0: Radyo Guapito.
1: Your bill, sir.
2: What? 14,000 pesos for dinner?
1: 1,400 only, sir.
3: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
1: Your bill, sir.
2: Order for more. Dessert?
3: EO. Love your eyes.
4: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, arong kang pagbalangat nyato sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananaon ni mga dekalidad na sinkapakinabangan kang bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindon ng kandidad, 60 pesos. Sa arin man na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26 pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-iambit-biton. Work anywhere, everywhere. MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Drill, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang-pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I-manifest na yan!
5: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
6: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
7: Mas malinaw na ba kahit gabi?
6: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko. At mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
7: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

Narito na ang draw result ng Small Town Lottery sa Camarines Sur.

0: 21. Ball number 21. Atin, may babalik ang ball number 21 upang makasamang muli para sa pagpili ng aming second winning number. Para sa second winning number, timer ready.
1: Timer ready.

0: I'm a fireball.
1: This is Tina G. Hatid ang non-stop music para sa inyong umaga. Dito lang sa 105.5 Radyo. Guapito.
2: Gina G. Sa RG.

0: TTT na G. G na G sa RG.
1: Gising-gising na para sa mga nagsisiesta dyan dahil alas 3 na naman po ng hapon. Lalo na sa mga nagbabantay ng kanilang mga tindahan. Pati na rin sa mga chuper na babiyahe na muli. Matapos ang ilang minutong pahinga, balik-balik na naman po tayo sa ating mga trabaho. Pero huwag kayo mag-alala dahil kasama si Tina G para buhayan ang inyong mga kaluluwa at magkaroon ng energy na magtrabaho muli. Samahan niyo po ako 2 oras mula alas 3 hanggang alas 5 ng hapon na puno ng tugtugan ngayong Thursday. Mainit-init sa labas, masarap matulog pero kailangan ng bumangon. Pero huwag kayo mag-alala dahil kasama niyo si Tina G para sa mga tugtugang bubuhay. Kaya naman, tuloy-tuloy po ang ating tugtugan dito sa 105.5 Radyo Gopito hanggang mamayang gabi. Pero sa ngayon, mga upbeat music muna para sa ating programang Gina G with Tina G, only here on 105.5 Radyo Gopito.

0: TTT na G. G na G sa RG.
1: 41 minutes makalipas ang alas 3 ng hapon. At kayo nakikinig pa rin dito sa 105.5 Radyo Gabito. Nako, sobrang init po sa labas. Huwag kalimutan magdala ng payong lalo na sa mga commuters. At lakasan ang electric fan para sa mga nagbabantay sa kanilang mga tindahan. Idom din po ng maraming tubig para maiwasan ang init ngayong hapon. Ako, mag-aalas 5 na, alas 4 pero mainit pa po sa labas. Anyways, shoutout din po natin si Rick Puerta at kay Jane Palaypayon na nakikinig po sa atin ngayon. Happy listening po sa mga nakaantabay dito sa 105.5 Radyo Gabito. Tuloy-tuloy lang po ang ating tugtugan at musikahan dito sa 105.5 Radyo Gabito. Here's Bruno Mars with his song 24K Magic.

Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito.

0: TTT na G. G na G sa RG.
1: Si Tina G pa rin po ang kasama niya dito sa 105.5 Radyo Gobito. Happy listening po kina Alexander Benito at kay Lola Ursula. And of course, ingat-ingat po sa mga pauwi na galing sa kanilang mga trabaho o eskwela man para sa ating mga estudyante. Medyo bumawas na yung inat sa labas pero huwag kalimutan pa rin pong magdala ng payong at tubig po. And of course, kasama niyo pa rin po ang Radyo Gobito para maghatid sa inyo ng tugtugan ngayong hapon. Meron pa po tayong isang oras para sa ating programang Gina G with Tina G. Kaya naman, the music continues here on 105.5 Radyo Gobito.

Gina G sa RG Naga City's coolest radio. Cool 105.5 Radyo Guapito.

0: Gina G sa RG.
1: Marhay na hapon. This is Tina G at kayo nakikinig sa 105.5 Radyo Guapito.

0: Gina G. Gina G sa RG.
1: 42 minutes makalipas ang alas 4 ng hapon. Dalawang oras na puno ng magagandang tugtugan naman po ang ating pinagsamahan kasama si Gina G. Abangan niyo po muli ako bukas o Friday na. Nako, para sa mga last day of work na ngayong week. Pahinga na para sa weekend. Samahan niyo po muli ako bukas mula alas 3 sa alas 5 ng hapon. Kwentuhan at tugtugan na naman po ang ating pagsasamahan. Dalawang oras po yan kasama si Tina G. And of course, tuloy-tuloy lang din po ang ating tugtugan. Kaya manatili na kantabay dito sa 105.5 Radyo Gopito para sa mga magagandang tugtugan. Here's Zach Tabulo with a

0: free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading, Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading, affordable, di kalidad, pang negosyo.
1: Ang motorista, na-experience ko sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga, nananakit na yung katawan ko, yung batok ko. Yung PAW kasi malaki yung natulong sa akin eh. Ang kagandahan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan. Mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
2: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation.
0: Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM Radyo Guapito. 105.5 Afternoon Rock. Busy sa daan, busy kung saan-saan. Rush hour na naman. Tuloy-tuloy pa rin ang tugtugan. Ito ang RG Afternoon Rush. Afternoon Rush.

Afternoon Rock. Busy sa dance, busy kung saan-saan. Rush hour na naman. Tuloy-tuloy pa rin ang tugtugan. Ito ang RG Afternoon Rush. Afternoon Rush.

0: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number, messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
1: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Romeda Centrum, corner Elias Angeles and Damasalang Streets, Naga City.
2: Ito ang patotoo na natulungan ng Pao de Arco Capsule.
3: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pao de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pao de Arco Capsule.
2: Kaya mag-Pao! The Argo Capsule. Follow the Argo. Katulang mo sa buhay.
4: No approved therapeutic link.
5: 105.5. We are Naga City's newest radio.
6: Cool 105.5.
5: Radyo Guapito.

0: Narito na ang draw result ng Small Town Lottery sa Camarines Sur.
1: Ready, Leandro? Para sa first winning number, tayo ready.
2: Tayo ready.

0: 25, ball number 25. Ate, pwede balik ang ball number 25 o pamasama muli para sa pagpili ng ating second winning number. Para sa second winning number, time ready.
1: Time ready.

This is 105.5 RGFM. RGFM Radyo Kuapito. 105.5 Radyo Kuapito.

KCR Naga City's coolest radio. Radyo Guapito. Radyo Guapito.

Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo. Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM Radyo Guapito. 105.5. We are Naga City's coolest radio. Radyo Guapito. Radyo Guapito.

0: We got more hits for you, so stay tuned. Cool 105.5
1: Radio Guapito.

0: Radio Guapito.
1: Kaya mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, mayroong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Pabango mo pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural. Yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW!
2: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
3: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
3: Dito na tayo. Sa the best na kape, Best Cafe. Mura na, healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence and most outstanding organic herbal coffee mix by the National Customers Choice Annual Awards.
5: New B-Meg Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok, B-Meg Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
6: We are Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radyo Guapito. Radyo Guapito.

0: GFM Radyo Gua Dito.
1: Your music, your request. Everybody.

Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito.

0: Paoliniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldridge Corporation.
1: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts by Facial Solar Panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current. 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volt system voltage. By special design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
2: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, araw kang pagbalangat nato sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananaon yung mga dekalidad na sinkapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang estudyante, pang work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindon ng kandidad 60 pesos sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16, and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-anbit biton. Work anywhere, everywhere, MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Draw, brand new Yamaha YTX 125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I manifest.

0: Rádio Guarapito.
1: 105.5. RG. Good night, hits.

0: Radyo Guapito.
1: Ito ang patotoo na natulungan ng Pao de Arco Capsule.
2: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatira dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pao de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pao de Arco Capsule.
1: Kaya mag-Pao! Pao de Arco Capsule. Pao de Arco. Katulang mo sa buhay.
3: No approved therapeutic claims.
4: Hanap mo ba yung masarap na lechon? Yung masarap talagang lechon. The crispiest lechon in town. Original ragamo. Dito lang sa Boss Paul's Crispy Lechon.

0: Rádio Guarapito.
1: 105.5.
2: RG. Good night, hits.

0: Suki. Kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad, at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
1: Relaxing favorites.
2: Radyo Guwahapito.
1: 105.5.
2: RG Good Night Hits.

0: Radio Guapito. Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers, at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente, at video OK. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City, o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.
1: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, araw kang pagbadangat ngato sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananoon yung mga dekalidad na sin kapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindon ng kandidad 60 pesos sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26 pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S.

0: Rádio Guarapito.
1: 105.5 RG. Good night, hits.

0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

Naga City's coolest radio. Radio 105.5. Radio Guapito.

Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito.

0: Radio Guapito. Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
1: Barato, kalidad, asin masiram na lechon ba ang hanap mo? Worry no more. Sagot ka na ni Boss Paul. Boss Paul's Crispy Lechon offers lechon buo, lechon ulo, lechon belly, and lechon per kilo. Legit na crispy. Ulitain ni luto sa kahoy. Asin luto sa hurno. Available pa ang Boss Paul's lechon manok, lechon sisig, lechon paksiw, special dinuguan, and laing. Visit Boss Paul's Crispy Lechon Store at Zone 6, San Felipe, Naga City. Haranila sa 3N Bakery. Boss Paul's Crispy Lechon is available for pickup and delivery. For more information, visit Boss Paul's Crispy Lechon Facebook page or contact 0910-633-8345. Boss Paul's Crispy Lechon, the crispiest lechon in town. Magparagamok na! Boss Paul's Crispy Lechon is owned and managed by Paul Viola.
2: Ito ang patotoo na natulungan ng Paul the Arco Capsule.
3: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pau D'Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pau D'Arco Capsule.
2: Kaya mag-pau! Diargo Capsule. Paul Diargo. Katulang mo sa buhay.
4: No approved therapeutic claims.
0: RGFM. Radyo Guapito. Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM. Radyo Guapito.
5: 105.5
0: RG. Good night hits.

pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ng mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya makinig at tumutok na! Tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Healthy Talk with Water Doc.

0: Nahihinay niyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
1: Nakantaway ka mo, digdi sa DWRGFM, Radyo Guapito. Tamang oras mo niyan, alas 4:04 na ng pag-aaga.
0: Asintado, buena mano. Asintado, buena mano. Katilipunan kan mga pangyayari sa bilog na magdamlag. Mga buena manong impormasyon, amay na ihahatod sendo. Buena mano. Police as in hospital reports. Update kan mga presyo ni mga barakalon sa market. Update as in ang mga amay na serbisyo publiko. Kabos ini sa mong ihahatod sendo. Buena mano. Asintado sa radyo. Asintado. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Asintado. Buena mano.

0: Hi, good morning, maraming na aga.
1: Good morning, good morning, good morning. Bangon, bangon na.
0: Alas 4 na naman. Yaw na naman kita sa iyong programang Asintado Buena Mano ang programang Buena Mano mahatudyendo kan mga informasyon. Mga darakulang barata kang aldaw. Mga follow-up reports. Gabos yan sa laugas sa iyong programang Asintado Buena Mano. Siyempre, ang pagbati kan sa tuyang mga kapartners uro aldaw amay na paggaga sa loob sa tuyang programa. Good morning, good morning, good morning.
1: Good morning, good morning, good morning. Bangon, bangon na.
0: Good morning, Bicolandia. Good morning, Philippines. Good morning, world. Sa mga nakantabay sa tuya sa buong mundo, naaabot kamo kan sa tuyang programang Asintado Buena Mano. Baray na aga kay Roseliel Candelaria watching from Bagong Sirang, Siruma, Camarines Sur. Uy, kumusta na si mga parauma dyan si Roma, ano? Na pig-aanabaning daga. Pambihira o oh, imbis baga tarawan na ning daga. Hey, talaga aanabon pa. Yan po ang mga taong sobrang pagkaganid. Pero bagay itong paggawa mo, pag nagadan, mababaktot yung kadadagaan na yan. Ay, talaga, oo. Good morning sa ito yung mga parantamay. Amay si Alin Sagala sa AR83. Tama. Sa Tigdis, Naga City. Si, uy, si Maricel Raquel. Nakaantabay dyan sa Sharjah, United Arab Emirates. Kumusta na lang daw sa iyang padangat na mama diyan sa Bula, Santo Niño, Bula, Kamsur. Norin ay sain ba talaga, ha? Sain talaga ang ruta, Sel, ha? Good morning, Mart Saludes. Good morning sa Radyo Guapito. Amay mang permiso, Marta. Amay mahanap buhay sa kasi Mark Bustamante. Mark, ano tapirmi kang amay dyan sa Bula? Kailin man si Ed Dangkalan, permi man amay sa kasi Mark Bustamante de Los Santos. Good morning, good morning, good morning.
1: Good morning, good morning, good morning. Bangon, bangon na.
0: At yan, ang tabayendo ang mga headlines sa yung darakulang barata sa lado nasyonal. Siriman sa mga barata sa lado lokal na erot tindong mga antabayanan sa salawag kasutu yung programang Asintado Buena Mano. Ang details kaya maantabayanan ta pag abot kang pag alas 5 sagod ng alas 6:30 ng pagka morning. Yan, okay, sige. Good morning sa mga amay nagmamata, sa mga amay nagburukas kan sa inda mga tiyandahan, kan sa inda mga kantin, kan sa inda mga restaurants, mga security guards na mag-agang naka-duty, nakatukaw turog. Mapag-alon ang trabaho man kay Onando, patukuto ko lang gwardiyano. Pero kung ika naka-duty, tapos day nag-abot an sa ibong karilyibo, eh day ka pwede maghali sa duty mo. Kaya minsan abutan doon ang mahilig doon security guard, tukaw, turog. Yan ang masakit na nakatukaw ka, turog. Pag nadakop kang supervisor na turog-turog, eh bawal da yan eh. Oh. Bakor kunwari, nagpapangadji si Gwardiya. Alas 4:09 na po, rin pagka-morning. Marina aga sa mga nakaantabay dyan sa tuya sa market, na sa mga paratyenda. Baka nagtitinda ng gugulayon, maritatas, mga duma, karne, sira, gabos, pati balaw. Aramon tang update sa market sa pagi ni Roy Ranoco.
2: Antes magpasada sa amay na pagkaga, mga presyo nin barakalon, aramon ta sa market update.
0: Roy, good morning.
3: Asintado, live report.
4: Morning. Guwapitong Ed Marina Pagkaga, Marina aga sa tuyo mga panantabay, Marina aga ki Prisco malaluan sa sa iyang misis ano sa amay na pagantabay digdi sa tuyang kuyan no programa sa radyo Guwapito binaman sa pagkaga. Bueno, digdi sa merkado publiko, sabi na nga talagang kuya na, nin tood ng taho na mayo nin mga parachinda sa pasilyo kan merkado publiko, nin huli ta talagang kuyan nag, ano pa gini, nin naglinig na, nag-clearing an kuyan mga market guard digdi sa baba asin sa mga hagyanan kan merkado publiko kung dati kan mga nakaaging taon talagang an agihan mo mga sandangaw na sana mga sandangaw na sana yo an agihan mo tapos mapundo pa sa tahaw an mabakal. Amala na nagkakaigwala ning kuyan pagka burungguan ang mga parasaon. Ngunyan, malinig, ano, talagang sabi nga ni kuyan, presko, mapresko ang lugar. Mapresko ang lugar sa kamayo nin mga kuyan, ringot sa mga agihan kan tao digdi sa baba kan merkado publiko ini palan may request tabi guwapitong Ed an mga palakyan ng gulay sa itaas na

0: Ato sindata nga ni din na magsakat.
1: Pero iyo.
0: Ang ginigibungon niyan sa mga trimobile na, ano, sa mga mahiling mo digdi sa may palaog sa merkado publiko, ang ito nga ning salo nasa ban, ano, pig bukasan si Orihan kan ban, yaon do man naka display si mga talong, mga balatong, as in iba pang mga paninda. O, ito naman sa loob sa Trimobile League sa may Kuragon Monument. Kuya naman, mga natong, binugkos na natong, pinalang na natong, yan sa Trimobile. Yan ang mga diskarte.
1: Tapos, bawal na maglatag dyan sa sidewalk.
0: Bawal na. Mm. Tapos ito naman sa ro, ito ang mga taga San Fernando, itong Lakaulita, Suugma, mga duma, mga batag, tapos mga bungkukan, may nyug, may tapayas, o yan, mas sa Trimobile. Pag siguro, pag naglatag, baka dala ko po. Pero, igwam ang ginaresin ng plasada, ano, na pinag tatao, pero minimal na lang. Baka araw ka itong pag maglatag ka, talagang persako, ang kuyan, ang pig babayadan mo sa digdi sa kuyan, ano, sa merkado publiko kan Sulitinaga. So digdi sa kuyan sa mga manok, yung manggaray, na yung manag baguan na presyo kan manok digdi sa merkado publiko, ang kadaklan kayang mga manok guwapitong ed, ito bagang siguro kuyan na ni nin anibad na nakadrakula nin huli sa init kan panahon, baka pig amay ng hardest ta baka.
1: Nagkakagalandan pati yan, Roy, pag sobrang init.
0: Mm-mm.
1: Not unless aircon ang sa imong ano, pultrihan.
0: Iyo. Kadakalang digdi sa may second floor, third floor na, ano, igo kitang nanumpungan na manok na dardrakula lang sa taringting ay sa tikling. Amay man si pagbuno.
1: Bako na yan, ano, bako na yan 45 days.
0: Ano?
1: Baka 10 days na lang yan.
0: Yung saralit na, baka kung purog, ano?
1: Purog like, yan, purog.
0: Yung mga purog, pig burunon nila. Nakabakal nga ni kita, one time, pag lutoan ni Mrs. Angot si Mrs.
1: Taano?
0: Ito nga man daw ngayon, mga minakalbong manok.
1: Oo.
0: Garo na mga ngayon yung mga tikling na nagsaradit na maray si pagplitusa. Sabi ko, baka pig, ano, pig injection na niya magkiburutog.
1: Ano ba yan?
0: Pagkaluto. Saradito na sana, ano, iba man.
1: Yata, kan, garo palang tikling.
0: Oo. Garo na mga ngayon. Garo na mga ngayon yung mga tikling. Saradit. Saradit talaga. Ano ta, sabi ta gani, sabi gantong pigbakalan ta, nga ko, ano ta, pagluto, nga ko, nagsaradit ta yung tiro. Kuya niya yan, sir, itong mga, ano na, bubulo na nga ta, medyo maluluya na si iba. Nag, kuya na, kan magadan man, ano, kaya pig-aforbir sa rarinda, binuburuno na. So, bastante ang manok digdi sa merkado publiko, and ang sugok, human ginaray, may nahiling kitang kuyan eh, sugok 550 ang saro.
1: Ano siya, prak yan?
0: Sugok ay manok nisa, ang kuyan, ang sabi ninda, ipiktong yan sir kan init, kang panahon, nasa ladit man pala ang sugok.
1: Sa raditon.
0: Oo.
1: Kaya, garo piwi na lang yan. O piwi o small?
0: Kuya nga ni, dahil nga ni, small yan.
1: Piwi yan, small. Piwi. Ang pinakasadit, piwi.
0: Piwi, alam po kaya. Ini nga, sir, si pang bulastog, dahil nga pwedeng pang luglug yan ta, sa diton.
1: Mm-hmm.
0: Pang bulastog yun, yung pigya paparatos, tapos pigibong bulastog.
1: Ang piwi, Roy, yan ang pinakainot na sugok kang mahal. Halimbawa, nagataman ka ng manok na mga broiler.
0: Para sugok.
1: Ayan, mga layer ba yan? Ang pinakainot na sugok, yan talagang saraditon. Ang iba nga ni Ken, garo julin sana eh. Gantong

0: Sakit. Good morning kay Alano Ismondo. Nakantabay pirmi sa asintado sa radyo si Greyhound Strike dyan sa Simbahan Kampransya. Si Jamie Pahag Gabarda. Good morning kay Betty Lumerio. Kay Feliciano Belmonte.
1: Good morning, good morning, good morning!
0: Bangon na! Sa'yo na kita. Feliciano Paulino from Libuton. Nakaantabay ngun yan. Betty Lumerio and si Ma'am Grace Nardo dyan sa Bula. Take good care na lang, Ma'am Grace Nardo. Si Alex Alexes, saka si Leon Marshall. Good morning, Sir Ed. Batiyon mo ako ang masugid na paradangog sa asintado sa radyo ang sa kuyang bayaw na si Raul and Lorna Lubindino Marshall. Okay. Good morning. Salamat po. And si Angie Oliva, nakantaway naman. Si Mark Bustamante de Los Santos. Si si Lilith Dison Roldan sa Japan. Yaonda siya sa Kumamoto. Yan. Kumamoto, Japan. Siguro hara niya yan sa Ajinomoto. Good morning sa mga parantabay ta sa abroad. Mas dako lang parantabay ta sa ano sa Saudi, sa United Arab Emirates, sa Amerika, ano. Sa Albania, ang parantabay ta duman si Cherry. Tama. Si Rachel Yanson, good morning. Maray na aga. Sa Sendo. Alas 4.29 na po ng pagka-morning at yan babalikan ta ang mga headlines kan mga darakulang balata man sa lado lokal. Sa sakuyang pagbabalik.
2: Radyo Guam.

0: sarap.
1: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
2: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong paggamit ng Pau-D'Arco capsule, gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
1: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
3: Naghahanap ka ba ng maaasahan pagdating sa malinis at ligtas na tubig? Gel, Waterwise, Water Treatment and Supply Services ang sagot dyan. Kami ay nag-aalok ng water treatment systems para sa household, industrial, commercial at hospital use. Meron din kaming RO o reverse osmosis system para sa dialysis centers, kasama ang repair at rehabilitation services. Kailangan mo ng STP or sewage treatment plant para sa hospital or commercial establishment? Meron din kami niyan. Gusto mo bang negosyo? Available ang aming water refilling business package at laundry business package. Meron din kaming iba't ibang uri ng water filters, water cleaning elements, high grade, premium at ordinary type. At kompletong water refilling supplies like filters, sealers, gallons, industrial salt at marami pang iba. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Malinis na tubig, maayos na serbisyo, siguradong maaasahan. Located at Door C2, Dichao Building, Mayon Avenue, Tinago, Naga City, Camarines Sur. Text or call 0945-728-2951 or 0956-522-5725. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Quality and Purity.
4: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices.

0: Yes. Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad.
1: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Remeda Centrum, Ilias Angeles Street, Naga City.
2: Health tips ngayong tag-init. Mag-inom ng tubig na may dikit na asin sa kasukar. Dapat sakto ang tubig kapag sobra ang ganot. Maglaag ng dikit na asin sa kasukar, garo DIY o oral rehydration para mapalitan ang nawawarang electrolytes. Ang pagirubdom na ini dara sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao kan pili kamsur.

0: Nahihinanyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
1: Oras ko niyan, alas 4:34 na po, nain pagka-morning. Maray na aga sa mga kapartner ta sa pagkaamay na pagka-morning sa programa ta, si Rachel Yanson, saka si Rosalyn Serio Matanama, nakaantabay naman ngunyan. Good morning!
2: Good morning, good morning, good morning! Bangon, bangon na!
1: Hearing man si Rosalyn Serio, si Jefferson Deborde Estrado, sabi niya good morning kay Mama Enemicia Estrado. Da amay nagsasak doon yung tubig. Uy, rock band. Habang nagdadawag sa imong ngunya na pagkaaga, watching from Lupi, San Fernando, Camarines Sur. Sa aga, kita kits kita dyan mag... ano to? Hayan ito ba? magkauragon sa Happy Camper Campsite sa Kilometer 10, Pakul, Naga City. Sabi ni Jefferson Deborde Estrado, ano taamay nagsasakdong tubig? May tubig dyan sa Lupi, San Fernando. Kitimoti Recto, good morning. Watching from Balungay, Calabanga. Parinaga sa mga taga Calabanga. Happy Piesta Daa. Sa Punta Tarawal, May 23 and 24, saka sa Balungay, May 29 and 30. Sabi ni Timoteo Recto, sariyang parantabay dyan. Si Ma'am Sonia Bagadyong, Matanaman, good morning. Uy, happy happy birthday pala na kay Mama Julie Fernandez. Diyan sa Calabanga, Paulbo, Calabanga, Camarines Sur. Asin man ki Ninang Mami Juling Bula. Happy birthday sa magkambal na ni. Pareho pati ang bado na suulot ha. Galas niya ako, unta naging dua. Ito pala, hindi ko aram may kambal pala siya. No? May kambal. Happy birthday na lang ki Mama Julie Fernandez at Ninang Mami Julie Bula. Ngunya na aldaw. Sana magluto nin masisiram giraray. Masiram magluto niya. Good morning man, ki Dance Moto Vlog. Nakantabay naman ngunyan. Maray na aga sa Indogabos.
2: Good morning, good morning, good morning. Bangon, bangon na.
1: Sa headlines, yung mga barata sa lado lokal. PCSO General Manager Mel Robles. Day pa nag-anunsyar kung ano talaga ang sa iyang dadalaganan pag-abot kan local and national election. E di pagkatapos na haputon kasod ba kang media kung ang sa iya bang kakandidatuhan gubernador o congressman digdi sa probinsya ng Camarines Sur, bayo pa siya ng malinaw na simag. Inulita sabi niya, maarama na lang yan pag nag-file na ako kan sa iyang cert, kan sa kuyang certificate of candidacy. Ayan, maaraman ta yan later on. Abo pa niya mag-anunsyar. Pero, ang saruan sigurado, makandidato siya. Kung governor o congressman, yan ang antabayanan kung ano. Bantang nagtauman siya ng mga bulong, ng x-ray machines, mga gamit sa ospital sa mga burbarangay duman sa partido kaso udma. Diba pa mga report sa luwas na si Linyaman si Melvin Machado.
3: Asintado, live report.
1: Good morning.
4: Ay, good morning, good morning sa kabasado mga parantabay. Day pen madiklara.
1: Ah, may pa.
4: May pa. Saka pag nagdiklara siya, aram na ang mangyayari sa futuro niya.
1: May kaso, may batikos, ay nako, rimati.
4: Ay, normal na to. Itong batikos, okay to, ta kumakandidato ka. Pero itong mga solicitation.
1: Ura nun ka sigurado.
4: Oo. Kaya neto man yan, ano man lang yan, nag-tatara timing pa yan. Siyempre, pag nag-kandidato ka, kaipuan mo ka yan, ikuha ka ng alliance sa baba.
1: Mm-hmm.
4: Kung payo ka ng mga alliance sa baba, dahil ka man dyan matrayumpo, siyempre pag may alliances ka sa baba, dapat magtao ka ng Philippine money.
1: Ayo, dahil pwede mayo. Kung makandidato ka, milyon-milyon ang kaipuhan mo.
4: Oo. Dahil man pwede yan, ano to, ano sana, friendship sana.
1: Or abrasa sana.
4: Oo, dahil pwede ano to, arabrasa, umaw-umaw, mayo man. Dahil pwede sa mga ano to, mga nangunyang pampanahon.
1: Ayo.
4: Pagkatapos, presidential election baga. Diba?
1: Sabay, local saka presidential.
4: Oh, 2028. So, di ibabagang ralaban kaya.
1: Yeah,
4: kasi may presidente. Eh, ngunyan, mapaman iba pati nagsabi kung siya malaban sa ropa sa naman. Paano pa rin kontrobersiya. Kaya ano to, very fluid pa mo talaga mag, ano to. Pero kung sa barangay, pwede na ta, November. Pwede na mag-anunsyar. November 2 ang election sa barangay. Siyempre, pag-araw ng election, ang kwarta, sabi nga kang iba kayo, labas nga ang kwarta pag election. Pero kung dahil pa man election, ang kwarta dyan sa Naga City People's Mall, sige-sige. Mala, ta na-alerto dyan ang inalerto ang mga paratsyenda. May naglalakop dyan palang tabi, ano dumanan, 500 saka 1,000.
1: Saan?
4: Sa Naga City People's Mall.
1: Ah, talaga?
4: Oo. Piki lang.
1: Yan lang.
4: Yan ang kinumpirmar ni Mr. Monflorendo na iguanan nindo ang kaso na fake 500 saka 1,000 peso bill ang naibakal dyan sa Laukang Naga City People's Mall. Particularmente sa Pabenas, o yun nasa taas, yung pigyadyan na ni Market Supervisor Roy Ranoco.
1: Ay, promoted na pala si Roy Ngon yan. Ah.
4: Oo, saya yan, Pabenas na yan.
1: Saya yung gabos.
4: Oo, saya. Siya magang kahadian pa ganyan. Kaya dapat pagbababa na dyan, may dara na siya.
1: Ning?
4: Ano, repulyo, patatas, o kunday kamati.
1: May tanda ko kaya ang kentong panahon, 80s, early 80s. Inda kung inabot mo na si Johnny Morning.
4: Yun ha? Ay, inabot ko, pero pangabawag pa lang ko. Medyo na yung gayo ako do. Hindi ko ito na personal na maray.
1: Baulit ito sa istasyon, karabing bakot-bakot.
4: Pinky, Johnny Midnight.
1: Oo.
4: Nauso yung kato eh. Pag ano ka, pag mag-accept yung mga sign-on reporter. Dahil kato kayo mga tabid, ano to? Diyan sa Naga City People's Mall, hahanapan mo diyan kung aran may telepono.
1: Iyo, iyo.
4: Diba? Diyan sa mga bakery. Mm. Yan, mga, kung aran diyan medyo nauso kayo yung telepono, diba ka ma-standby? So, diba ka ma-report?
1: Taririk pati yung telepono.
4: Oo. Pag ano to. Pero mga istasyon kang radyo mga ito, mga tulo apat ang mga ano to, mga linya kang telepono. Bako malagay itong saro. Pira mga itong istasyon ng radyo na saro. Saro, dua, tulo apat mga ang telepono dyan. Na, to siyempre, maapod pirang radio reporter kaya ito ang kada sarong istasyon. Masorti na nga ng kunyan ta, ano na, may ang pagpapastan tayo mo niyan, i-message mo muna, marireceive na. Ito, pag na isinima ng telepono, dahil kumaaraman kung ano ka, ililinya ka.
1: Yeah. Pagkatapos ka, pati, ka na, dahil pala na po doon.
4: Oo. Pero pag ang style kayo, ito maga, ang halbawa, kami nasa luwas, pag nag-apo dyan, standby ka po siya. Nakalag lang dyan ang mga pangaran. Mapili ka lang dyan. Depende sa headline kang matindi.
1: Kung si Siang diba? Inoton, depende na sa angkor.
4: Oo. Kung headline na itatao. Kaya ito, dapat ang report mo, ito nakakapanindig balahibo para pirming kang inot.
1: Pambira.
4: Pero kung ang barita mo itong naugmangay si mayor ay huri ka. Pag inabot ka kang announcer na ang headline mo, okay, and pagbuga mo kang barita, nagpahayag ng kaugmaan si mayor. Sa sunod, huri ka na. Pangalas 3 minutes. Ano man nga kung naugma si mayor, ako naugma man nga ya.
1: Anong pagkakaiba nga kayan?
4: Kaya baga, ang ano to, ang kaya dyan sa Naga City People's Call, good morning. Si may mga telepono kaya to, dyan ka maabot. And dyan ka mapasalamat. Pasalamat ako ngayon sa Bandol Eatery and Sari-Sari Store sa nagpagpagamit kang lima line. Ganyan na pagkaka. So, ngunyan, iyan mga stall dyan, pig-alerto ngunyan, tabaka ngayon, mabakalan ka mo. Ang pigbakalan tabi ka ni Tabi, dyan sa Pabinas, saka sa Zamora Underpass, Night Kakanin Vendors. Ito mga pambanggi.
1: Para de gamari sa ampiging kwarta.
4: Oo. Sabi sa bagang 1,000 sa kang 100 pag nagkabiriglaan, pero pareho. Ang ano to, ang pag nagkabir, pag demo na hiling tulos. So yan, ang naglalakop dyan sa Naga City People's Mall. Kaya pinag-alerto ni Sir Mon Florendo Kasubanggi, pigapot ko kung sa ina area, ining sinasabing 500 saka 1,000 peso bill. Yan pala ni sa Pabenas saka sa Zamora Underpass, Night Kakanin Vendors ang na-target ko nasa bitang 500 saka 1,000 na peking kwarta. So, kala ko ito bagang kwarta ng ano na, agaro plastic, na ito mapipiki.
1: Iyo, masakit ito mapiki.
4: Oh, baka ibang 1,000 peso bill ang ginamit. Bako itong...
1: Lumang 1,000.
4: Lumang 1,000. Ito baga, itong plastic man na kang primero magluwas pa ganyan, garo habo lamang tiklo po. Ngunyan, nailing ko itong konduktor, hindi rin pinipiripit pag...
1: Pagbago pa kaya. Grabe pahipid-hipid ganyan.
4: Ito, grabe. Pag ginabot mo sa wallet, maglikay ka na baka magurot ka.
1: Malugad ka, garo blade.
4: Pwede nga rin pang-ahit na yan. So yan, ang ano to, ina-alerto dyan sa Naga City People's Mall. Ining 500 saka 1,000 na ipinagpabakal at may na-biktima dyan. Kaya kinakaipon mag-alerto sa tuyo mga kababayan. Particularmente, ini mga pambanggi. Minsan, yan pati ang modus kaya tabi, Ed, nakikipagsabayan yan kung ari na sibot-sibot ang mga tindera. Yan ang pati i-so-so na mabakal. And mabakal pati iyan, kadidikit mang kang kantidad dyan sa Naga City People's Mall. Taong mo niya pati, bingog na bulan kang Mayo, pinagsisilibrar kang NCPM ang sendang ika-15 taon anibersaryo bilang Naga City People's Mall. Pero siyempre, hindi man mga ipagsusulit na ninyo, minsan dayo kung sa insanin yung lugar, as in tingis-tingin ka dyan sa Pabinas, as man sa may Zamora Underpass sa Night Kakanin Vendors. Kaya nakalusot. Pero subject na sindang unyan sa pag-monitor as in paghanap sa kaning ma-aresto as in masangat na ni magkakani kung reklamo. Ang reklamo kaning aabuton, siyempre si panlulong ko naman sa mga paratsyanda as in itong pagkakaigwan yung possession ka mga counterfeit na kwarta na pwedeng sapunin na halik sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa iba pang lay na nag-exister sa satuyang nasyon kasumpay kang pagpugol o pag in possession kung nasambit ng mga peking kwarta. Kaya sa kong dagdag na impormasyon, yun amin na pagkaaga, Melvin Machado, Asintado News.
3: Asintado, live report!
1: Salamat, Melvin Machado. Good morning sa mga amay tama parantabay. Uy, Marina Agapalan, kay Sir Bob De Vera, ang Vice President kang BDO, dakulang bangko, pinakadakulang bangko mo niyan. Amay man magbata si Sir Bob. Good morning, Sir. Baray na aga sa mga amay na kaantabay sa tuya ngon niyan. Guro arong yan pag video senior naman, ano, amay nagmamata. Good morning kay Agdoro Apolline. Nakaantabay man ngon yan na si Merly Desilio Alcarte Bildad. Shout out sa agom kong si Boy na namata pa lang, nagkakapi habang nagdadawog sa Asintado, Buena Mano, sabi ni Ma'am Merly. Maray na aga man, haliki Ronnie Gabarakan Lagunoy, nakaantabay sa YouTube. YouTube. Good morning, Ronnie Gabara, dyan sa Lagnoy. Alas 4.49 na po ng pagka-morning. Iba pang headlines ito mga barata ngunyan. Aldao, matabayan doon at yan ang detalyes. Congressman Arnie Puentebella, dagpahayag na dai lamang siya natatakot kan sinasabing kaso daa na pinagsangat ni Governor Elry Villaforte. Tamayo man pangani siya na receive ng anuman ng papeles. Puro social media pa sanaman daa. Ini in connection kang project na nagaba duman sa Garcia Torena, da subuot nagkaso si Governor Elry Villaforte kay Congressman Arnie Puentebella, kabali na ang kontraktor, kabali naman ang district engineer na si Engineer Jim Atimbang, asin dating district engineer Nestor Gurimbao. Ang sabi ni Congressman Arnie Puentebella, arog man talaga ang agwali ni El Rey. Pag ikakumontra, kaso panggigipit ang aabuton mo. Antabayan po ang detalyes kang baritang yan at chance sa tuyang pagbabarita alas 5 sa gudang alas 6.30 ng pagka-morning. Alas 4.50 ng pagka-morning, maray na aga kife, prosesa Panti Picasso, nakantabay naman mo niyan sa kasi Marisa Ronda. Uy, bayo pa si mga parantabay ta dyan sa Amerika. Dahil pa nagko-comment, siguro busy pa mag-guma ng dolyar ang mga parantabay ta dyan sa Amerika. Ha? Taoras pa ng trabaho. Enot magbati mga taga-abroad sa UAE, sa Saudi, sa kaiba pang parte kang kinabahan. Sa iba pang headlines ng mga barata sa lado national, Presidente Marcos, batabang daa sa mga TOs, alagad mga matatali na estudyante para makapagtapos kansendang pag-aadal. Sa iba pang mga headlines ng barata sa lado national, Robin Padilla, kakasuhan in obstruction of justice. Kod mapatunayan, pwede dining makulong nin 12 taon. As in, dahil na pwede magkandidato pa sa anuman na posisyon sa gobyerno. Aber daw, ta si Robin Padilla baga, yun nag-alalay kibato, nag-drive kibato, kanini magluwas duman sa Senado. Nagpatuyatoy, nagdulag. See? Tapos ka nga po ton kang media, ay, alatong tansa nang yang investigasyon. O, habo na magtaram eh. Kasi, talagang dahil siya makakanigarta ang CCTV duman sa Senado, hiling-hiling na siya ang kaibana ni Bato del Rosa. Pagluwas duman sa Senado, pagsakay sa auto, auto pati ni Robin Padilla na itong puting Toyota Fortuner, ang pigsakayan. Bako daw harboring a fugitive o kaya harboring a criminal, as in obstruction of justice yan. O yan o, ilang iling nindo, pigplay ni Terdi. Inot si Robin Padilla, oto naka long sleeve o naka barong. Sumunod si Alalay ni Bato, ayan, may kapot-kapot pating bulletproof vest. Yan si Bato nakakupya, naka itom ning jacket. Oto na, patuyatoy na. May Alalay sa likod. Masakay po yan sa puting Toyota Fortuner. Ayan, sa garahe na po yan ha. Sa garahe na yan kang Senado. Oo, si Bato, kaskason maglakaw. Oo, dali-dali na tibad. May magtuklo na naman sa iyang NBI. Kisa masakay, oto puting Toyota Fortuner na sabi kan PNP na trace ninda pagsasadiri ini ni Senador Robin Padilla. Kaya, hahagupon siya na makasuhan mismo kan gobyerno. Aber daw, hilingon ta kung ano maging outcome ka ni. Ha? Alas 4.54 na yung pagka-morning. Antabayan po ang details kang baratang yan. Digdi kita sa barita lokal. Gusto ko lang pong tukaroon ining baratang sa airport. Ano? Airport kang Naga o airport kang Pili. Taaram po daw nindo. Ngunyan, apiktado na po ang nasa nagpapara gamit kang pag-eroplano pa Manila, Manila, Naga. Dinulita, imbes na magbiyahe kita ning Naga to Manila, day na. Day na. Ang eroplano, Naga to Clark, Pampanga. O kung mapa Manila ka, hali, matugpa ka sa Pampanga, mabiyahe ka uli pasiring sa Manila. O, pirang oras ka mahalat dyan sa airport. Bago ka makasakay, dapat 3 hours before or 2 hours before, yaw ka na sa airport na katambay. Paabot naman sa Clark, mabiyahe ka pa uli, pasiring sa Manila. Kung gusto mong Bicol to Manila ka, masakay ka duman sa Bicol International Airport, sa naiya ka, mababa. Si mapalbay ka pa. Ano taarong gani? Eh? Kawasa po ang airport na digdi sa Naga, puon pa kan 2014 na atraso ang patrabaho ka ini. 12 taon na po na naatraso ang patrabaho kang Naga Airport. Ano ang dahilan? Ang dahilan po iyon eh. Nagkaigwapo kay to ning pundo ang Department of Transportation. 402 million pesos para pambakal ning daga kan mga parauma sa palibot kang gigibuhon na reorientation. Babagong kaya ang direction kang ano eh, kang runway. Pambakal yan kang daga sa mga parauma. Ansiste, ang presyo dapat na ibayad sa mga parauma, kundi ako napapasala, 160 pesos per square meter. O maratuhon na nga ni, inuuma mo, irrigated ano uma mo. Kundi, dahil gamit kang gobyerno, gibuhan ng airport, so obligado na ipabakal sa gobyerno. Ang nagpundo ka ito, ang DOTR. Anong ginibo kang gobyerno probinsyal? Ay digdiha na ngayon ang pundong yan. I-download mo na ngayon digdi sa Muya ang pundong 400 million plus. Ta kami na ngayon ma-expropriate, babakal ning daga sa mga parauma. Kuro kumusta kang alokon si mga parauma. Uy, gigibuhon niya digdi ng airport. Babakalon mingi yan sa imong daga. 8 pesos sana ang kada square meter. O, iling nindo yan. Ha? Samantalang, ang pigtasar kang DOTR, kundi ako napapasala, 160 pesos. O, mapasain si iba. O, di ba malinaw na dilihin siya posible? Ha? So, pundok ang gobyerno, kukutungan pa. O, hindi po masaklab eh. Kaya po, ano nangyari kayo? Karasuhan, tarabunan ng daga, nag-iriwal pa kayo sa Pili, kumo sinusurong kayo ni Dipuntong Nunoy Anday ang mga parauma, nagkaigwa pa ng haramunan si Elri Villaporte sa kasi Nunoy Andaya, di pa magkasuruntukan. Mga parauma dyan, pigkarasuhan. Ani ba nga ni? Nagadan sa kakonsumisyon, sa depresyon. Ta ang gusto kang Kapitulyo Provincial, 8 pesos na nang ibayad. Mayo man yung kalag na arog kayo ng 8 pesos. Ano yan? Paso ang sa imong babakalon? Ha? Ano yan? Paso? Ang bihira na ba? Mayo ba ng common sense? Kaya, nagtirindihan, nagkarusuhan, naatraso si patrabaho. O ngunyan, nagkaiguanan ng pagbabago. Ang sabi kang DOTR, ibalik niya nindo, yan 400 million na yan. Ibalik niya kang Kapitulyo. Ta kami ang mabakal kang daga. Tangani matapos na ang patrabaho. Kan airport. Inda ko kung ibinalik. Ansiste, nagkaiguanan ko niya ng pagbidding kang project, nako akan sarong kontraktor, pigpapatrabaho na ngayon ang clearing and grabbing pasanaman nga ni, nakikiaram na naman ang sinasabi ni Congressman Legacion Sarong, halangkaw na opisyal kang gobyerno sa Camarinesur gamit ang kalikasan. O, pig-uo lang na makapagdara dyan in mga aggregates, magdara dyan in mga daga na pantambak, kainin kalikasan. O, sisi, anong mga mayo dyan. O, di aram na dis, ha? Alam na dis, si Ate Mars. O, ano tayo pigpaparapindeho kung talagang progreso ang pinaghahanap ta? Kaya ang sabi ni Congressman Legacion, itong mga nasa akadim, ha? Itong mga nasa business sector, itong mga ibang mga stakeholders, mga non-government organization, mga religious groups, bagin man mga local government units sa Naga, sa Camarinesur, magkasararo na itulod ang tulos-tulos pagpapadagos kan bali 12 taunang naatraso kan patrabaho kan Naga Airport. Aber daw i-challenge ta. Mga religious groups, mga NGOs, sa academe, mga LGU, manindugan daw kamungunyan ta ang perwisyong ini, ekonomiya kang Camarinesur digdi an nakataya. Dahilan sana, sa gibukan sarong poderosong tao digdi sa Camarinesur na sobra pagkasakim. Sobra pagkasakiman po yan eh. Itong mahi kang kabasugan, garo maaro ka kaya ang kisaldi ko. Tano, pagdagadan ka, mabibit-bit mong kadadagaan na yan, kang kayamanan mo yan, kung may million-million ka o billion-billion pa, mana. Ano ang sabi kan Diyos? What shall it profit a man if he gains the whole world but lose his own soul? Anong bus sabihin ka yan? Sa Tagalog, ano daa, sa Bicol, ano daa ang pakinabang kansaron tao? Bakamtan man niya ang gabos na kayamanan sa buong mundo. Pero susuloon mo na sa iyang kalag sa impyerno. See? Ay, iyan kaya mga tao dahil nag-aaram eh. Itong sobrang greed, sobrang pagkasakim. Pagbabayadan tayo yan, maray, kung maayong Diyos, eh, may Diyos eh. Aber daw. Ay, nako. Kaya manindugan po, may ibang grupo. Itulod tayo ng pagpapadagos kan patrabaho kan Naga Airport na grabe yung picto po kinis ekonomiya sa tuyang lugar. Mapaaram na tayo sa programa. Marinaga kay Vicky Dulong, kay Nestor Vargas, nakantabay sa Taguig City Fort, si Andy Prondoso, nagkakapi-kapi naman ngunyan. Si Mark Bustamante, Dulo Santo, sabi niya, dati, badil ang karga kan auto ni Robin Padilla. Ngunyan, bato na ang karga. Bato, pero mamon, ano, mamon pag natatakot. Una ako baga, maisog si Bato. Pag natatakot, hibi-hibi, mambaga. Good morning, Flor de Sina, Marisa Ronda, si Kipay Proseso, Panti Picasso, nakaantabay ngunyan, amay, sa satuyang programa. Sa pangarap sa mga pag-iriba, nagatodkan impormasyon sa control, si Terry Verdejo. Ilipon sa inyong lingkod, si Ed Bandol, mabuelta ro chan sa pagbabareta. Alas 5 sa gudang, alas 6:30, ni pagka-morning, antabayanan.
3: Radyo Guapito. Si Dr. Renato Water Doc Paragas ay isang practicing medical professional sa loob ng mahigit 4 na dekada. Kanyang natuklasan ang isang medical paradigm na sa pamamagitan ng tamang hydration at sapat na mineral supplementation ay makakatulong na maiwasan at malutas ang iba't ibang uri ng sakit. Dahil dito, kanyang binuo ang konseptong tubig at mga mineral sagot sa kalusugan. Mas natural, mas ligtas, mas epektibo at mas murang pamamaraan ng pangangalaga sa ating kalusugan.
5: Another day, another travel, dito na sa Echo Sun Travel and Tours. DOT accredited travel agency. Siguradong legit. From local tours hanggang international adventures, Echo Sun Travel and Tours na ang bahala dyan. International package sa Japan, Korea, Vietnam, Taiwan, Hong Kong, Disneyland, Shanghai, and Beijing. Tara na at mag-Dubai at Abu Dhabi. Europe and relaxing cruise package. Meron din local tour package sa Palawan, Boracay at Cebu. Safe at swak sa budget. From inquiry to booking, andito ang Echo Travel and Tours to assist you. So huwag ka nang ma-stress. Pwede rin i-avail ang kanilang installment packages at free travel insurance services like airline ticketing, hotel booking, travel insurance, DFA passport services, tour packages, at ang cruise and visa assistance. Echo Sun Travel and Tours, located at main office, LCC Mall, Felix Plaza, Sabang, Naga City, with brands at Yashiano Mall. I-follow din sila sa Facebook. Echo Sun Travel and Tours. Antabayanan asin dalanon ang programang LTO on the go. Matukar kan mga bagay manunungod sa road safety, traffic rules and regulations, motor vehicle licensing, registration asin mga fines and penalties. Kada Biyernes alas 9 sundong alas 10 aga, live sa Radyo Guapito 105.5 RGFM. Asin sa asintado sa radyo, live man sa Facebook page asin YouTube, LTO on the go. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Propali Motorcycle, Chera di Ibalon, asin kan LTO Region 5.
6: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59. Noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
7: No approved therapeutic claims.
8: Gum, brown out na naman sa weekend. Saan daw mo rin magpalipot-lipot?
9: Dahil paradit, Gum. May arma ko pinitang tortambayan na malipot. Malinig, asinwelo.
8: Ha? Saan man?
9: Ako nang bahala, Gum. May arma akong lugar na pwede tang dumanan. Baka nganit masunantan pa si Junior.
8: Saan ba yan, Gum?
9: Sa Papatantan Apartil, Gum.
8: Wow, sa Papatantan. Gusto ko yan.
9: Iyo, Gum. Sa Papatantan.
10: Papatantan Apartil. Located at Jacob Street, Bagong Bayan Sur, Naga City. With branches at Maharlika Highway, Concepcion, Naga City, Balintawak, Tabuco, Naga City, Diet, and Legazpi City. For reservations, visit our Facebook page, Papatantan Apartel.
11: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power. With 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current. 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volt system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
12: Congratulations to DLMR Psychometric Center for being awarded as a world-class Philippine company by the World-Class Philippines Council last December 14, 2023 at Waterfront Cebu City Hotel and Casino in Cebu City, Philippines. DLMR Psychometric Center also bagged the following prestigious awards back in 2022. Best Reliable Neuropsychiatric Testing Center with the Golden Globe Annual Awards for Business Excellence. Premier Mental Health Care and Diagnostic Center by the Elite Business Excellence Awards. Star Brand Quality Psychological and Neuropsychiatric Testing Center with the Philippine Social Media Star Brand Awards. And Most Trusted and Reliable Psychological Clinic by the 21st QAsia's Quality Excellence Awards. These achievements and success prove that DLMR Psychometric Center provides and vows to continue to deliver world-class neuropsychiatric and psychological testing services, making them the highly recommended neuropsychiatric and psychological testing center in Bicol Region. DLMR Psychometric Center also offers consultation, counseling, and psychotherapy. You may visit them at Door 34 Crescini Building, CPD 2, Triangulo, Naga City, and in Legazpi City. DLMR Psychometric Center. We will assess you with a smile.
13: Tara na, sabay ka na. Tara na. Saan ka ba pupunta? Yes,
14: Yesha.
7: Mariano Mall, ang everyday shopping mall na wala ka nang hahanapin pa. Maraming pagpipilian sa department store at supermarket ng Hong Enterprises. May food court at mayroong ding food stalls hanggang third floor. Very convenient to shop, clean comfort rooms, escalators, and elevators. Malawak ang parking mula front, back, at basement. Tara na mga kayasyano, mas pinalaki, mas pinaganda, at mas pinamura. Super convenient pa ang pagpunta dahil along the highway lang. Yashano Mall, where shopping is always affordable. Located at Diversion Road, Triangulo, Naga City.
14: Yashano, Yashano Mall.
0: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
1: Dakaan tabay ka mo sa DWRGFM Radyo Guapito. Tabang oras mo niyan, alas 5.09 ng pagkaaga.
0: Alas 5 na! Ang mga ultimo minutong bareta ni Laldao dapat naka-report tulos. Presko, kompleto, asin, ora mismo. Asintado Bareta, Enot na Arangkada. Kaibahan ng mga guwapitong personalidad sa radyo. Roy San Ramon, asin Ed Bandol. Inian, Asintado Bareta, Enot na Arangkada. Digdi sa pinakabagong istasyon sa siyudad ni Naga. RGFM 105.5, Radyo Guapito.
1: Baray Naga, mga tugang, kami po ang sa indong mga amay na para balita.
15: Hindi po si Roy San Ramon.
1: Ang po si Ed Bandol. Aldaw na Biyernes ngunyan, petsa 22 na kanbulan na Mayo 2026. Sa headlines yung mga barata, erot sa barata sa lado lokal.
16: Asintado, asintado, headlines.
1: General Manager Mel Robles Campi, CSO, day panagandang confirmar kung ano ang sayang kakandidatuhan digdi sa probinsya ng Camarines Sur.
15: Sa iba pang headlines kan mga barata sa lado lokal, House Bill ni Congressman Nelson Ligacion para sa dagdag operational franchise kan Caso Reco 1 asin man Caso Reco 2 lusot na sa second reading kan House of Representatives.
1: Dakol na mga tios na mga may kamatian by mga mapaopera, pinagpo na ng tarabangan kasudma sa Sarong Surgical Mission duman sa Partido area.
15: Mientras tanto, taripa sa kuryente sa Caso Reco 2, posibilidad umabot na naman sa 9 sa 10 pesos per kilowatt hour sa mga masunod na bulan kung dahil maresolveran ang manual load dropping as in o kaya man power shutdown kan mga supplier.
16: Asintado, asintado.
1: Sa iba pang headlines kang barata sa lado lokal, mga bukal kan Camarines Sur pigtatago. Kumpira talaga ang ipinagtagamang gastuson sa Kaugma Festival, sabi ni Bukal JJ Pilapil.
15: Headlines kan mga bareta sa lado nasyonal. PNP Maritime as in Aviation Security Group inalerto laban sa paradulag na si Senador Bato de la Rosa.
16: Asintado, asintado. Headlines.
1: Department of Justice dagsugo na sa Philippine National Police na arestaro na si Bato de la Rosa.
15: Sa kinabanin karawat, PhilAm rookie kan San Antonio Spurs. Igaadalan ko na pwedeng magkawat sa Game 3 kan Western Conference Finals pagkatapos malapuan sa Game 2.
1: Yan ang headlines ito mga barata. Ngunyan sa detalyes na kang barata, enot sa barata sa lado nasyonal. Ini man ang barata para sa mga tios ng mga estudyante na gusto makatapos kang pag-aadal. Ipinagpahayag ni Presidente Bongbong Marcos na tatabangan inda. Tatabangan kang gobyerno at mga tios, alagad mga matatalino asin disinidong estudyante na makapagtapos kan sa indang pag-aadal. Ini ang minsay ni Presidente Bongbong Marcos kan personal ining magpanaonin tabang asin serbisyo duman sa Ubando, Bulacan kasunma. Sigun sa Presidente, papakusugun pa kang gobyerno an oportunidad para sa mga kaakian tanganing makapagtapos din pag-aadal sa tabang kan scholarship program kan gobyerno. Idako man ni Marcos na dai masyadong natawan ni atensyon ang sektor kan edukasyon sa barakaaging taon. Kaya ngunyan, magiging labo-labo na ang gibundang pagtutok sa pag-aadal kan mga kaakian. Pinaglinaw maman niya na sa paagi kan Local Government Support Fund o kaya LGSF, batatawanin suportang pinansyal para sa pag-aadal ang mga tios alagad mga matatali asin disididong estudyante. 5 estudyante kada barangay ang magiging presidential scholar asin marsibinin titig 20,000 pesos para sa indang pag-aadal. Ini dapat magkipagkoordinal sa mga barangay captains. Dinulitaan pundo ipinaghuros sa mga lokal na gobyerno asin man sa barangay. Pinagtugon pa man ni Marcos ang mga presidential scholar na mag-adal din maray para magkaiguan maray na puturo maging sa mga susunod na sa sindaan magamasunod na leader kan sa tuyang nasyon.
15: Sa iba pang mga nagbabaga mga bareta sa lado nasyonal, pig alerto na kan PNP an sa inda mga personay sa Maritime Group asin man Aviation Security Group para man sa posibleng pagdulag ni Senador Ronald Bato de la Rosa paluwas sa Pilipinas. Ini pagkatapos i-consider na kan Department of Justice ni de la Rosa bilang saro ng pugante asin isugo na ramalan siya sa visa kan warrant of arrest gikan sa International Criminal Court o ICC. Ginibuman ang direktiba matapos ibasura kan Korte Suprema ang hagad kan senador para magpaluwas ng temporary restraining order o TRO sa nasang bintang mandamyento di aresto. Sa sarong pahayag kasuod mang Webes, sinabi ni PNP Chief Jose Melencio Nartartes Jr., pig alertunan ninda ang police forces para higpitan na maray pakusugon ang intelligence monitoring sa gabus na pwedeng dulagan o exit point kabali na duman sa southern backdoor. Sa kunyan, ikinoconsider na kan ICC bilang wanted si De La Rosa para sa kasong crimes against humanity na may connection sa war on drugs ni dating Presidente Rodrigo Duterte.
1: Sa iba pang barata sa lado nasyonal, pwede na magpuon ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Hulyo 6. Sigun ini kay Senador Erwin Tulpo na nagpahayag kasuod ma. Sinabi ni Tulpo na igwang 10 aldaw para simbagon ni Vice Presidente Sara Duterte ang nakapalaman sa article of impeachment na ipinagpadara sa Senado kan sarong aldaw bantang igwaman ni 5 aldaw man para simbagon kan prosecution ang mga o ang mga kinatawan kan House of Representatives sa trial. Pagkatapos da kan 10 aldaw na calendar days, bako da ang working days, na makomply ni Vice President Sara Duterte ang pagsimbag digdi. Basimbag man sa laog ni 5 aldaw ang prosecution itong mga congressmen na matindog bilang prosecutor. Pagkatapos kaini, itong pre-trial gigibuhon man asin pagmarka kan mga ebidensya. Sinabi ni Tulpo na sangunyan pwedeng gibuhon na ang mga bagay nini asin mapuunan na ang trial kontra kay Vice President Sara Duterte. Bagirumduman ni Sara Duterte ang na-impeach na kan Senado. Iyan inhuli sa mga akusasyon na subot pagmalgastar kay nining milyon-milyon na confidential fund. Dakonsain ang COA mismo ang nagpaluwas ning dokumento na dai balido ang paggastos kay ni. Saro pa sa mga akusasyon kay Sara Duterte, iyuan pa mga tagong kayamanan kay ni o dai may palawanag na kayamanan pagkatapos na imabulgarkan Anti-Money Laundering Council and 6.7 billion pesos na transaksyon sa bangko ni Sara Duterte asin sa Kansehang Agom na si Attorney Man Scarpio. Apuwera kayo ni Sara upang akusasyon, iyo ang panlalagay sa DepEd ni Sara Duterte, pati naman ang subuot paghuma sa buhay ni Presidente Bongbong Marcos.
15: Mientras tanto, nangapudan si Minority Leader Senator Risa Hontiveros, kay Senador Bato de la Rosang sumurinder na sa mga awtoridad matapos ang direktiba kan Department of Justice na ipautob ang arrest warrant kan International Criminal Court o ICC. Sinabi ni Hontiveros, importanteng respetuhon kan kapwa senador ang lay asin makipagtabangan sa proseso kan investigasyon asin hustisya. Tinawando ni Hontiveros, dapat magdanay ang inapod na rule of law asin day dapat ulangon ang paggibon ni mga legal na proseso. Ang pangapudan, ginibukan senadora matapos suguunan ni Justice Secretary Frederick Bida ang PNP asin man NBI na arestaron si Bato de la Rosa. Sinabi pa kan DOJ na si de la Rosa ikinokonsiderar ng fugitive from justice kasunod kan desisyon kan Korte Suprema ang ibasura ang kahagadan kan senador na TRO laban sa arrest warrant kan International Criminal Court.
1: Sa iba pang barata sa lado lokal, windmill project na ilalag sa karagatan kasakop kan Kalabanga, padagos na ang konsultasyon na ginagibong unyan. Ang detalye sa halik kay Roy Ranoco.
17: Asintado, live report.
18: Nagpapadagos sa ginagibong konsultasyon sa mga taga Banuan kan Kalabanga, orog na si mga para sira kung ano ang pwedeng epekto sa tao asin mga naghanap buhay sa dagat kan itutugdok na windmill project ilalag sa San Miguel Bay sa kadagatan na sakop kan Banuan nin Kalabanga. Sigon kay Municipal Councilor Chilito Hilado sa Kalabanga kan nagtalikod na simana nagkaigwa na naman nin consultative meeting si gabos na mga para sira asin o para sira sa San Miguel Bay sakop kan Banuan nina Kalabanga. Sigon pa kay Municipal Kagawad Hilado, iba-ibang reaksyon kan mga para sira iguaman na haadit tabahad daina sinda makakuang sira na iuman na salaan na sindang hanap buhay sa pagsira sa laduman kan mga residentes kung anuman ang epekto na dadarahon sa salud kang tao kay puhan na subot na dakol asin paralawig na paliwanag sa publiko taaning maintindihan na maraya kung ano ang magiging o dadarahon na epekto kan windmill project.
19: Po, ang pinaglalaban kang mga taga-Kalabanga is matawanan ni protection, maprotehiran inot ang hanap buhay. Ikadua, syempre, ang satuyang natural resources di sa Banuaan. Pero siguro po, nai-explicar man kang consultation meeting and of course, iwa man ng mga reasons and iwa man po ng mga pinaglalahad ng mga solutions ini sa tuyan ng kumpanya na si IT.
18: Parte kay payag ni Consul Chilito Hilado an pokan sanggunian bayan kan Kalabanga Camarines Sur para sa Asintado News, Roy Ranoco reporting.
17: Asintado live report.
1: Alas 5.22 na in pagkaaga. Sa iba pa niya itong baratang unyan, barata sa lado nasyonal. Pinapasimbag kan Office of the Ombudsman si Senador Chis Escudero katakod man kan aligasyon na subot ibuelto ini sa kontrobersyal na flood control projects. Ini ang sinabi ni Assistant Ombudsman Mico Clabano pagkatapos na iluwas ang kasuguan kan anti-graft court manunungod digdi. ang tungkol daa kichi Escudero ang nasa preliminary investigation stage ng unyan, as in pwedeng magpaluwas din anin decision, degree or resolution ang husgado antes na magpaluwas man ng warrant of arrest tungkol o kontra ki Chis Escudero. Sigun pa man ki Klabano kan ombudsman, dasa eraram na kunyan kan panginutan na investigasyon ang subuot pagkakasabit di dating speaker as in congressman kan Leyte da si congressman Martin Romualdez sa isyu manggaray kan flood control. Dabi pa man sa impormasyon na apwera ki Escudero pwedeng paluwasan man tulos ning warrant of arrest sinda Senador Jinggoy Estrada, sinda Senador Joel Villanueva, asin iba pa na pwedeng bakunkun tulos sa kalabos na mayo ni piyansa ninulita ang kaso kay ni Plander.
15: Mientras tanto, garuda ading supog na si Senador Bato de la Rosa sa pamilya kan mga biktima kan war on drugs suliman sa plano kay ning plano pagirari kay ning magpainin motion for reconsideration sa naging desisyon kan Korte Suprema na nagbabasura sa sayang hinagad na TRO. Ini ang reaksyon ni Kabataan Party List Congressman Renico kung sa'yin ginagamit subot kan kampo ni de la Rosa ang gabus na mga o kung sa'yin ginagamit kan kampo ni Bato de la Rosa ang gabus na legal na paagi para da ini maibiyahe duman sa The Hague, Netherlands sin hampangon ang sa iyang kaso sa International Criminal Court. Binanatan pa kan Congresswoman ang mga otoridad urug na ang PNP nin huli takong guranula karikas ang mga ini sa pag-arrestar sa mga ordinaryong tao. Kabali na ang mga taga-media asin aktivista, kabaliktaran mandaa ang sendang ginigibo sa kaso ni Bato de la Rosa. Kung si Bato daa totoong international fugitive asin paragadan tao, usad pagong mandaa ang kapulisan, sabi pa ni Ko sa pag-arestar sa nasambit ng persona. Sinabi man ni dating bayan muna partiris sa Congressman Carlos Isagani Sarati na mapuproberan kung seryoso ang presenteng administrasyon. Kabali na ang PNP asin man NBI na dakupon si De La Rosa dawa ini formal o may formal ng kasuguan gikan sa Department of Justice na arestaron si De La Rosa nin huli tabalido ang arestuaran kan ICC laban si Senador asin co-accused ni dating Presidente Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity.
1: Sa iba pang barata sa lado lokal, Congressman Arnie Puentebella day lamang natatakot sa kaso na isinangat sa iya kasi ang kalaban sa politika. Ang detalye sa hali kay Rickmar Guevara.
17: Asintado Live Report.
20: Sinimbag ni Congressman Arnie Fuentebella ang nagluwas na baretang siya ang pinakasuan subot sa ombudsman dahil sa isyu ni na flood control project sa Banuaning Garci Torena Camarines Sur. Sinabi kan kongresista na sarong political harassment lang ini ninhuli takapag may iniluluwas na isyu kontra sa sayang kalaban sa politika ang gigibuon kan balyo magsaangat naning kaso. Bakunang bago para kay Congressman Fuentebella ang mga siring nahiriruan. Huli, taarog man talaga kaini ang mga ginigibo subuot sa mga daikakamping alkalde. Asin, maging sa pirang mga personalidad na nagboboses kansendang agrangay sa Kapitolyo Provincial. Magigirumduman na nagwarak sa social media ang baretang sinangataning kaso sa ombudsman si Congressman Arnie Fuentebella kansarong may pangaran na Romeo. Uni ang laging kapahayagan ni Congressman Fuentebella.
21: Kung katong nagluwas o isyo kan si Roma,

0: Tinawan doon pa ni Fuentebella na dahil naman siya natatakot sa ginigibong iniikan sa iyang kalaban sa politika. Asinan sa iyang pinaglalaban lang, iyo ang karapatan kan lambang namamanuan sa ikapat na distrito kan probinsya nin Camarines Sur. Para sa Asintado News, Rickmar Guevara.
1: Asintado Live Report.
2: Sa iba pang baratangon yan sa Lado Nasyonal, doang 7 anyos na aki, anak ko ang gadan sa laogkan sarong abandonadong kotse duman sa barangay Tuyan, Naga City, Cebu. Pinagbisto ang doang biktima na si Raymart Kunag asin Jepsian Abilyar, parehong 7 anyos na magkaibanan asin na magkatain din harong ang mga pamilya kanina sa sinambitang lugar. Sa report ni Naga City Police Station Chief Police Colonel Dexter Calacar, anduang aki ang pinag-report kang pamilya na nawawara kan Lunes paning hapon. Pagkatapos na ini magpaaram na sinda makawat-kawat lamang alagad ini day na nakapuli sa sendang pamilya. Tulos na nag-report sa mga autoridad ang pamilya asin kan hilingon ang CCTV dahiling anduang aki na naglaog sa sarong pribadong compound, naglaog sa lumang kutsing nakaparada asin dumanday na nakaluwas ang duang aki sagod na ini makuha ng gadana sa laog kan kutse.
3: Nasa inaarom na kan pigaapod na cell monitoring si dating Presidente Rodrigo Duterte huliman sa iyang status bilang sarong elderly detained person na may halangkaw na peligro sa pagbagsak daraman kan sa iyang edad asin pirang physical na kondisyon, sabi kan International Criminal Court Registry. Sa 7 pahinang dokumentong may petsang Mayo 20, sinabi kan ICC Registry na mayong nairistrong anuman na insidente sa pagbagsak ni Duterte sa nakalis na 30 dias. Dahil man subot pwedeng magtaunin kadagdagang detalye ang registry makapanapit sa sayang salud nin huli sa confidentiality. Susugpa sa ICC Registry tulusman, tinatabangan kan mga tauhan kan ICC Detention Center si Duterte sa mga pagkakataon o sa mga pambirang pagkakataon na nagbabagsak ini kasabay kan tulos sa pagpapaapod nin medical assessment. Idinagdagpakan registry na nagsagibusindanin adjustment sa selda asin visiting room ni Duterte tanganing mas maging komportable asin salbado ang sayang mga pagiro na piga-adjustment kung kinakaipuhan. Kabaligdi ang ergonomic adjustment sa pagbugtak nin mga bado. Matatandaang padagos na nakaditinin si Duterte sa The Hague, Netherlands, katagod man sa kasong crimes against humanity laban sa iya, katagod kan subot mga panggagadaan kan siya pa ang alkalde kan Davao City asin presidente kan Pilipinas.
2: Bailog na puwersa kan Philippine National Police, baha pagdatangan ng dakupon si Senador Bato de la Rosa. Ang detalis kaya si Bapang Barata Urachan sa muyang pagbabalik.
1: Radyo Guapito.
4: Happy Fiesta Buwan 1 kan San Jose. Ang lokal na gobyerno po kan San Jose Partido sa pamamayo ni Mayor Gerald B. Peña nangingibitar na makisumaro asin makauma sa kapiestahan May 14, Thanksgiving Mass, May 15, Job Fair, May 16, First San Jose Partido Half Marathon, Second San Jose Partido 10 Ball Billiards Tournament, May 17, Basura Olympics asin laro ng lahi, May 18, Civic Parade asin Street Dance Competition, May 19, San Jose Partido Zumba, May 23, Cyclo Tour de San Jose Partido. For more updates, please follow the official Facebook page of Mayor Gerald B. Peña and the official Facebook page of San Jose Partido Tourism Office. Happy Fiesta, San Jose!
5: Ang motorista, na-experience ko sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga, nananakit na yung katawan ko, yung batok ko. Yung PAW kasi malaki yung natulong sa akin. Ang kagandaan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan, mabango, at all natural. Walang aw sa PAW!
6: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
7: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw.

0: araw na gawain.
1: Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko.
0: Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
2: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Tuldukan ng sakit. Uminom ng Power Sales Herbal Capsule 1 hour after meal. Available sa lahat ng butika, Mercury at South Star Drug.
4: Road Friendly Tips. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office.
5: Kung kita may lunad na mga aki, urog na kung umboy pa ang mga ini, siguraduhon tapong nakakabit nin matibay, tugma o eksakto ang sendang pinagtutukawan o car seats. Dapat man napasiguruhon ang sendang mga seat belts. Ini ang tanganing daisinda mahulog o mapadungkal habang kita nagmamaneho.
4: Ang Road Friendly Tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office.

0: Hey there, future healthcare heroes. Are you passionate about making a difference in people's lives? Naga College Foundation is here to help you achieve your dreams. We know the world needs healthcare workers. That's why we offer top-notch medical courses that will equip you with the skills and knowledge you need to succeed. We offer BS Nursing, BS Medical Technology, BS Biology, Caregiving NC2, Certified Nursing Assistant for 4 months, and BS Midwifery. Our courses are designed to give you hands-on experience so you can hit the ground running the moment you graduate. Our facilities are state-of-the-art, and our instructors are licensed medical experts who are passionate about teaching and mentoring. Plus, our tuition fees are affordable. So what are you waiting for? Enroll now at Naga College Foundation.
1: It's back to school at ACLC. Ready ka na ba? Enroll na sa senior high kan ACLC dahil 100% libre ang mga hali sa public schools. Walang miscellaneous at tuition fees sa ACLC. We offer new senior high strengthened curriculum, business and entrepreneurship, arts, social sciences and humanities, STEM, ICT, food and bakery operations, hotel operations and events, management tracks. At ACLC, fully air-conditioned ang kanilang mga classrooms. Kaya kung senior high ka na, mag-ACLC na. Visit them at ACLC Building, Centro ng Naga. Tapat lang ng E-Mall, San Francisco, Naga City. With branch at San Miguel, Iriga City. Contact them at 0998-973-3221. You can enroll online via Facebook page at ACLC-Naga or visit them with your requirements at MATIC. Enrolled ka na sa ACLC. Enrollment is going on at ACLC.
2: Sa mga nagbabiyahe o pasiring sa Metro Manila, dapat naka-Raymond Transportation ka. Ponpo alas 5, alas 7, asin alas 8 sa pagkaga, may biyahe na sinda, Naga to PITX. Pag alas 3, Naga to Cubao PITX. Pag alas 4, Naga to Cubao Sampaloc. Pag alas 5 manin pagkahapon, Naga to Cubao PITX Turbina. Pag alas 7 in Bangi, Naga to Cubao Sampaloc, gamit ang 2x1 na bus. Asin pag alas 8, sagot alas 10, Naga to PITX Turbina.
3: Kaya kung nga pa Metro Manila, mag-Raymond Transportation na.
2: Hayahay sa pagbiyahe, kampante pag naka-Raymond Transportation ka. Biyahe na!
4: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
5: Oras ngunyan, alas 5:37. Ngunyan sa detalyes na kandarakulang barata sa Lado Nasyonal, dahil puli na sa kanya-kanyang mga pamilya, ang bangkay kanduang piloto kan Philippine Air Force na nagkagaradan pagkatapos na magbagsak ang sendang pinaglulunadan na SF-260 trainer aircraft duman sa Tuba Binget kanagtalikod na Mayo 20 aldaw na Miyerkules. Ang mga nagkagaradan na piloto pinagbistong sinda First Lieutenant Ruth Angelic Pasos, ang instructor pilot, asin man si Second Lieutenant Chinky Imbudo. Pinagdaraan sa endang mga bangkay sa Villamor Air Base kung sa insinda tinawananin na karampatang parangal kan militar bago darahon ini sa endang mga pamilya. Pinag-iimbestigaran pa man ngunyan kan Philippine Air Force ang naging dahilan kan sinambitang pagbagsak kan trainer aircraft o eroplano na pinaglunadan kan duang piloto. Bantang ngunyan, naka-ground and bali size na training aircraft kan sa indang fleet. Entero man nagbumundo ngunyan ang Philippine Air Force sa nangyaring trahedya duman sa Binget sa pagkagadaan kan duang piloto kang Philippine Air Force.
6: Sa iba pang mga nagbabagang mga balita sa Lado Nasyonal, nagpatanid ang Department of Health sa publiko laban sa pag-jogging sa irarumkan na grabing heat index. Nin hulita pwede din magkausa nin inaapod na heat-related illness. susugpa sa Departamento de Salud. Dapat daw nga ni importante na maging aktibo. Kaipuhan pa mang grari subot maging malikay ni huli sa posibleng magkaiguanin heat cramps, heat exhaustion asin man heat stroke, huli man sa tindikan na harasahas kan panahon. Inabisuhan man ang publiko na likayan ang magpara jogging o magpara exercise sa mga oras na alas 10 nin aga sa kun alas 4 nin hapon nin huli tadigdi parating nakakamati nin halangkaw na heat index. Nagpagirumdum pa ang ahensya na dai biglaon ang lawas sa pag-exercise imbes dagdagan ang pag-inom ning tubig tanganing malikayan na ma-dehydrate asin magpahingalo. Siling bang magpagpapropress ko nguna sa oras na makamati ni na grabing kapagalan o pagkahilo. Nagtaupan ni abiso ang Department of Health naman tinirong updated sa heat index forecast kan pag-asa. Tanganing maprotiran ang sarili mientras na mantinidong physical active.
5: Sa iba pang barata sa lado lokal, mustering of troops para sa preparasyon sa fluvial procession katakod Campiña, Francia de Mayo. Kasado na ngunyan aldaw, sabi ni Joel Solina.
7: Asintado, live report.
8: Papanginitan na ngunyan na hapon kang IMP Peña, Francia de Mayo ang pagtao ng seguridad asin ng pagbantinir kampase o ring sa gigibuhong sinin ng fluvial procession. Hindi katakot naman kampanya Pansya de Mayo ang unya na taon. Sa impormasyon na nagulukang asintado, Ruski Incident Commander Rene Gumba, at siya na hapon na alas nosa ang pagpuhon kang mastering of troops dan sa Plaza Rizal, Riba de Gil, ang mga miyembros kang Philippine Coast Guard, Nagasigi Police Office, CDRMO, Public Safety Office, Medical Group o Clusters, asin ang mga voice multipliers and radio groups at huwag mandigli ang mga kagamitan as in mga bihikulo na matarabang-tabang sa pagmanihar ng mga trapiko dangan na pagsiguro kang pasiorden katakot kang religyosong aktibidad sa panginginot kang simbahang katolika sa siyudad. Matapos man ang mustering of troops tulos na i-deploy o paposisyon na ang sa maninlain na area ang clusters ng IMP sa Naga City People's Mall, Danlugan sa Tabuco, asin sa Ambos Lado, kang Pampang, kang Saluga, kang Siyudada, kung sa hindi dibuo ng fluvial procession at sa Hapunda, kung sa hindi natos ng mga dibuto, ang magiging sumaro asin maabay sa pagoda ni Nuestra Senora de Peña, Francia, sa iba ang imahe ni Divino Roslo, tutang na siyam ng mga water assets man, ang masurug-surug sa pag-asiguro kang safety kang mga dibuto asin mga partisipante, ang mga parasagwana sa fluvial procession na halis sa PCG, PNP Naga, Maritime Police, asin ang CDRMO, nagagamito na ang airboat bilang sweeper sa hurihan ng fluvial procession. Nasa 200 ang capacity o makakalunad sa pagoda ni Nuestra Senora de Peña, Francia, sa panginginot ng mga leader simbahan partikular ni Arcebispo Rex, kay riba ang mga kababaihan ng mga deboto, ma-deploy manning mga pulisya as in security personnel sa mga tulay para masya crowd control sa kanyang magdakula ang magtilir sa ibabaw ka mga ini ng fluvial procession na naging ibuhon mo niya na ang daw na siling ka na taon ng fluvial procession man ni Nuestra Senora de Peña, Francia tuyong bulan ng Setyembre palagad inimas sa baba ang pinaglalaong mamagigusubaro kumpara sa niribong deboto as in big names tuyong Setyembre alagad bilang pagsiguro as in safety kang lambang saro na magkikisumaro sa dibusyon na yao ng INT ang Naga sa pag-antabay. Para sa Asintado News, Joven Sulina.
7: Asintado Live Report.
5: Sa iba pang barata sa lado nasyonal, nagpaluwas ng ebidensya ang mga senador sa minority bloc duman sa Senado na talagang pinagkumusta maninda ang mga kairibandang senador kan magkaiguaning subot purutukan ng badil sa loob kang senado kanang telikod na Mayo 13. Bismo si Senador Ping Lacson ang nagsabi na pinag-text manindaan sa inda mga kapwa senador mantang ang mga miyembro kang minoriya nagpurli na. Inulit tatapos naman ang sa indang trabaho mantang ana sa mayoriya sa panginot ni Senate President Alan Peter Cayetano asin mga kabigay ni Ann nawalat duman sa Senado. magiramduman nagkaigwan ng burulyada sa Senado pagkatapos na sabot magparapaputok ang mismong Sergeant at Arms kan Senado na si dating Police Major General Aplasca. Uli kayan, grabe da ang katakutan kan mga senador. Bala ta nakapagtarampangani sa Facebook Live si Senate President Alan Peter Cayetano na subot under attack ang Senado. As in, interong naghibi-hibi man, nagarupang famas na acting ang tugang kaining si Pia Cayetano. Daugunta po ang inot na mga pangyari sa bagay na ni.
9: Sorry ha, but I don't think there's any question. The Senate is under attack. Was under attack.
10: Wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang di isa sa inyong nangamusta sa amin. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say...
5: Iyan ang acting ni Pia Cayetano na naghihibi na mayo ng luha. Pangpamas, sinabayan pa man niya ni Senadora Lauren Legarda naghibi-hibi manda bilang supporting actress. Sinabi kan mga senador, arong kay Senador Ontiveros, na dapat imbestigaran kang Senado ang mapangyaring ini. Sa balyong lado pinagpahayagman ni Senador Erwin Tulfo na tiba at na-mislead sana si Senate President Alan Peter Cayetano sa report na ipinagpaabot kan Sergeant at Arms na si Aplasca kung kaya ini nag-live tulad sa sinagsabing Senate is under attack. As in, daidaan na kiaram ang mga senador na kumustahon lamang ang mga pag-iriba kini habang nagkaprutukan duman Senado. Uyang ebidensya kan text message mismo na nag-reply man sinda o nagkukumusta sa sinambit na mga kapwa senador na yaon duman sa Senado na pinagpaluwas na resibo o kaya ebidensya na pigkumusta man ang sindang pag-iriba asin salto ang sabi ni Senador Pia Cayetano na naghibi-ibig day lamang da sinda pigkukumusta. Ang sabi ni Senador Lacson, papaano kukumustahon pa ang mga sabing under attack na ang senador? Samantalang puwerte ang karakan-kakang kay ni Paurisnak, nag-Facebook live pa, bala sa Senador Joel Villanueva, may padila-dila pa habang nag-papa-selfie sa laog kang senado.
6: Sa iba pang mga bareta sa lado nasyonal paman Giraray, ibinasura kan Pretrial Chamber 1 kan International Criminal Court o ICC ang naging kahagaran kan depensa di dating Presidente Rodrigo Duterte na tugutan sindang iapila ang naging desisyon maaparapit sa kasong crimes against humanity katakudman kan war on drugs kan nagtalikod na administrasyon. Sa 12 pahinang desisyon, magkairibang ibinasura kan tulong mga hukom o judges sa sinda presiding judge sa Yulia Antonella Motok, Judge Rain Adelaide Sophie Alapini Ganso, asin man Judge Maria del Socorro Flores Liera, ang kahagadan kan depensa kan dating presidente. Susug sa kampo ni Duterte, may wasunda ang naging sakop kan na mga kaso. Alagad sabi kan prosecution, tama ang naging paglalatag ni na korte sa sakop kan mga kaso kan dating presidente asin na ipaliwanag man subot kini ang mga basihan na kan ebidensya na ginamit sa desisyon. Sinabi pa kan depensa, daidaa maninigo ang paliwanag kan korte sa ebidensyang ginamit. Pero simbag kan prosecution, sinunod kan pre-trial chamber ang tamang proseso asin dai kaipuang saro-saroon pa ang gabos na mga ebidensya sa naging desisyon kaini. Matatandaan kan Abril 23, kinumpirmar kan International Criminal Court ang mga kaso laban kay Duterte, katakod man sa subot mga panggagadaan sa ilarom kan sa iyang kampanya kontra illegal na droga, kabali na ang mga insidente kan siya pa ang alkalde duman sa Davao City, sagkod sa pagka-presidente dinara niya ini. Kabali sa mga kasong hinahampang an murder, asin man attempted murder bilang crimes against humanity, na may koneksyon sa mga biktima sa manibibang operasyon sa Pilipinas buon 2013 hasnang 2018. Matatandaan inot ng ibinasurakan ICC Appeals Chamber ang suway na apilakan kampo ni Duterte maapadapit sa jurisdiction kan korte asin idineklaraman na moth o daina relevant ang kagadaan na pagpapalibri sa dating presidente kan Pilipinas.
5: Sa iba pang barata sa lado lokal, 3.1 million pesos na kantidad din illegal na droga na kumpiskar sa duwang suspitsyado duman sa Camarines Norte. Ang detalye sa halik kay Melvin Machado.
7: Asintado, live report.
11: Nasakto sa Digoyan Candahat Municipal Police Station sa Camarines Norte ang duwang suspect na pinagmistukan mga otoridad na sila alias Ping, 56 anyos residente, Kambarangay Bangkal, Makati City. Kaibahan kay ni si Alias Jojo, 38 anyos, sarong massage therapist, residente man kang Almansa 1 sa siyudad kang Las Piñas. Naaresto ang nasabitan mga persona kang nakali sa paggabanggi sa pinagibong anti-illegal drug bypass operation sa Barangay 1, Dait Camarines Norte, sa pangingilot kang Camarines Norte Police Drug Enforcement Unit, Dait Municipal Police Station sa pakikipag-koordinar sa PDEA Bicol. Aabuton sa 460 gramos din subot shabu ang nakumpiska sa duwan na nagkakantidad 3,128,000 pesos sa pagberipikar kang Philippine National Police Camarines Norte. Napag-araman na dati nang nasabit sa illegal na droga si alias Ping, alaga din ni na absweldo. Mientras tanto, nasa pagsasaray ngunyan kang Dait Municipal Police Station ang mga ebidensya na gagamitin sa pagsaangating reklamong pagbalgar sa Republic Act 9165 sa duwang sospechado. Para sa Asintado News, Melvin Machado.
7: Asintado, live report.
5: Sa iba pang barata, kung sa DPWH igwaning Ghost Flood Control Project, sa Department of Agriculture, igwamaning Ghost Farm to Market Road Project. Ini pagkatapos na madiskubre mismo kan sekretaryo kan Department of Agriculture da igwang mga Ghost Farm to Market Road Projects duman sa Davao Occidental. Kasod ma, nag-file din kaso sa Ombudsman, kasong graft as in malversation, ang sekretaryo kan Department of Agriculture, da Secretary Francis Cho Laurel Jr. kasong graft as in malversation kontra sa mga tagad regional as in public works officials duman sa Davao Oriental o Davao Occidental pati naman sa kontraktor kang proyekto. Nagbisita ang sekretaryo kan Department of Agriculture mismo sa pinagpasabing patrabaho kan Farm to Market Road na nagkakantidad 94 million pesos. Alagad na diskubre niya na lamang di kapidasong semento. Yan ay linindong tinampo, dapat simentado yan. Alagad na diskubre ninda na mayo manin pinagpatrabahong pasemento imbis daga manggaray ang tinampo. Ang mga pinagkasuhan, mga opisyal kan DPWH, pinagpangaranan na sina Rodrigo Larete, Joel Lamugdang, Michael Awa, Jafel Pauntilian, asin Cesar Ryan Ubungin. Ini ang mga district asin project engineers kan DPWH, kabaliman ang mga quality assurance officer asin finance chief, pat kan sinambitang opisina kan DPWH. Ang kaso ang pinagsangat mismo kasod ma kan DA tapig falsifikar daan mga dokumento asin pinagpiki ang certificate of payment asin disbursement vouchers para lang makubra ang sinambitang kwarta na mayo man yung pinagpatrabahong proyekto o yung pahayag na yan ni Secretary Laurel.
12: Malinaw naman sa amin na yung dokumento na ginawa ng na nakita namin is not, it's fake because wala yung project eh. Diba? So, in principle, in theory, mukhang pagkakasabot talaga. May kontrata. Yung kontrata dapat ginawa. Wala naman nagawa. Tapos, tinanggap yung project through documentation, binayaran. Gave them a deadline to reply actually a few days ago eh. Yung aming mga tao at hindi sila nag-reply. Kung talagang hindi rin sila mag-cooperate, kaya rin hindi namin sila.
6: Sa iba pa mga nagbabagang mga bareta sa lado nasyonal, sinupalpal ninda Senador Pran Pilo Lacson asin man Senador Irwin Tulpo ang naging sentimento sobrang drama ni Senadora Pilar Juliana Pia Cayetano na daiman lang da asin da kinurumusta kan mga miyembros kan minorya kan magparapaputok ni na Badil kan Mayo 13 si Mau Aplaska. Sinabi ni Senador Lacson sa sayang post sa social media, paano man da ako kumustaon an nag-uurugmang karakanan si nagkakarapikapi naka FB Live pa para sautan ang minority black na may aramda sa nangyaring purtukan ni Badil duman sa Senado. Nagpadawas pa nin ebidensya si Tulpo para patunayang kinumusta ninda ang majority black kan bangging nagkaputukan sa nasang bitang inipiso. Sinabi pa ni Tulpo, igwasin dang chat group kan mga senador sa WhatsApp asin nagpadarasin da nin mga pangungumusta sa miyembros kan majority black na naipit sa nasang bitang insidente nin pagpaparapaputok nin Badil kan mga taga OSSA. Apuera sa saiya, nagpadraman subot nin mensahe nin pangumusta sinda Senador Francis Kiko Pangilinan, Bam Aquino, asin man Sherwin Gatchalian. Idiragdag pa ni Tulpo, nagsimbag pangani da sa iya si Senadora Camille Villar asin sinabing okay man sinda. Matatandaan, dai niluwasan nin luha si Cayetano o si Pia Cayetano sa gilibo kaining pirit na paghibi kan magplatika asin kan magplatika sa Senado kang nagtalikod na Martes dapit sa nangyaring karibukan sa Senate building kan magpaarak-asak din Badil sa Senate Sergeant at Arms Head Mau Aplaska.
5: Iba pang barata sa lado nasyonal, nagsugo na si Justice Secretary Frederick Bida sa Philippine National Police asin National Bureau of Investigation na aristohon na si Senador Bato de la Rosa na sangunyan pinagkukonsider sa ro ng pugante. Pinagkonfirmar kan Sekretaryo kan Department of Justice ang sayang order pagkatapos yung pahayag sa media na sangunyan pinagsugo na niya ang gabos na miyembros kang Philippine National Police na hanapon asin aristaron si Senador Bato de la Rosa. Sigon kay Secretary Bida kan Department of Justice, ini kasunod man kang validong warrant of arrest hali sa International Criminal Court. Silambit pa man kan Sekretaryo na Mayo C. De La Rosa sa building kan Senado pagkatapos na ini magpaluwas danin temporary restraining order ang Court Suprema da kung sa'yin na nag-iepekto ang sinambit ng warrant of arrest. Bagirumduman na nagpasukuro ko ta na Supreme Court si Bato de la Rosa, alagad dahil nagpaluwas nin TRO ang Supreme Court. Kung kaya ngunyan, pinagpahayag pa kan Department of Justice na sinusugo na ang 200,000 plus na mga pulis na hanapon si Bato de la Rosa. Uy, ang pahayag niyan ni Secretary Bida kan Department of Justice.
13: First, on the matter of Senator Bato de la Rosa, no? First, we confirm that there is existing valid arrest warrant from the ICC. He is charged as a co-perpetrator in the crime against humanity. Second, we also likewise confirm also the fact that based on evidence, pieces of evidence we've relayed, information in the past few days, Senator Bato is not in the Senate premises.
6: Sa iba pang mga nagbabagang mga bareta, nagpapirma daa si Senador Robin Padilla nin inaapod na non-disclosure agreement o NDA sa saya mga staff. Tanganing dahil ninda maiistorya o maikwento ang mga nangyaring purtukan duman sa Senado kan May 13 na banggi asin pagbalikan Senador sa pagdulag ni Bato de la Rosa o Senador Bato de la Rosa. Susog sa informasyon duman sa Senado sa daang nagngangaran na Jean Alia Robles ang nakairiba subot ninda Padilla asin man de la Rosa sa pagluwaskan sa Senado mga bandang alas 2:30 nin maagahon kan petsa 14 kan Mayo. Si Robles dating nagsiservi sa Armed Forces of the Philippines asin naging Foreign Service Officer class 4 kan Department of Foreign Affairs kan January 2019 sa panahon ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Sinabi pa kan source na an NDA o non-disclosure agreement Pinapirma daan sa mga staff kan Mayo 14 pagkatapos ang nangyaring purutukan duman sa Senado. Napagrawan pa na antes daan insidente, sinugo pa daan ni Padilla ang sa mga staff na hakuton ang mga harlabang armas o badil palaog sa Senado. Sasakyang kaya daan ni Padilla ang ginamit kaya mayong kasak mayong sakit na nakalaog ini sa parking area kan mga senador asin duman na daa idiskarga ang harlabang armas. Pagkahapon, may daang pinapuli kana pinapuli subot kan Chief of Staff ni Padilla ang sayang finance officer. Pero antes kaining naghali, hinagadang padaan ng titikas para pambakalin first aid kit sa ninhulita magkakaputukan da later. Pag may nakapagsabi man subot sa mga staff na mababaliwala ang NDA, oras na imbestigara na kan Department of Justice ang mga staff ni Padilla. Nakaabot man ang impormasyon na kan Miyerkules nagpahanap pa rin abogado si Padilla, ninulita piglala o man niyang iimbestigaran siya asin ang siya mga staff kan Department of Justice o di man sa insidente ng portukan asin pagdulag ni De La Rosa urog ng hiling-hiling sa video na kaeriba niya ang senador asin sarong babaeng na determinaran na si Robles.
5: Orachan, antabayan ang barata sa lado lokal. Bukal JJ Pilapil, nagbulgar kasod ba? Napigtatago kan mga kairiban niyang mga bukal ang budget o pundo na pinaggasto sa Kaugma Festival. Bantang PCS o General Manager Bel Robles, day pa nagkonfirmar kung ano talaga ang sayang kakandidatuhan sa maabot na eleksyon. Ang detalis kay Orachan sa muyang pagbabalik.
14: Radyo Guam.

0: Ang mga hanap mong medicines o medical supplies, kahit medical equipments, nasa Napper Pharmacy. Napper Pharmacy, your better option in medical supplies. Mapa-branded o generic OTC meds, injectables, food supplements, maintenance and other hard-to-find medicines. Isama pa ang mga hospital essentials, mask and gloves, catheter, syringes, and adult diaper. Napper Pharmacy, your better option for quality and affordability. Bisitahin ang kahit alin sa mga sumusunod na branches. Napper Pharmacy, James Rande Avenue, katabi ng BMC. Napper Pharmacy, Davidson Road, tapat ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At Napper Pharmacy, Pangaliban Drive, tapat ng Super Metro Naga. Napper Pharmacy, your better option.
1: Driver ng truck, dapat alam ang lasing. Head-on collision ng dalawang motorsiklo na kunan ng CCTV. Bilang ng road accidents tumaas, kadalasang dahilan, driver's error.
2: Para hindi masangkot sa mga nakakatakot na aksidente, dapat sapat ang iyong kaalaman bago humarurot sa daan. Tandaan, bawal ang kamote rider. Bago umarangkada, enroll ka muna sa JLE's Driving Academy. Kumpiyansa mo sa pagmamaneho, sigurado at areglado. JLE's Driving Academy offers 15 hours theoretical driving, 8 hours practical driving course for manual and automatic vehicles, truck and heavy vehicles practical driving course, 5 hours driving enhancement program, and 8 hours motorcycle and tricycle training course. Learn from the experts. Enroll now at JLE's Driving Academy. Be equipped with knowledge on traffic rules and regulations. Enhance your defensive driving skills and be confident while driving on the road. JLE's Driving Academy is located at LTO Compound Del Rosario, Pamplona, Camarines Sur, with branch at Duplex 7, Panganiban Drive, Naga City. JLE's Driving Academy.
3: JLE's Driving Academy
2: is the most outstanding driving school in the Bicol region. Enroll now.
4: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, arong kang pagbadangat ngato sa satuyang pamilya ang Atlantic Bakery. Mananoon ni mga dekalidad asin kapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidad, 60 pesos. Sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16E or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16, and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-anbit biton. Work anywhere, everywhere. MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante, online class or thesis. At sa Grand Row, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share, i-manifest na yan.
5: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volts system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
6: From its humble beginning in 1997, KRT Ibalo Travel and Tours has become the only travel agency in the Bicol region with fleets of aircraft buses, medium buses, coasters, and vans to serve Bicolanos of their travel needs. Now, Tierra de Ibalon Travel and Tours Incorporated serve hundreds of clients throughout the country with their package tour, including arrangement of itineraries, meals and hotel accommodation, industrial and educational tours, LGU's enhancement program. Tierra de Ibalon Travel and Tours Incorporated has become the number one travel agency accredited by the Department of Tourism and Field Jobs Register. Tierra de Ibalon Travel and Tours Incorporated, keeping people on the move. On the move. Located at Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City, Phone number 054-871-330. City numbers 0919-626-9790, 0918-942-9431. And look for Elmer or Eric Platon or visit our FB page, Tierra de Ibalon Tours, 96@yahoo.com.
7: Tara na!
8: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
9: Oras ngunyan, alasays 8 din pagkaaga. Gunyan sa detalyes na kang barata sa lado, lokal. Tuyong tinatago kan magkapirang bukal kang probinsya ng Camarines Sur kun gurano talaga ang pundo na pinag-alokar para gastoson sa Kaugma Festival. Inang pinag-kumpirmar kasudma sa Asintado sa radyo ni bukal JJ Pilapil. Sigon kay Pilapil, ang sinambitang pundo dapat kuta na maging transparent isin ipaaram sa publiko kung sa ingagastuson ang sinambit ng milyon-milyon na pundo dahali sa buwis kan mga tao para gastuson kan kaurugmahan sana sa Camarines Sur. Sigon sa iya, ngunyan na panahonin krisis na nagmamahal ang presyo kan krudo asin gasolina, asin grabe ang pagtios, dapat magtipid man kuta na ang probinsya. Day man siya nagkukontra kan sinabit ng Kaugma Festival, kundi dapat maging transparent. Sinabi pa man niya na dapat i-report kan gobernador na si Gobernador Elry Villaforte kung baga may kita lamang ang sinabit ng festival ta kadrodakula ang ginagastos kay ni pambayad sa mga pagpapakonsert, sa mga binabayadan ng mga personalidad na milyon-milyon ang ginagastos kang probinsya ng Camarines Sur. Uy, ang parte kang pahayag ni Bukal JJ Pilapil.
10: Mayong festival. Ang importante lang, may dagdag na tabang. Tsaka sabi ko nga po, paano kita makakasuporta dyan? Ano ba ang maging outcome pagkatapos kang Kaugma Festival? Inibang kikitaon dyan is purely makakatabang talaga sa mga tao sa Camarines Sur na at least, sabi ko nga po, at least makatabang, mahiling ng kantawo na ini, nag-festival kita, nag-eatcam, pagkatapos, ini ang proceeds, pasiring duman sa araw kining sector. Kaya lang, based duman sa sitwasyon nito sa muna pag-alawitan, may poko na damon ka, araw ka na mangyari.
11: Sa iba pang mga nagbabagang mga bareta sa lado lokal, posibleng makaapektar na naman subot sa preso o taripa sa kuryente ang nangyayaring rotational brownout, daraman kan pagnipis sa supply asin paglangkaw na maray sa demand kan power ngunya na dry season urug na kun magpartindi pa ang init ni na panahon sa mga masurnod na aldaw. Ini ang naging patanid kaso udma ni Kaso Recoto spokesperson Renner Bukay. Sa programang ang sa tung kooperatiba, sinabi din Bukay na posibleng ngunya na bulan na Mayo asin Hunyo ngunya na taon o sa bulan na Hunyo, sagkod Hulyo ngunya na taon, magkaigwana naman din na panibagong adjustment sa taripa sa kuryente huli man sa pigahan dalan na pagpapalangkaw na posibleng pagpapalangkaw sa taripa kan mga power supplier. Sinabi pa ni Bukay na posibleng nga nila ang umabot sa 9 hasta 10 pesos per kilowatt hour ang preso kan na kuryente sa mga masurnod na bulan na kung day magkakaigwanin pagbabago sa nangyayaring manual load dropping kan National Grid Corporation of the Philippines asin pagkakaigwanin na power shutdown kan mga power supplier. Inisubuot posibilidad na ini bilang pag-andam sa natanganin day kita magkabirigla sakaling magkaigwaman ang gadnanin adjustment sa preso kan kuryente. Sa presente, mantinido pa sa 8 pesos per kilowatt hour ang taripa sa kuryente sa Kasureco dos pagkatapos maglangkaw ini kanakaaging bulan na Abril huli man sa pagpapalangkaw sa presyo kan WESM nasaro sa mga power supplier kan Kasureco dos paglangkaw sa transmission charge systems loss rates asin kariribukan duman sa Middle East uya si Bukay.
7: Kanya ng bulan na May,
12: nako,
7: June, July. Iyan ang sa tuyang advance information sa gabos na pagsumidores na. Dahil alang kao si demand, pulang ang supply, alang kao po ang cost of our client. Pwedeng makapit to, kaya na rate, rate pata sa kuryente for the month of si ano talaga kaya ni, mamamatian ang epekto, baka maglaog na ng June.
12: Mm-hmm.
7: Pero may ngay, nakula man po ang posibilidad na maglangkaw na presyo pantariba. Kaya, yan. Wala nga supply, alam ka on demand, malang presyo. And apektado po kita kayo ng pabukumakon
11: po. Parti kan mga naging pahayag ni Renner Bukay kan Kasureco 2.
9: Sa iba pa niya itong barata sa lado lokal. Kadakol ng mga pasyente dumaan sa partido area ang nag-avail kan libreng surgical mission na pinag-sponsoran kan pamilyang Puentebella sa panginot ni Congressman Arnie Puentebella asin kan sa iyang mga tugang na mga mayor sa Sangay asin man sa Tigaon. Kasod ma, pinag-sabi ni Congressman Puentebella na ginatos na mga pobre na mapaoperanin libre asin libre paman ang bulong ang nag-aprobitsyar kan sinambitang libreng operasyon o surgical mission na pinagpunan kasudma asin madurar sangkod sa aldaw na Domingo Bayo 24. Sigon kay Congressman Arnie Puentebella, pinaggigibon ninde ni taon-taon daw na magastos. Yan inulita Mayo ni Provincial Hospital ang Camarinesur na arong kay itong figuro galyeta ni Gobernador Elry Villafuerte na binugtak sa ring kunada ang Provincial Hospital alagad pagkatapos ng 10 taon na daiman na papakinabangan ang sinambitang hospital. Sinabi ni Congressman Arnie Puentebella na taon-taon dang gigibuhon ini para matabangan ang mga tiyos ng mga pamilya na makapag-operar ng libre asin libre pa ang bulong o yan sa iyang pahayag. Sa
13: actually, taon-taon ginigibo yan, pero tanganin kong mas sustain taba ko na kung taon-taon na muyami kaya urual daw na.
12: Mm-hmm.
13: So, kaya nga rin nag-file po kita ng bill sa Congress na magkaigwana ng Specialty Center National Government Hospital. Hindi po sa partido, nagigibo po sa Tigaon. So, I'm just waiting for kang version kang Senate. Tapos na po ang sa Congress, kung makapasana po sa Senate, kaya lang po ngayon, nagkaribok ano.
12: Mm-hmm.
13: So, inanilakaw ko na ko tayang kay Senator Risa Hontiveros, kaya lang nagkaigwaning change of leadership, so I have to talk to Senator Bongo again. Tahanin po ang pakaskas lang po. Initang promise sa kuya, bago mag-CNDA, kunyang June 3, is mapapasana po sa Senate. Kaya, kaya lang nakulong po ang nangyayari.
11: Mientras tanto, sa iba pang mga nagbabagang mga bareta, lusot na sa second reading kan House of Representatives and House Bill 9005 asin man 9002 ni Congressman Nelson Digason para sa dugang na operational franchise kan Kasureco 1 asin Kasureco 2. Iyan pagkatapos isalang asin aprobara na kasuod ba May 21 sa plenaryo kan Camera de Representantes and Committee Report kan House Committee on Legislative Franchises sa bill ni Congressman Digason para sa kadagdagang 25 anyos na prangkesa para sa operasyon kan sinambit ng Duwang Electric Cooperative. Sa post ni Congressman Digason sa iyang Facebook account, pigbasa kan House Secretary General ang sa iyang pigpadrinuhan na bill na pig-aaprobaran kan Camera obheto kan House kan sinambit ng House Bill na magpadagos-dagos ang distribution o supply ng kuryente kan Duwang Electric Cooperative sa manibibang banwaan asin sudad digdi sa probinsya ng Kamara ng Sur sa laog nin masunod na 25 anyos uya ang approval kasuod makan House of Representatives.
14: House Bill number 9002, an act granting a legislative franchise to Camarines Sur 2 Electric Cooperative Inc. Kasureco 2 to construct, install, establish, operate, own, manage, and maintain a distribution system for the conveyance of electric power to the end users in the city of Naga and municipalities of Bombon, Calabanga, Canaman, Magarao, Milaor, Minabalak, Pili, Siruma, in Tinambac Province of Camarines Sur. House Bill Number 9005, an act granting a legislative franchise to Camarines Sur 1 Electric Cooperative Inc., Casareco 1, to construct, install, establish, operate, own, manage, and maintain a distribution system for the conveyance of electric power to the end users in the municipalities of Libmanan, Cabusao, Sipoco, Tragay, Lupi, Pamplona, Pasacao, San Fernando, Gainza, and Camarigan Province of Camarines Sur.
12: You are the leader.
15: Mr. Speaker, I move to open the period of sponsorship and debate and that the respective explanatory notes be considered as the sponsorship of the said measures.
12: Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. You are the leader.
15: Mr. Speaker, there being no member who wishes to interpellate on the said measures, I move to close the period of sponsorship and debate.
12: Is there any objection? Hearing none, period of sponsorship and debate is now closed. Majority leader.
15: Mr. Speaker, I move to open the period of amendments and approve the committee amendments, if any, as contained in the respective committee reports of the aforementioned bills.
12: There any objection? Chair hears none. The motion is approved.
15: Mr. Speaker, there being no individual amendments, I move to close the period of amendments.
12: There any objection? Hearing none. The period of amendments now closed. Majority leader.
15: Mr. Speaker, I move to vote on second reading the aforementioned bills.
12: There's a motion to approve on second reading House Bill Number 9002-9005. All those in favor say aye. Those against say nay. The ayes have it. House Bill Number 9002 and 9005 are now approved on second reading.
11: Partiyan kan approval kan House Bill ni Congressman Nelson Ligacion duman sa House of Representatives.
9: Iba pang barata sa lado lokal, kadakol na mga bulong asin gamit sa ospital, pati naman x-ray machine, ani pinagdonar kasod ba kan Philippine Charity Sweepstakes Office of PCSO sa pamayon ni General Manager Belkiades Robles na sarong Bicolano. Kasod ba pinagdistribuyer sa mga taga-barangay, pati naman sa mga sa ospital duman sa Tigaon ang mga medical equipments, pati naman ang high-tech x-ray machine dahali sa PCSO. Sa entrevista kang media, pinagpahayag ni Mel Robles na pamayokan PCSO na igwapa man sindang educational assistance na tabang sa mga tios na mga estudyante na igwapang mga babayadan sa sendang eskwilahan. Pwede da sinda magtabang sa PCSO na mabayadan ini. Sa lado ng politika, da iman pinagkumpirmar ni Mel Robles kang PCSO kung ano talaga ang sayang kakandidatuhan sa maabot na eleksyon pagkatapos ni kuliton kang media kung ba siya magubernador o ba congressman sa Camarines Sur o yan sa iyang pahayag.
16: Political plans, I'm already governor of Red Cross, so it's I don't think it's time to make any categorical statements. Diyan, no? Kasi, well, I've never been a candidate for that matter.
17: Governor
18: or congressman.
16: Everything naman is possible.
17: Everything is possible.
16: Everything is possible. So,
18: na rin po ma-announce.
16: For filing.
11: Mientras tanto, spig cierto ni Congressman Nelson Ligacion, hahanapan ng solusyon kan sa iyang opisina ang mga nakabali sa biglang ipinautob na clean list kan DSWD Regional Office sa mga estudyanteng nag-a-apply para sa educational assistance sa 3rd Distrito kan Camarines Sur. Susog sa kongresista, dahil pigaasan kan sa iyang opisina na igwang clean list na pigaapod ang DSWD asin kun kaso arin subot haranina ang payout sa kasinda inabisuan kan ahensya na kadakol ining tataranggalon sa 9,000 o 9,000 plus na mga estudyanteng nag-a-apply para sa educational assistance pun pa kanakalis na Disyembre 2025 na natapos na da kaya ang school days kaya nagresulta sa haros sobra sa 7,000 na sana ang nakabali sa nasambit ng payout. Uya si Congressman Ligacion.
19: Sa DSWD, we were able to submit more than 9,000 names. Kaya lang, sinagbalik po sa Samuya, sa irarong kan inaapod na clean list, 7,000 plus. So, sabi ko, itong nag-submit niya ako na dahil nakabali sa clean list, hanapan na paagi para matabangan mang giraray. Alagad, iinoton si Yaon sa clean list. Unfortunately, huri na po kaming masabihan kan DSWD na maski Yaon sa clean list, may mga daing makakabali dahil ngayon si mga eskwelahan nagkaigonan in graduation. Ay pambira niya ako. Di hirakman kay itong mga estudyante. In the first place, dawa nag-graduate na, dahil gusto sabihin na mayo ng gagastusan.
11: Ngayon, trastanto katakot kayo ni ipinaliwanag pa ni Ligasyon na ang ibinugtak na helpdesk kan sa iyang district office sa payout center iyo subutan malista kan mga tinaranggal sa listaan kan mga kan DSWD regional office tanganing makaresibi mang giraranin educational assistance sa masunod na payout. Alagad medyo maaabala lang nin kadikit. Sa presente, labu-labu na ang payout sa Sarong Dakulang Mall sa Davidson Road. Duman sa 7,000 na dahil tinanggal kan DSWD sa listahan. Uya pa si Congressman Ligasyon.
19: May policy kaya ngayon ang DSWD. Anyway, so nag-set up kita ng inaapod na help desk. Naghahanap kay itong mga estudyante na nag-abot alaga dahil naka-kua. Ang katuyuhan ta iyon na matabangan man po sinda giraray nin kaparehong kantidad. So nagpuon na po si pag-gather kay itong necessary information so that after we completed the payout, maasikaso naman po kita para sa tabang na inaasahan kan mga estudyante o kaya kan sa indang pamilya.
11: Parte kan mga naging paliwanag ni Congressman Nelson Ligasyon.
9: Dai ako natatakot sa mga kasong sinasabi ni Gobernador Elry Villafuerte. Ini ang pahayag kasunba sa media ni Congressman Arnie Pentebella. Da naaraman niya sa social media na igwada ang kaso na pinagsangat sa iya tungkol sa Nagabang Seawall Project duman sa Garcho Terena sinibapang mga proyekto sa partido area. Bako lang si Pentebella ang pinagkasuhan kundi pati naman ang mismong kontraktor asin dating district engineer ka ito na si Nestor Gorimbao asin presenting district engineer ngunyan na si Engineer Jima Timbangkan DPWH. Sigon kay Congressman Pentebella nasanay na si Elry Villafuerte na pagparakasuhan ang sisa iba na tao na nagko-contradigdi magin ini mga parauma, magin ini mga taga-media o kundaiman magin mga mayor pirming pagkakasuhan basta minakontra sa kagustuhan kan gobernador o yan sa iyang pahayag.
20: First of all, may ako muna pasalamatan ng social media. Dahil sa social media, naaraman ko na may nagkasipalan sa tuya po regarding sa flood control lalo na sa Garcho Terena. But this is nothing new. Kasi this is purely political harassment. Ano? Na kung sa in, well, sa record ni, ano ng pangaran? Ni Ate Mars. You know? Basta you go against them, magtindog ka, may piga, luwas ka na issue, yan ang atubangon mo. Nabakumansan na po yan nangyayari sa kuya. Nangyari na po yan kay Kapitan Russell Clemente. Nangyari na po yan sa mga farmers na sa Pili na nag-iwang cyber libel kaya ba po si Mayor Tambong Galanta. Nangyari na po yan sa mga alkalde na bakuman pong kaalyado po ninda. Ay araw na lang po si Tambong Galanta pirang beses na yan na-suspindi because pinaglalaban niya so mga sa iya tabing panindugan at sa iyang mga parauma laban sa pagkuaning.
11: Uring bareta niya itong unyan, bareta na sa kinabanin karawat at bareta sa sports sa Tunsa Indukan NCF Tigers.

Sa kinamanin karawat, nakabawi ang team ni Shai Helios Alexander pagkatapos na daugon kan Oklahoma City Thunder and San Antonio Spurs para itabla sa 1-1 ang sendang Western Conference Final Series sa score na 122-113. Ini pagkatapos pugulan sa Game 1 o pagkatapos pugulan sa Game 1, nagbidaman sa ang back-to-back NBA MVP na nagkamada ni 30 puntos si Alexander. Siyam na assist para buhayon ang kampanya kan Oklahoma City Thunder. Matapos ang matinding bakbakan sa first quarter, nagratsyada ang Thunder tanganing maibandera ang unsing kalamangan sa halftime. Nagambag man si Alex Caruso nin 17 puntos, mientras sa nagkamada man si Chet Holmgren nin 13 puntos. Asin kabali na sinda Jared McCain asin man Kason Wallace para ganahon kan Thunder ang bakbakan. Mientras tanto nagsapo man nin lapo sa iyang tuong bitis ang Phil Am rookie na si Dylan

0: Yan ang kabilugang siya mga barata ko niya na aldaw na Biyernes. Salamat sa mga nagtutok live sa Facebook saka sa YouTube. Si Becky Dulong, shoutout kay Mark Bustamante de Los Santos, kay Hermoso Brosas Villesa, Evelyn Nasol, Angel Garay Aquarius, Edgar Baistrado, Raymond Sineta, Elihido Edlin, alias Buboy Palaboy, si Felix Villarta, Emma De Vera, Marlin Monte, Elizabeth Nicole, si Cecil Larga Vlog, asin Jingoy Pisimo. Salamat man sa mga nakatutok sa radyo, sa YouTube, nakatutok live ngunyan, 158 sa Facebook, 83. Salamat po sa Indo Gabos. Sa pangarap kasi mga pagriba sa News Production and Technical Department, kami po ang sa Indong mga parabarita.
1: Hindi po si Arisa.
0: Yan po si Ed Bandol. Diyos babalos po kan sa Indong pag-antabay.
2: Sa Indong nga antabayanan ang mga pareta na maruluwas pa sana sa mga news media outlets. Online as in mainstream. Alagad, naka-report tulos sa asintado, pareta, enot na arangkada. Mag-antabay diwat sa masunod na presentasyon. Digdi sa pinaka-bagong istasyon sa sunod ni Naga. RGFM 105.5 Radyo Guam. Pito. Radyo Guapito.
3: Ako po ay si Aling Lydia. 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong Iberi, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong Iberi ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon, kaya labis ang pasasalamat ko sa Iberi.
4: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
5: Siyempre naman.
4: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
6: Wow, gustong-gusto ko yan.
4: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas. Digasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
5: Honey, maaga patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
6: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
4: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ng maraming karamdaman.
5: Healthy na.
6: Pampaligaya pa.
4: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
5: Basta may black.
6: May balak.
4: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
7: Kaka-art, kaka-art.
8: Uy, she, ang sigla mo pa rin kahit puyat.
7: Naman. Tiwala ako sa suportang dala ng 4 Superfoods sa heart, blood flow, sugar level, at immune health ko.
8: Tiwala sa 4 Superfoods?
7: Naman. Tiwala sa garlic, mustard seed, cayenne pepper, at cinnamon bark. Kaya iba.
9: Power Cells Herbal Capsule.
7: Tiwala lang sa araw-araw.
10: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Tuldo ka ng sakit. Uminom ng Power Cells Herbal Capsule 1 hour after meal. Available sa lahat ng butika, Mercury at South Star Drug.
12: Road Friendly Tips. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum. Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Higilid tangunaan sa itong bihikulo kung magamit kita ng telepono. Delikado kung may pinagtatawagan kita. May ka-chat o ka-text habang nagmamaneho. Ninhulit ang mawawara kita sa konsentrasyon sa pagmamaneho, as in pwede kitang madiskwido. Kaya kung mamaneho, igilid na muna ang telepono. And road-friendly tips, hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia, ang maugmang lugar, kan Naga. Ini, on RGFM 105.5.

0: 99.5 Asentado sa Radyo.
1: Oras sa agunyan na mga tugang, alas 6.33 din pag-aaga. Ana oras na yan, dara po sa tuya mga tugang, kan SNJ Hardware Plus. Tandaan po nindo mga tugang, kung kita po mabakal na ning mga construction, asiman hardware materials, nire-recommendar ko sa indo ang SNJ Hardware Plus. Sa SNJ Hardware Plus, mga tugang, kompleto na po sa gabos na pangangaiputa. Puon po sa mga construction materials, hardware materials, asin man na mga plumbing and electrical materials. Mga finishing materials, araw po kang tiles, ceiling panel, wall panels, SPC flooring, asin iba pa. Tandaan po, sa furnitures, mattress, storage, and office supplies, or equipment available man po sa inda sa second floor. Magdumana po kita sa SNJ Hardware Plus. Kompleto man sila, iguaman po ning mga water tank, water pump, mga genset, mga tools na kaipuanta sa satuya pong mga harong. Mga tugang, pwede na pong magamit ng credit card saka debit card para sa inda po pong mga payments. Philjips registered na sila. Maiwas po ang parking space, air condition ng tindahan, may elevator para sa mga senior citizen na si man PWD. May staff na ready pong mag-assist sa indo. Magbisita lang po sa lot 7 and 8, Concepcion, Pequeña, Naga City. At tumangan po yan kan Shell Station, harani sa may Holy Rosary Major Seminary. Mga tugang, halat na kamo ni popstar Sophia Poon. Daraman ini sa tuya kan Atlantic Bakery. Tandaan po nindo mga tugang, Atlantic Bakery. 60 years na po silang nag-exist. Kaya ngunyan na taon, nagsiselebra sila kanika 60 taon na anniversary. Si mga mabakal po ning tinapay, worth 60 pesos sa pag-celebrate kan sa ilang ika-60 taon na anniversary. Mga tugang, may libre na kamo ning automatic na raffle ticket. May chance kamong manggana ning brand new motorcycle sa sendang grand raffle. As in, pwede man kamong manggana po ning mga gadget para sa inyong mga parapol. Kaya ano pang hinahalat? Atlantic Bakery na.
0: Tado sa East 30. Asintado sa East 30. Arangkada kan mga pinakamainit na barita nasyonal, international, sports, as in entertainment. Asintado sa East 30. Headlines kan mga pinakabagong barita lokal, as in an inaabangan na ano ang latest Marites? Gabos ini sa Asintado sa East 30.
1: Diyos maray na aga mga tugang, ako po ang sanulingkod si Joe Sabal, ini po ang Asintado sa East 30.
0: Asintado sa East 30. Asintado sa East 30.
1: Ang enot na arangkada kan sa tuyang mga bareta, dara po ini sa tuyang mga tugang, bareta sa kabugtakan kan panahon. Oy, matindi si heat index takasudma. Mga tugang, aramon ta kung piraman ang heat index, digdi sa Pag-asa Sibisua, sa paagi po kan sa tuyang mga pag-ariba dyan sa DOST Pag-asa sa Legazpi City. Mga tugang, uya po ang update sa satuyang kamugtakan kan panahon. Dara po yan sa tuyang Kanaga Star Prince Motor Vehicle Inspection Service. Asiman po kang LTO Pamplona.
0: Asintado Weather Update.
1: Yan sa linya si Melvin Almohela para sa pinaka-update sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Pira po si satuyang heat index kasudma. Grabe si init. Melvin, good morning.
2: Diyos marahay na pagkagaman po sa inyo, Sir Josabal, sa mga taga-Radyo Asintado. Asin sa gabot na taga-pakinigas yung taga-subaybay kang Radyo Asintado. Sa ngunyan natin sa Mayo 22, 2026, saldo ng awareness ng pagkaga. Linyo sa tuyang dito sa pit sa kamugtakan kang sa tuyang panahon. Sa bagong alas tres kang madaling araw, ang low pressure area na nasa loob kang Philippine Area of Responsibility ay pigakalkulong na sa distansyang 940 kilometers sirangang kang Southern Mindanao o nasa coordinates na 6.2 degrees north, 133.6 degrees east. Ang naturang low pressure area ay mababa, may na posibilidad na mabilog-bilog sa ganap na bagyo. Mantang yung extension o trap na itong low pressure area ay inaasahan makaka-apekto po sa may parte kang Mindanao. At ito po ay mananatili ko dyan sa may parte kang sirangang kang Mindanao sa mga masunod na aldaw. Mantang easterly so yung malinsangang paros na hali sa silangang kadagatang Pasipiko naman ang nakapektor sa Luzon at sa Kabisayaan. dahil ang kaiyan di sa kabikulan, magiging bahagya wa panganoron sagod sa panganoron na kalangitan na may mga pulo-pulo mga pag-uran o pagkikilat pagagulgol. Ang parosa ay maluya sagod moderato na halis sa sirangan sagod norte sirangan ang mamamatian. Ang mga baybayang dagat at sinkargatan ng kabikulan, magiging banayad sagod sa moderato ang pag-upol. Temperatura at gilumang poon, 27 sagod 34 grado sentigrado, mantang ang heat index mo na itigilauman santas poon, 40 sagod 42 grado sentigrado. At sinanal daw ay nagsirang kasubagong alas 5.18 ng pagkaga, at sinasulungan pa at yan na alas 6.5 ng pagkahapon. Philippine Standard Time, alas 6.39 ng pagkaga. Inis na Malvin Almohela, reporting live, Ali di ECDOS, Pag-asa Ligas.
0: Asintado Weather Update.
1: Ang kamugtakan kan sa tuya pong panahon, mga dugang, dara po yan sa tuya kan Naga Star Prince Motor Vehicle Inspection Service. Kung kita po, mga dugang, may plano nang mag-renew kan sa tuya pong mga rehistro para sa tuya mga auto, siguradoon ta po, digdi kita sa Naga Star Prince Motor Vehicle Inspection Service. Tandaan po nindo, mga tugang, na ang Naga Star Prince Motor Vehicle Inspection Service kompleto na po sa gabos na pangangaipon nindo. Yawan po ini sa laog diyan, yawan po ini sa laog kang LTO compound diyan sa Barangay de Rosario, Pamplona, Camsur. May emission testing, may insurance, may inspection, asin man po may medical. May drive-thru pa kaya sa pagre-renew nindo kan sa tuya pong mga rehistro para sa auto, kaskas na po yan. Mga 20 hasta 30 minutos lang, basta kumpleto ko ang sa mga papel, mayong aberya, madali yung pong ma-renew iyan. Kaya mga tugang, kung kita pong ma-renew, kan sa tuya pong mga rehistro para sa tuya mga auto, mag Naga Star Prince Motor Vehicle Inspection Service na kita, asin man po dyan yan sa LTO Pamplona.

0: Balik kita sa tuyang pagbabareta. Bareta ko niyan sa Lado Nacional. Dara po yan sa tuya kan GLE Driving Academy. Asiman po kan Win-Win Hotel and Resort. Ibinasura kan pre-trial chamber 1 kang International Criminal Court o ICC ang kagadan kan kampo ni dating Presidente Rodrigo Duterte na tugutan iapila ang mga kasong crimes against humanity kasumpay kang war on drugs sa iyang administrasyon. Sa desisyon kan tulong mga judges mayong bastanting ebidensya o batayan o merito ang depensa sa indang pagkontra sa saklaw kan mga kaso asin man napaagi kan paglatag ng ebidensya kan korte o sa korte. Pigigit kan na prosecution na tama ang proseso asin dai dapat da saro-saroon ang mga ebidensya sa desisyon ang mga kaso na may kinaaraman sa pagganan poon 2013 hanggang 2018. Kabali ang mga panahon na iyan ni Duterte bilang alkalde kan Davao, asiman bilang presidente kan Pilipinas. Nainot nang ibinasura kang ICC Appeal Chamber ang suway na apila manunood sa jurisdiction asiman kagadan na pagpapalibri sa karsel ki Duterte. Mga tugang kinukonsider na pong fugitive from justice si Senador Bato de la Rosa. Iyan pagkatapos na magpalawas na ng kasuguan si Justice Secretary Frederick Bida sa Philippine National Police, National Bureau of Investigation as in iba pang law enforcement agency na dakupon ang nasabit ng Senador matapos na ideklara ng fugitive kasumpay kan na valid warrant of arrest gikan sa ICC laban na digdi. Mayo na da kayang legal na ulang sa pagpapasunod kan nasabit ng warrant taday nagpalawas ng temporary restraining order ang Korte Suprema laban sa ICC warrant. Nagpadalid man si Bida sa mga individual na pwedeng makasuhan kung mapatunayan ang mga ini na nagtatabang tanganing magtago si De La Rosa para makadulag sa karsel o sa lay. May kaagibat na ang paninibagan ang sisihiman na mga persona na magtatago asin magtabang tanganing itago sa matakan mga otoridad ang nasabit ng senador. Nagsumiti naman ang Department of Justice, DOJ kan application para sa Interpol Red Notice tanganing masusog si De La Rosa. Naghahagad man ang DOJ ng CCTV footage sa palibot kan Senado asin man GSIS bilang parte kang investigasyon sa sinasabing pagdulag kan Senador na tinabangan ni Senador Robin Padilla sa paagi kan pagpasakay kaini sa iyang white Fortuner. Ilinuwas na kan mga senador ang sa indang ebidensya na magpapatotoo na pinagkurumustaman ninda ang mga pag-iriban nindang senador sa majority kung kumusta na ang sa indang kabuktakan pagkatapos mabarita ng purutukan na nangyari duman sa Senado. Kasudma ang GMA saka ang News 5 nagluwas kan konbo kang nasabit ng mga senador na kinukumustaman ang kamugtakan kan mga ini. Sarungani sa nagsisimbagdigdi, iyo si Senador Camille Villar asin iba pa na nagsasabing okay man sinda. Apoy ra kayan pati da sarong senador na lalaki na nagsimbagman sa paagi kan sa indang GC o group chat na okay man sinda asin nagsabi pa ang sarong senador na nasa minority na play stay safe over there guys. Matatandaan sa hinagpis ni Senador Pia Cayetano, piga question niya ang sayang mga pag-iriba ni malamang dangani nang umusta sa sainda. Nasamantalang sigun sa mga senador, nangurumusta sinda ang ibang manila mga pag-iriba. Sa pahayag ba ni Senador Pampilo Lacson, paano man daan niya kukumustahon ang mga ini na samantalang sa saindang FB Live, maugma pa ining nagkakarapi asin nagkakarakan. An mga baretang sendong nahin na nyug, dira po sa tuya kan GLE Driving Academy. Para po sa mga gusto na pong magkaigwa ning driver's license, magkaigwa po ning lisensya sa pagmamaneho, arog po kan non-professional driver's license, professional driver's license, magmaagi na po kita mga tugang sa inaapod na theoretical course, maagi naman po kita sa inaapod na practical course, kaya obligado na kitang mag-agi sa Driving Academy. Nire-recommendar ta po ang GLE Driving Academy, ta may mga matitibay, may mga experts sindang mga driver o driving instructor na matukdo sa tuya tanganing maging defensive driver. Tatabangan kita na makapasa sa examination na pinagkukondisir kang LTO, tangani pong maging non-professional and professional driver holder po kita. Defensive driving, iyan ang itutukdo kang GLE Driving Academy. Disiplinadong driver, iyo po yan ang manunood din ta sa GLE Driving Academy. Mag-enroll na po dyan sa LTO Pamplona, send ang compound, yawan dyan ang pinaka-main branch. May branch po din sa Panganiban, sa tungod lang kang Cucina Conchita. Daraman yan sa tuya kan Win-Win Hotel and Resort. Dakulang resort dyan sa Pamplona na may duwang dakulao na swimming pool para sa adult asiman sa mga kaakian. May mga rooms para sa mga gustong mag-overnight. Tandaan po nindo mga tugang igwasidaning dakulang function hall para sa mga indoor activities. May iwas na parking space. May iwas na lagwerta asiman halangkaw na slide na siguradong ma-enjoy ang sa indong mga kapamilya. Mag-like and follow lang sa indang Facebook page Win-Win Hotel and Resort para po kamo makapag-inquire and makapagpabook na. Maiwas ang parking space, diyan po yan sa laog kang compound kang LTO Pamplona, Barangay de Lozano, Pamplona, Camsur. At dyan, prarangkahan.
1: Radyo Guapito.
2: Tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, merong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW dahil may instant ginawa eh. Mabango mo pa, nanunod sa kalaman, at saka all natural, yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW!
3: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
4: Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers, at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente, at video OK. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City, o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.
5: Are you looking for the best and highest quality medical services in the region?
6: Bicco Access Health Central is the answer
5: with 50 comfortable and spacious rooms. We offer state-of-the-art heart surgery, kidney stone treatments, and non-invasive procedures. At our 12 outpatient centers, we provide specialized care for every health need, from heart care, ENT, and orthopedics to child and teen health, women's and men's wellness. Our state-of-the-art eye center and surgical center, along with the region's first DOH accredited, ISO certified, and Marina recognized PEME facility, ensures top-notch care for APE and PEME requirements. Visit us at Central Business District 2, Trianguro, Nagao City.

0: Happy Fiesta Buwan 1 kan San Jose, ang lokal na gobyerno po kan San Jose Partido sa pamamayo ni Mayor Gerald B. Peña nangingibitar na makisumaro asin makauma sa kapiestahan May 14, Thanksgiving Mass, May 15, Job Fair, May 16, First San Jose Partido Half Marathon, Second San Jose Partido 10 Ball Billiards Tournament, May 17, Basura Olympics asin laro ng lahi, May 18, Civic Parade asin Street Dance Competition, May 19, San Jose Partido Zumba, May 23, Cyclo Tour de San Jose Partido. For more updates, please follow the official Facebook page of Mayor Gerald B. Peña and the official Facebook page of San Jose Partido Tourism Office. Happy Fiesta, San Jose!
1: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5 Asintado sa Radyo.
2: Oras ko niyan, alas 6.53 ng pag-aaga. An oras na yan, dara po sa tuya kan Bicol Access Health Centrum, Aya Center. Ngayong Mother's Day, alagaan natin ang paningin ng ating mga nanay dahil mahalaga ang bawat sandaling ating makakasama siya. Isa sa mga karaniwang problema sa mata ng ating mga nanay pag ito'y tumanda na ay ang katarata na maaring magdulot ng malabong paningin. Sa Bicol Access Health Centrum Eye Center, available ang cataract screening upang maagapan at mabigyan ng tamang lunas ang kanyang mga mata. Bisitahin ang Access Health Eye Center. Ito ay matatagpuan sa ground floor ng Bicol Access Health Centrum, Naga City, bukas sa simula, Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Nandito ang aming mga espesyalista na sila Dr. Lee Thomas Tan, Dr. Maria Clarissa Tan, Dr. Philippa Acevedo II, at Dr. Mark Linos Meneses. Pwede rin kayong tumawag sa general reception number na 0968-855-2457 para sa inyong appointment o inquiries. Ang liwanag na ibinibigay ni Nanay, ibalik natin sa kanyang paningin. Magpa-check up na sa Access Health Eye Center. Hatid sa inyo ng Bicol Access Health Syndrome, your best access or best access to health care.
3: Balansyadong pagtukar kan mga kontrobersyal na mga bareta asin issue kanal daw na mayong pinapaurok kundi ang katotohanan, bullseye ang mga pasaway. Asin inuumaw ang mga maray. Kuya ang veteranong komentarista sa radyo. Si Joe Usabal, sa Asintado sa Radyo.

0: Diyos maray na aga, mga dugang. Ako po ang sa inyong lingkod, si Joa Sabal. Mag-iribanan kita sa satuyang programa. Ini po ang prarangkahan. Dara sa tuya kan Bicol Access Health Centrum Eye Center. Nagpaluwas po ang Kapitulyo Provincial ning Barreta na ang probinsya kan Camarinesur iyo po daan may pinakadakula na ending fund o cash balance sa mga probinsya sa probinsya kan o sa Bicol Region. Sigon kay Gobernador El Rey Villafuerte sa pag-share kaning post, mga tugang kang Bicol Overview. Aram taman po baga ang Bicol Overview kung kisay. Aram taman kung sisay ang pig lalastaran kang troll page na ini. Pigpaparalastaran kani si mga kalaban ni Villafuerte. Alagad pigpaparaumaw si Villafuerte. Sigun sa pig-share ni Governor El Rey Villafuerte na praise God for this good news and milestone for the province of Camsur, to God be the glory. Sigun sa iya, pagpapatunay na cash balance kan probinsya amounting to billion, mga tugang, pagpapatotoo na igwadaan ng available balance an probinsya sa pagtatapos kan financial period. Usually po nangyayari ini sa end of the year. Ang inapod pong remaining cash sa provincial treasury, ini po si mga unused funds, hali sa mga budget, savings o surplus, income versus the expenses. Okay man, kuta. Actually, kung hihilingon ta talaga, good news ini na ang probinsya kan Camarinesur, mga tugang, igwaning arog kaning awad-awad na kwarta. Talagang kung ika taga probinsya, mauugma ka kani. Ninulita sigon sa indang pigpalawas na press release, ang probinsya kan Camarinesur nagpapahiling daan na matatag ang financial kumpara sa ibang masalangkaw, kumpara sa ibang mga probinsya para sa fiscal year 2025. Huli po kan cash reserve. As in pinagkukote ninda, iniyo pong linawas kan Bureau of Local Government and Finance. Nanginginot po da ang Camarinesur matapos mag-registered inining pinakadakulang ending fund cash balance sa kantidad na 4.51 billion. Inidaan may pinakanghalangkaw na current operating income sa bilog na Bicol Region na nag-abot sa 5.17 billion. Nagpapanduwa lang daang albay na igwaning 2.40 billion cash balance, as in man operating income na 3.85 billion. So mauugma ka man ang ganda, mga tugang. Alagad, contrary sa press release nindang ini, kung igwa ka ning arog ka ning kadakulang kwarta, sabi po ninda, igwasin na ning arog ka ning dakulang kwarta, may cash reserve ang probinsya, taano ta mautang ka ning 3.5 billion? Taano ta kaipuhan mong mag-utang ning 3.5 billion tanganing punduhan mo iniyong sa imong Camsur uptown? Saka hain ang resibo, ipahiling daw ninda ang kwintada. Ipahiling daw, ilaag sa sendang post sa Facebook. Ipahiling kung hain yan. Yan mga sinasabi nindang billion-billion na cash reserve. Kambicol para sa o kang Kamsur para sa fiscal year 2025. Madali yun po yan sabihon. Madali yun yan ipost. Pero hain ang resibo. Saka, paano mo i-consolidate na igwa ka ng bilyon-bilyon na cash reserves na based on their press release, ha? Sa send ng press release. Sabi ninda, nanginginot ang Kamsur basado sa Statement of Receipts and Expenditure o SRE na nagpapahiling na matatag ang probinsya, dakol ang pundo, magayon da ang revenue generation, maingat da ang paggastos kan probinsya, taang gabos da ang kwarta, up to the last centavo, mga tugang ginagastos para sa development project. Nanginginot ang Kamarinisur pagkatapos na ini magtala ning ending fund cash balance na 4.51 billion. O, dakulaon pala ang cash reserves. Taano ta mangungutang kita ning 3.5 billion? Kung igwa kita ning cash reserves, ano reserve, ano ta da ita na ipapatapos ang provincial hospital? Ano ta dae nag-ooperate ang provincial hospital ta dyan sa Banaa, Cebula? Ano ta nagkukulang-kulang ang satuyang mga bulong sa satuyang mga district hospital? Kung totoo ini, ining sinasabi ninda. Magayunan po ini, kita dapat maugma dahil number one ang Kamsurdaa, sabi ninda, sa ending cash balance o cash reserve. Pero taano ta mangungutang kita ning 3.5 billion? Taano ta kaipuhan tang mag-loan? Taano ta day ta mabayadan kung igwa ning cash reserve ang probinsya? Taano ta day ta mabayadan ining mga parauma na subject kan sa tuya pong expropriation? Taano ta kaipuhan ta pong i-contest? Ano ta kaipuhan tang pasakitan? O kasudma, may nagdigdi, naghahagad po ning tabang, taga Minalabak, para sa Boreal, ang itinaodaa sa Kapitolyo is one half sack of rice. Taano ta kaipuhan mamalimos ang mga kababayan ta ning para sa Boreal kan sa indapong mga kapamilya? Itong taga Minalabak na nagdigdis udma, nagdumanda sa Kapitolyo, sa Kapuerte, kabagang sakong bagas ang tinao, mayong tinao pong para sa Boreal assistance. Igo pa lang kita ning dakulao na cash reserves o cash reserve, taano ta kay puantang mangutang? Taano ta kay puantang pasakitan? Ano ta babao ng satuyang economic growth? Ano ta halangkawan ng satuyang inflation rate? Pigpaparapaturog ba ninda ining kwartang ini na dapat gastusun para sa livelihood project kang mga kababayan ta para dai po magparaarasa sa gobyerno? Si mga dai pong gayo nakakasabot, maturubod tulos, lalong-lalo na si mga kulang man po sa pagkaadal, turubod tulos, digdi sa press release kan Kapitolyo. Dai po nagtutugma ang press release niya na number one siya sa cash reserve sa data na niluluwas kan sa tuya pong mga government agency. Sa local income, number one ang Sursogon. O pampira ang Kamsur. Ang Kamsur, halangkaw po ang inflation rate. Sa economic growth, number four kita sa mga probinsya kan Bicol. Dahil po siya tugma. O kung arog pa lang kanin, may dakulaon pa lang kitang cash reserve. Ano ta dahil siya ginagamit? Ang dakulang kahaputan, taano ta mahautang ka? Kung igwa ka pala ning dakulao na kwartang saray-saray. Hali po yan sa, ano yan, sa mga surplus, hali sa in. Igwa pa lang kita, taano ta dahil ta ginagamit? taano ta mangungutang kita. Simple yun lang. Dahil ta kay puan pong maging highly technical. Sinasabi ninda, dakulaonan sa indang cash reserve, ang hapot, taano ta mautang kita ning 3.5 billion na samantalang pwede taman gamiton iniyong kwartang sinasabi nindang cash reserve o hali sa mga surplus o kung sain pa yan harali. Ano ta dayta garamiton para didi sa indang Kamsor Uptown. Sabi ninda ini ang mapauswag kang probinsya, sabi ninda ini ang madaraning turismo, hanap buhay, kung ano-ano pa. O di, day na mangutang. Bagaman mangutang, bako pong 3.5. Igwa pa lang kita ning kwarta, ano tapig paparapasakitan taong tao sa bulong? Ano tapig paparapasakitan ta si mga affected kaniyong sa indo pong, ano yan, sa indong expropriation? Hindi nga daw nindo yan, mga tagapili, mga tagasagurong kadlan. Ha? Totoo. Igwa ka mo ning kapot na writ of position hali sa korte. Pero dahil nangangahulugan na igwa ka mo ning writ of position, pwede na nindong buldusiron, pwede na nindong dampingan ning daga ang mga kauumahan. Ta paano yan makakakarakan? Paano yan makakaharanap buhay? Na dahil panindo binabarayadan. May kwarta man lang palan, ano takaipuhan pang i-contest? Nagsabi na po ang korte. Nagsabi na si Judge Carmela ng P. Minjola, kan Branch 33. Ginagrant ang expropriation kanipong nasa 200 hectares sa daga. Provided, babayadan kan probinsya ning 567 pesos per square meter ang kada uma na pagrurugaring kan mga landowners. Ano tapig apil pa ninda kung igwa man palang kwarta? Ano ta kaipuhan nindang pasakitan ang taho kung igwa pala ning kwarta? 4.51 billion ang sinasabi po sa press release ninda. Gagasino yan? Babayadan nindang daga kan mga landowner and COA beneficiaries. Maanakutaan ang problema. Takon iyo bagayan ang pigla mamalaki nindang iyan ang ikauuswag kan sa tuyang probinsya. So, paano nila mapapagtagni-tagni? Ipinagmamalaki niya ngunyan, nadakulaon number one ang Kamsor sa cash reserve, pero ano ta halangkawan ang inflation rate ta? Taano ta ikaapat kita sa economic growth? Taano ta ang local income ta masalangkaw ang sursugon? Taano ta dahalangkawan ang mga nagtitius ta sa probinsya kang Camarines Sur? In all aspect, daog kita kang ibang probinsya. And yet, may gana kita na magmalaki na halangkawan ang satuyang cash reserve. Halangkawan ang cash reserve ta, pero taano ta, kabangang sakong bagas lang ang tinatao mo sa naghahagad ding tabang sa Borian. Ano ta ang mga district hospital mo nangangamuti sa bulong? Taano ta ang provincial hospital mo dyan sa Banasi, dahil nindo natatapos-tapos. Kung totoong igwa pala ning kwarta ang probinsya.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
2: Radyo Gua.

0: Nahihina nyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia an maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
1: Oras sa ngunyan na mga tugang. Alas 7:14 ng pag-aagang, oras pong inidirastoy kan EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. Love your eyes.
2: Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na.
3: Ha? Di ba mamayang gabi pa flight natin?
2: Ay, malabo.
3: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
2: Para malinaw.
4: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
5: EO, love your eyes.
1: Oras ganyan, daraman po sa tuya, mga tugang, kan BMEG Feeds.
6: New BMEG Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok, BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
1: Alay na pong katabang ka ng mga Bicolano, ang BMEG Feeds para po sa pagpapadakula ka sa tuwing atama na orig kasiman mga manok. Kung gusto ta pong madiling dumakula asin man gumabat an sa toyang atama na origa si man manok, dapat naka BMEG Feeds po kita. Sa BMEG Feeds, bilis laki, bilis ang kita.
7: Kuya na, ang nagbabagang mga bareta kanal daw, mga pangyayari sa nakalipas na oras, asin mga headlines na mangyayari pa sa nangunyan, kaibahan ang batikan na parabareta sa radyo. Si Joe Usaban.
8: Joe Usaban.
7: Sa asintado, bareta alas 7.
8: Bareta alas 7.
1: Diyos maray na aga mga tugang, ako po ang sa doon lingkod, si Joe Sabal ini, an asintado bareta alas 7. Sa headlines, kanso yung mga nagbabagang mga bareta, enot sa lado lokal. Barangay kan Mabulo, nagrehistro po kan pinakalangkaw na heat index sa Naga si Gonki Mike Padua.
9: Asintado, asintado.
1: 540 ng mga pasyente ang pinagpuna ng operahan. Seraron po kang operation ika-28 operation reach out surgical mission kan pamilyang Puente Bella diyan sa Partido area.
9: Asintado, asintado.
1: PCSO General Manager Mel Robles. Kang haputon kan mga taga-media kung may planong maglaog sa politika. Ang simbag kang manager, everything is possible.
9: Asintado, asintado. Headlines.
1: Kinukonsiderar na rank number 2 municipal wanted person duman sa Goa, dakop duman sa Cavite sa kasong pang-rape. Samantalang sa Roman 18 anyos na lalaki, dakop sa paglapas sa RA 9165.
9: Asintado, asintado. Headlines.
1: May mangyayari po dang demolition dyan sa daga na pinagkiklaim pagsasadiri kang negosyanteng si Wilson Luz sa Kararayan. Antabayan na chan kung madadagos ini. 52 anyos na parauma dakob sa Baybas operation sa Bula. Sa sports, Game 2 kan Cleveland Cavaliers asin man kan team kan New York Knicks. Ngunyan,
9: asintado, asintado. Headline.
1: Yan ang headlines kan sa tuya mga bareta. Dara po yan sa tuya kan Essinger Hardware Plus, mga tugang asin man kan Atlantic Bakery.
9: Asintado, asintado, bareta alas 7.
1: An eno tarangkada kan sa tuyang mga bareta, dara po sa tuyang mga tugang kan, dara po ini sa tuyang mga tugang kan Best Cafe Day, every day with Best Cafe.

Sa Detalye Scans, ito yung mga nagbabagang mga bareta, inutunta po ang mga bareta sa lado lokal. Ang barangay kan na Mabulo, digdi sa siyudad Kanaga, nakapagrehistro kan pinakang mainit. Base po sa heat index sa digdi sa Naga City, na ipinaluwas sa mga weather station na pidag hihilingan kan typhoon2000.com automated weather station digdi sa siyudad Kanaga. Uminabot po sa 52.6 degrees Celsius ang heat index sa Naga City. Alas 12:45 ning udto dyan po sa barangay kan Mabulo. Sigun ini ki Mr. Typhoon Mike Padua. Sa report, naglampas na ini sa 49 degrees Celsius benchmark, mantang pirang istasyon sa Naga ang nakapag-record man ning 50 degrees Celsius na heat index na indikasyon kan matinding init na namamatian sa lugar. Sigon kay Mike Padua, ang pirang mga lugar digdi sa Naga City na nakapag-rehistro man po ning heat index, Salangkaw na heat index, iyo po ang San Felipe na kunsay nakapag-rehistro po ning 50.5 degrees Celsius. Ang Libuton nakapag-rehistro ning 49.7 degrees Celsius, samantalang ang Concepcion Pequeña nakapag-rehistro ning 49.9 degrees Celsius. Ang Concepcion Grande nakapag-rehistro po ning 50.2 degrees Celsius. As in, yun na nga ni po ni ang Mabulo nakapag-rehistro ning 52.6 degrees Celsius. Nagpatanid si Mike Padua na dapat dai ma-expose ang mga tao, lalong-lalo na ang mga vulnerable na mga persona sa oras na alas 10 sa good alas 4 ning hapon. Maabot po sa 540 na mga beneficiaries ang mabibiyayaan kan ika-28 Operation Reach Out Surgical Mission kan pamilyang Puente Bella sa Tabang kan Philippine Charity Services Office. Asinman kan Bicol Medical Center, asinman kan mga doktor gikan duman sa Far Eastern University Medical Department. Pano ning pasasalamat asin paglawom matrayong pong pagbubukas kanika 28 operation reach out sa asinman surgical mission hatod kan pamilyang Puente Bella, mga taga partido na mapasararam sa medical operation arog kan na Bukol may mga cyst arong na nangangaipuan ning operasyon, asin iba pa, pati po ito may mga luslus. Ang na programang ini pinaglansar kadto ni dating Congressman Noli Puente Bella. Ngunya na taon, formal na nga pigapuan na naman sa paagi kan na sarong Santa Misa duman sa Dr. Manuel T. Puente Bella Memorial Hospital sa Banuan po kan Sangay na konsayin ginibo ang major operasyon. Sinundan ini kang turnover ceremony kan Tigaon Primary Hospital para sa pigdonar na digital x-ray machine kan Philippine Charity Services Office na personal na hinatod ni General Manager Mel Robles, Bicolanong General Manager kan PCSO. Parte ini kan Medical Equipment Donation Program kang ehensya sa nasabitang hospital. Nagpahayag man ipasalamat si Camarinesul 4th District Congressman Arnie Puente Bella sa PCSO sa patago sa suporta asin pakikisumaro sa obheto nindang maprotehiran ang salud kan mga taga-partido. Pinasalamatan man ni Puente Bella ang mga local na gobyerno sa partido, mga line agencies, partner volunteers sa sinman gabos na nagtarabang. Tanganing masiguro na maayos ang dalagan kan apat na aldaw na surgical mission na madurar sa good sa Mayo 24 sa ngunyan o may Mayo 24 ngunyan 2026 sa ngunyan nasa 540 ng pasyente ang nakalinyadang operaran. Pig-anonsyerman ni Congressman Arnie Puente Bella na nasa Senado na ang sa iyang prosopwestong lay na naguhurot sa pagpapatindog ning dakulang hospital na mataon ning mas maiwas sa serbisyo asiman atensyon medikal sa mga taga-partido area. Nagkaigwalang daning abirya, huli man kang nangyari pong
karibukan duman sa Senado. Pero sinabi ni Puente Velha na liwat siyang makikipag-ulay kay Senador Bongo ang bagong chairman kan Committee on Health para man mapakaskas ang pag-aprobar sa Senado kan sa iyang prosupuestong hospital. Everything is possible. Iyan ang naging makahulugan ng simbag ni General Manager Mel Robles na Bicolanong taga-Magarao na iyo ang General Manager kang PCSO at the same time Governor kan Red Cross. Kang inikuliton kan mga taga-media kasudma kung may plano man ang gandaining, bumalik na sa Bicol pagkatapos kang sa iyang tour of duty bilang General Manager kan Philippine Charity Services Office. Sinabi ni Robles na di naman dahil siya kay Juan pang magkandidato, gobernador na siya. Gobernador na dahil siya kan Red Cross. Alagad dahil duman natapos ang pangungulit kan media. Talagang dahil iniinuntukan. Kang hapoton ini kategorikal, sinabi ni Robles na dahil man niya dahil hinahali ang mga posibilidad ninhulita, everything is possible. Ipigmalaki ni Camarinesur Governor Elder Villafuerte ang multi-billion peso cash reserve. Kang Camarinesur, pinakahalangkaw daa sa mga cash reserve sa enterong mga probinsya kan Bicol Region. Basado da ini sa Statement of Receipts and Expenditure o SRE, napakusog da kan probinsya ang estado kan pangangwarta kan Camarinesur huli man kang tultul da ang revenue generation asin man maingat na paggastos tanganing makapag-save ning bilyong pisong cash reserve para sa mga susunod na development project. Nanginginot na ang Camarinesur na nakapag-record ng ending fund asiman cash balance na nagkakantidad 4.51 billion. Inidaan may pinakahalangkaw na current operating income sa mga probinsya sa Bicol Region na nag-abot sa 5.17 billion. Nagpapandua lang da ang Albay, nagpapantulo ang Catanduanes, pagpapahiling da din na nanginginot ang probinsya. Pero sa kaparehas na resulta kan Bureau of Local Government and Finance, pinapalawas man duman na ang may pinakahalangkaw na income, local income sa mga probinsya kan Bicol, iyo ang probinsya kan Sorsogon. Daog na po ang probinsya kan Camarinesur. Kadakol man na naghahapot kung igwa ning 4.51 billion na cash reserve ang Camarinesur, taano tamautang sa DBP ning kantidad 3.5 billion pesos. Mientras tanto, sa iba pang mga nagbabagang mga bareta, dakop ang sarong 55 anyos na lalaki na pinagkukonsidera rank number 2 most wanted person kan Goa Municipal Police Station matapos na ini masusugduan sa Cavite nagtatago kanakaging Mayo 20. Ginibo ang joint operation kan 13 Martires sa Component City Police Station asiman Goa MPS 813 ng Bangi para i-serve ang warrant of arrest laban sa suspect na si alias Angelo, residente kan Cavite, alagad na hampang sa kasong 2 counts ng rape na mayong pinagrekomendang piyansa. Nasa custody na inikan na pulis asin inihahanda man ang mga disposisyon sa iya. Samantalang dakop ang sarong 18 anyos na lalaki matapos na kasuan ini sa paglapas sa Comprehensive Dangerous Drug Act o ang RA 9165. Ang 18 anyos na lalaki na dakop sa Sunto Barangay Tambang Tinambak matapos ining magbalgar sa RA 9165 o paggamiting shabu. Sigon sa polis, mismong inaakan suspect. Ang nagduman sa Tinambak Municipal Police Station kan Mayo 21, alauna 30 ng hapon, asinman isinumbong ang paggamit ng droga kan sa iyang aki
kan Mayo 18, 2026, kasabay kang pag

0: Nangyari po ini Mayo 21 sa Barangay Palsong Bula kan nadakupon ang 52 anyos na paraoma. Binisto ang suspect na si alias Boyet. Binintahan kanining Shabu ang sarong pusher buyer na pulis. Asin dumana ini pinagpusasan pagkatapos na ma-consummate ang transaksyon. Nakakuha sa iya ang 8 karagdagan sa shay na pinagtutubunan ni Shabu. Asin man buybus money na may kabilugan, nagtitimbang 3.1 gramo na Shabu na nagkakadirad 21,080. Ginibo ang operasyon Kambula MPS kay bahan ng PDIA Region 5 asin iba pang police units. An mga baretang sendong nahin na nyo, gadara po yan sa tuya kan Best Cafe Day, every day with Best Cafe. Kita ang mga Pilipino, ugali ta po ang mag-inom ning kape pagkakaaga sa tuya pong pagmata. Kaya nire-recommendar ta po ang Herbal Coffee, mga tugang, sa tuya pong pag-inom ning kape aga-aga. Ang Best Cafe, sarap pong Herbal Coffee na hali po sa Kalongay, Guyabano, Mangosteen, Agaricus, Mushroom, Barley Grass, asin man Stevia. Mga tugang, ini po sarong clinically proven na nagtatabang po tanganing ma-manage ang satuya pong mga kondisyon kanhawak araw kang hypertension, diabetes, cancer, liver, kidney problems, heart disease, asiman high cholesterol, asindakol pang iba. Mga tugang, igwapo inining mangosteen sarong pong powerful antioxidant for anti-aging and immune support. Dyan po kita sa Best Cafe, asiman magbakal na. Ini po FDA approved best kape as in awarded best organic herbal coffee kan taon 2019. Kaya digdi na kita sa Best Cafe Day every day. Oras ko niya na mga tugang. Alas 7.31, dara po yan sa tuya ka Napper Pharmacy. Kung kita po mabakal na ning glucometer, digdi na kita sa Napper Pharmacy, mga tugang. Tandaan ta po, Napper Pharmacy, mababakalan ta po kang glucometer. May libre na po yan 25 pieces testing strips, asiman 25 pieces lancet sa kada pagbakal. Mga tugang, ang Napper Pharmacy, mababakalan ta man po kan man iba-ibang klaseng mga branded, asiman mga generics na mga bulong. Tulo ang mga branches ninda na pwede tang mabakalan. Diyan po sa atubangan kan bagong entrance sa Kaisigit kan BMC. Atubangan po kan Super Metro Gaysano sa Panganiban Drive, Naga City. Asin sa atubangan po kan Bangko Sentral ng Pilipinas, Diversion Road, Naga City. Sa diri po yan ang pinamalaan ni Dr. Ryan Basta Riche. Mabuelta po ang satuyang mga bareta at dyan.
1: Radyo Guapito. Health tips ngayong tag-init. Maggamit ni Double Shirt Technique. Magsulot ning manipis na basang inner shirt as in patungan ning dry shirt. Natural aircon effect habang naaalang. Ang pagirubdom na ini dara sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao kan Pili Kamsur.
2: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
3: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Romeda Centrum, Ilias Angeles Street, Naga City.
1: Road friendly tips. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Day po magmaneho na nasa impluensya nin arak o droga. Delikadong marahay sa pagkontrol kan sa tong bihikulo. Dipisil ang pagmaniobra kan sa tong manipela kung kargado nin agwa ni pataranta. Kaya kung may kargang agwa, pagmaneho palihiso ng una. Don't drink and drive. And road friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office.

0: Nahihinanyo gikan sa Pilgrim City kan Pikulanja. Pilgrim City kan Pikulanja ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 Asintado sa Radyo.
1: Oras ngunya na mga tugang, eksakto na pong alas 7.44 ng pag-aga ang oras na niindara po sa Toya Country and Bakery. Tandaan po nito mga tugang. Pag siupaw, toasted siupaw ang sa Toyang hinahanap. Asin man siupaw na steam, mga tugang, ang 3N Bakery, yan ang tatak ninda. 3N Bakery, pag sinabi mong 3N Bakery, yan ang pinakamasiram na gigibok, ang pinakamasiram na toasted, asin man steam siupaw. Masiram na, managom, asin man barato pa. Available man po sa 3N Bakery, maski sa mga branches, ang sada pong mga tray-tray na sugok. Permi pating baguan sa edang sugok, barato para po sa Indo. Kaya dyan na kita sa kabus ng mga branches, Country and Bakery. Sa Naga City, duwa po ang bagong branch. Sa Naga, dyan po sa may tungod kang Uni Oil. Asin man po, araniman dyan sa may Mabolo Elementary School. Mga tugang, may mangyari po na ang demolition dyan sa may Kararayan, dyan sa may Sitio San Rafael, Kararayan, Naga City. Ngunyan na aldaw, ang mga membro kan media pasiringon duman, inulit inipuda ang certain negosyanteng si Wilson Luz makonduser ng pag-demolish sa mga naka-irestar sa saya pong pagsasadiri ng daga. Abangan po nindo ang follow-up kayan sa paagi ni Roy Ranoco kung madadagos ang sinasabing pag-demolish. Kan mga harong na naka-irestar dyan sa San Rafael, Kararayan, na yan pagrurugaring na po da kang negosyanteng si Mr. Wilson Luz. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal at masunod na mga bareta mga tugang darapod ni sa tuya kan Bicol Smart Save Solar. Ang solar that you can trust. Si mga gusto pong pa-install na ni mga solar, tanganing may backup kita sa panahon ning brownout. Kunta ko lang nito si Engineer Harry King Avenido sa saya pong cellphone number 0997-688-4865. O kundi magdyan ka mo sa indang warehouse sa Zone 1 Karuruyan Pili, Kamarinisur, para sa iba pong mga iba pang mga klaseng mga solar na kaipuhan nindo. Mga tugang, sa iba pang detalyes kan mga bareta, nagpatanay din ng amay si Rener Bukay, ang tagapagtaram kan Kamarinisur to Electric Cooperative, sa gabos na mag-andam na kan posibleng paglangkaw kan sa tuya pong rate kang kuryente. Huli po kan nangyaring manual load dropping kang National Grid Corporation of the Philippines. Matatandaan na kasudma pigplay sa programang an sa tuong kooperatiba ang interview ki Attorney Francis Juan kan ARC na kunsain pig-attribute kani sa posibleng paglangkaw kang rate kang kuryente ang nangyaring manual load dropping kang nakaaging mga adaw kang National Grid Corporation of the Philippines, mga ngawalugan daki ani kang paglangkaw kang rate kang kuryente sa spot market. Sinabi ni Bukay na dain na maimbitaran ini. Pero naugma subot ang Kamarinisur to Electric Cooperative, inuli man sa ginigibong paghiro kang Energy Regulatory Commission sa pag-iimbestiga sa nangyaring MLD. Nakalusot na sa second reading ang prangkesa kang Kamarinisur 1 Electric Cooperative, pati kang Kamarinisur to Electric Cooperative. Maugmang piganon siya kasudma ni Congressman Nelson Legacion ang pagpasar na kanis sa second reading, asin posibleng sa sunod na sesyon, maaprobara na po ini sa third reading, tanganing maisakat na sa Senado para sa approval kan 25 year extension kan Prangkesa kan Caso Rico 1 asin man Caso Rico 2. An mga baretang sendong na inanyo, gadar po yan sa tuya ka na Lotus Blue Hotel. Ang Lotus Blue Hotel, iyo po ang pinakang-enot na hotel sa Naga na yaon po sa Laog Kang Mall. Kaya kung naghahanap kita ng hotel na madadagusan sa Naga, ngunyan pong padadangadang na ang Pinyapransya, magpa-reserve na kita. Lotus Blue Hotel, kompleto na po, tayaon ini sa Laog Kang Yasiano Mall, along Diversion Road, Naga City. Daraman po ini sa tuya mga tugang kan Bicol Petroleum, Bicol Petroleum Authorized Reseller kang Shell Fuel sa Bicol Region. Pangenot na tagapamahagin o pangunang tagapamahagin ng dekalidad na produktong petrolyo mula sa Shell, ang Bicol Petroleum Distributor ay nagsisiguro ng maasahan ligtas at dekalidad na serbisyo para sa bawat motorista sa Bicol Region. Sukol asin kalidad, siguradong garantisado. May kabilugan pong 28 gas station sa bilog na Bicol, ang Bicol Petroleum. Masusumpungan ini sa mga probinsya kan Camarines Sur, Albay, Asin, Sorsogon. Daraman po sa tuya kan 3GX Solutions, mga tugang. Mababakalan ta po ning mga maliba-ibang appliances. Puon po sa refrigerator, TV, washing machine, freezer, radio, radio set, video okay, karaoke, asin kung ano-ano pang iba. Mga electrical, asin man mga electronics materials, available man po sa indaan generator, mga manibaybang klaseng office equipment, arog baga po, kang printer, photo copying machine o Xerox machine, asin kung ano-ano pang iba. Pati po mga air condition. Available man po sa inda ang 3JX Aircon, Solar Aircon. Magpakabit po ka muning 3JX Solar Aircon sa kantidad pong 40,000 pesos na 3JX Solar Aircon. Pwede na pong hulugan yan, mga tugang. Mag-inquire lang ka mo sa 3JX para sa 3JX Hulugan, Home Credit or Skyro. Makukuha po ang 3JX Solution dyan po sa may Barangay Dinaga, along Elias Angel Street, kataid lang o harani lang sa Plaza Rizal. Baretang sports na kita.

sa Barretang Sports. Dara po sa tuya, Kanaga College Foundation, the home of the Tigers, the home of the champions. Nakaarabot na ning safe ang mga atleta kan Bicol Region para man sa nagdadangadang na palarong pambansa. Nagigibuon po duman sa Agusan. Ana delegasyon na kang Naga City, pinanginutan po yan ni Mr. Francis Barha, asiman kang DepEd Naga. Ready na ang mga atletang gikan sa Bicol Region para man sa pakikipag bakbakan sa ibang mga rayon. Mientras tanto, naitabla kang Oklahoma City Thunder ang sidang kartada kontra po sa San Antonio Spurs sa Game 2 kang Western Conference Finals. Tanganing may tabla ang seryeng 1-1. Si Shai Gilius Alexander, nagkamada ng 30 puntos. Tanganing panginutan ang opensa kan OKC sa score na 122-113. Mayo ang PILAM player o Filipino-American na si Dylan Harper, kaya na kulang ang tabang para man sa team kang Spurs. Si Victor Wimbenyama nagibulang ng 21 puntos, 17 rebound sa laban kaso Udma. Ngunyan na daw mga tugang, naka-ready na ang bakbakan po kang Cleveland Cavaliers sa sinman kang team kang New York Knicks para man sa saindang Game 2 sa Eastern Conference Finals.